0: kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pipili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shinks Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus
3: at Bill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Mga katropa, excited!

0: 8:09 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
0: Bueno, mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye at ito sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, Yes to Health Incorporated. Okay? Yung mga klinika ho natin, yung mga kapartner nating pharmacy, province-wide, mga kaibigan, yan po naka-post doon sa ating Facebook page ha, yung mga lugar ho nila, kung saan sila, ano yung mga kapartner nating, mga pharmacy, nandyan ho lahat yan. Province-wide ho yan, nandyan ho lahat ng mga produkto natin, bukod doon sa Watson, bukod doon sa Mercury Drug, mga kaibigan, biochemist. Okay? Ayan, makikita nyo dyan sa Facebook page natin. Basa muna tayo mga viewers natin, ha? Viewers. Teka, ha? Paano natin babasahin ito? Yung iba nagkandawala na. Bing Abia. Good morning, Manong Bing Abia. Mary Ann Rica Plaza. Good morning, Sir Louis. Good morning. Kamusta kayo dyan, Mary Ann? May mga balita ako sa iyo, Mary Ann, ha? Nakausap ko yung IBP. IBP Palawan, pangunguna ng kanilang presidente si Attorney Patrick Tan, ano? Tungkol doon sa mga kaso. Balitaan kita mamaya, Mary Ann. Si Colonel Ambet Alulod, dyan sa munisipyo ng Roas. Good morning, Colonel. Promoted ka na, Ambet, ha? Colonel Ambet Alulod. Ay, nag-plactuate na naman. Ano bang nangyayari? Pakitingin, ha? Pangatlong fluctuation na ito, pakitingin mo nga yung ano kung may brownout ba sa inyo? Nagba-brownout o nagpapailaw? Ha? Bangkaw? Brownout? O brownout na doon sa bayan? O ano na naman ang nangyayari? Pag nagpa-fluctuate dito sa amin, ibig sabihin either may nagbubukas ng linya o merong mga linyang nawawala. Pangatlo na to, ah. Sisirain nyo na naman mga computer namin. Pambira, kabibili lang nito. JDB Villanueva. JDB! Amusta may derby yung... Bukas may derby, di ba? Sa Abrolan. Geraldine Paalan. Sir Dan, gandang araw. Katropa. Yan, ha? May Rica Plaza, Bing Abia. Den Sanderson, good morning. May Rabi Gabinete, good morning, Kalui, at sa mga masugid na taga-subaybay na yung programa. Good morning din po sa inyo, ha? Aris Pacheco, oy, good morning, paring Aris, kamusta ka na? Good morning, katropa at kosa. At sa lahat ng mga tropa mula sa Nara, lahat ng mga pikay ng buong Palawan mula dito sa Nara kay Kuya Boy. Dating Manila Boy, ngayon Palaboy. Aba, salamat sa katropa Kalui. Yan, si paring Aris Pacheco mula dyan sa munisipyo ng Nara, Palawan. Bigyan ko lang ng oras to mga kaibigan na yung pangyayari. Pasensya na kayo, maraming nakabinbin ng mga usapin eh. Pero ililibing na to bukas. Yung membro ng LGBTQ, hindi talaga ako mapakali dito. Ano? Gusto natin tumbukin eh. Kung sino nag... Kasi gusto natin bigyan ng leksyon eh. Ha? May pagkatukmol eh. Nag-ahabol ka ng content, nag-ahabol ka ng views. Papatay ka naman ng tao, gago ka. Ha? Di mo na inisip eh. Iniisip mo yung views mo, iniisip mo yung content mo, gago ka talaga eh. Oh. Bantay ka lang. Kung anong ginawa mo sa tao, gagawin dito sa ililibing bukas. Kung anong ginawa mong pamamahiya sa kanya, malaman lamang ko lang, Brad. Ganyan din ang gagawin ko. Ibabalik ko lang sa mukha mo. Ha? Sobra pa. Malaman ko lang. Ha? Ibabalik ko lang sa'yo para maramdaman mo kung ano yung nararamdaman naman nila. Doon sa ginawa mo. Di ka na nag-isip na tarantado ka eh. Pakinggan natin yung ate. O, pakinggan mo yung ate. Nung LGBTQ. O, mamaya, mumurahin kita ulit. Sige. Ed po kayo ni...
2: Galing.
0: Yung victim po, ano?
2: Opo, ni Darwin.
0: Galing po kayo sa Rojas. Dahil nag-file po kayo, nagpa-blatter po kayo ng... Ano po yung pinablatter niya?
2: Nung ano po... Napunta po ako doon para mag-file na makita yung CCTV at makita ko kung sino yung mga taong naghatid doon sa kapatid ko sa police station. Yun po, para makita lang po ang CCTV. Tapos, yun na po, napablatter na rin po namin yung... Nag-file na rin po ng blatter. Binigyan na rin po kami ng blatter.
0: Ano po yung pinapablatter niyo doon?
2: Yung kung sino po yung mga kasama doon sa police station. Na naghatid kay Darwin yung araw na yun.
0: Yung araw na yun na dinala siya sa police station, nakaposas po siya, no?
2: Nakaposas na po daw siya agad, sabi ni Chief. Chief Warren po ata yung maabang apin
0: niya. Ng Rojas PNP.
2: Ng Rojas, opo, PNP.
0: Pero hindi po sila nagposas doon sa...
2: Hindi daw po, sabi ng PNP. Hindi
0: yung barangay.
2: Oo. Ang sabi daw po, galing na daw po doon is nakaposas na. So, ang sabi nila is, yung poses is galing na po sa mga tanod. Opo.
0: Okay.
2: Dahil nanlaban daw po yung bata nung paghuli nila.
0: So nung dinala daw nakaposas, meron pong picture na lumabas.
2: Opo.
0: Na isa po doon sa sinasabi na depression po nung bata.
2: Opo.
0: Kaya siya kinitil niya yung buhay niya.
2: Opo.
0: So ano po yung ano niyo doon?
2: Yun nga po, nung nakita ko po yung post na yun ay September 15, 1 a.m. po. Tumawag din po sa... bali, hindi po ko una nakakita nun. Yung pinsan ko po na ano, tapos tinawagan niya po ako. Diyan niya, ate, i-check mo po yung ano, yung Facebook ba. May post doon kay Darwin na nakaposa siya, tapos kitang-kita ang muka. Tapos ang nakalagay po doon sa caption is, kung sino man po ang nakakilala na to sa isang estapadora ng LGBTQ ata yun, parang ganun. Paki-ano po siya, pakipuntahan na lang po dito sa Barangay 4. Yun po ang PNP barangay, tapos may Barangay 4 po nakalagay doon sa post. May screenshot din po ako nung ano na yun, nung post na yun.
0: Oo.
2: Opo.
0: So may possibility po ba na yung napahiya, na ano, na yung dahil nag, ano po yung bata?
2: Yun po ang tinitignan namin kasi nga po, ang bata is... Sige po siyang tanong sa amin, hindi po siya tumitigil na, ate, nakita niyo po ba yung post? May post pa rin ba? Tapos tinatanong niya rin sa iba niyang mga ano, mga friends na mga bading din, na ano daw, na ang at nakita niyo ba ang post ko? Nakita niyo ba? Tapos ang sabi niya din doon sa ibang ano, sa taga Rojas, sabi niya na yung sa mga ninang ko, tsaka ninong na natanungan ko, tinatanong niya rin po talaga yung about sa post. So, it means po, doon po siya na depressed sa post talaga. Kasi hindi po maalis sa isip ng bata yung about doon sa post na estapadora nga po siya. Tapos, nakaposas pa po sa post yung ano, yung kamay niya. Tapos, ayun nga, marami na rin pong nakakita. Marami din po mga comments na mga bad reviews din po doon sa comments.
0: Okay. So, dapat proper po yung process, no?
2: Opo, dapat
0: yung gagawin. Hindi po porque na suspect ko ano,
2: opo,
0: na i-post ka, ganon. Dapat medyo process.
2: Opo. At saka dapat po yung mga private matters po is hindi po lumalabas mismo. Kasi nangyari po yung picture na yun is nasa loob po ng PNP. So dapat, pag nandoon na sa kustodiya ng police station, lahat ng private matters is nandoon lang. Hindi na po dapat lumabas pa. Yun ang concern namin doon na kung malaman talaga kung sino po yung nag-post.
0: Oo. Yung pong kapamilya po ninyo na kinitil yung buhay niya, ay nalibing na po ba?
2: O nakaburol? Hindi pa po, hanggang ngayon po nakaburol pa rin po dito sa Irawan.
0: So yung possibility malaki na dahil doon po, dahil opo, kaya niya yung buhay niya ay ganun.
2: Opo.
0: Ano po gusto niyo sabihin po sa mga taga Rojas o mga kababayan natin tungkol sa nangyari nito sa ngalan po ng pamilya ninyo?
2: Opo. Humihingi po ako ng tulong. Kung alam niyo po na kung sino po yung nag-post na yun, parang awa niyo na po magsabi na po kayo sa amin dahil gusto po namin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay po ng aking kapatid. Dahil hindi naman po magpapatiwakal yung kapatid ko kung hindi dahil po sa post na yun.
0: So doon po nakikita kaposa siya, no?
2: Opo. Dapat po kasi nasa tamang proseso po yung pag-ano nila. Tapos hindi dapat po nila pinost yung bata. Yun po lang ang aking...
0: Yung PNP po, hindi, tinatanggi nila na sila yung nag... Ano na, no?
2: Tinatanggi po nila na sila ang... Hindi sila ang nag-post.
0: Okay, sige. Thank you, ma'am.
2: Hindi po.
0: Yan yung kapatid. Mga kaibigan. Kasi kung titingnan mo tong ano, yung membro ng LGBTQ, yung kapatid ni Erica, na nakaburol ngayon dyan sa Irawan, ano lang siya eh. Yan siya, oh. Kung titingnan mo, parang gusgusin. Diba? Walang pamilya. Ganon. Parang ganon. Diba? Kaya siguro inisip na, okay lang to. Post natin to. Ano lang naman to. Wala namang ano to. Tingnan mo yung itsura nyo. Diba? Parang ganon. Di mo alam na mayroong pamilya yan na meron din kahit papano na impluensya para hanapin kang gago ka. Oh. Kayo namang mga tanod, nandun na sa loob ng PNP, dapat tinanggal nyo na yung posas. Diba? Manlaban man yan, may apat kayo lalaki ng katawan ninyo, plus yung mga kawani pa ng 4 restobar na yan. Diba? Kahit hindi na nakaposas, eh, kayang-kaya nyo na yan. Kahit isang tao lang, eh, ipatpatin man yan. Oh. Diba? At saka yan, hindi yan pagbayad lang ng 1,700 na mga ininom niyang beer. Diba? Iyan ay hindi police matter pa yan. Kaya anong ginawa sa inyo nung ano? Anong ginawa dito sa kaso na to? Anong sinabi ni Major Marvin Herrera, Chief of Police ng Roas? Oh, case was referred to Barangay 4. Usaping pang barangay. Oh. Kasi hindi pagbayad. Sa barangay, pwedeng maayos yan. Pahimasmasan nyo muna, painumin ng kape, o patulugin, o doon sa barangay, o ano. Diba? At bukas, mag-usap. Kung hindi, dadalhin sa lupon ng barangay para magkaayos, at kung hindi man magkaayos, saka hihingi ng certificate to file action para isampa sa korte, sa city prosecutor o sa municipal prosecutor's office o sa provincial prosecutor, kasi Roas yan. Diba? Pero barangay muna. No? E dinala sa PNP, binalik na naman sa barangay kasi barangay matter nga. Wala, di ba binanggit ko na kanina, walang magpapakulong na dahil lang sa 1,700. Diyos ko naman. Oh. Eh, para inusgan nyo na yung tao eh. Di ba? Ito namang admin ng Rojas Web by Site. Sana makipag-coordinate po kayo. Baka mamaya o bukas may subpoena na kayo. Di ba? Para sa pakikipagtulungan. Kasi open ano to bon? Tawag dito bon? Open group? kahit sino pwedeng mag-post. Pero may admin yan. Merong may-ari nitong ROAS website na ito, ROAS web by site na ito. Kung admin kayo, di ba, dapat meron niyang sinasabi na yung mga malisyosong mga post hindi natin tatanggapin. Yung admin, pwede niyang tanggalin yan, Bon, di ba? Pwede niyang tanggalin kasi siya yung may-ari ng ROAS web by site. Pero kung papayagan ninyo na gamitin yung ROAS web by site na yan sa mga maling impormasyon at pananira sa tao, pwede kayong sampahan ng reklamo. Kasi pinapabayaan ninyong gamitin yung site ninyo, ROAS web by site. Dapat yung mga ano lang yan eh, di ba? Yung mga negosyo. Di ba? Negosyo. Tinda ng house and lot, motor, cellphone, di ba? Yung mga ganon. Pero itong mga ganito, ba't pinapayagan niya? Sabihin niyo ba naman na, sabihin ba naman nung nag-post, istapadora? Tama ba yun? Nakaposas? Hindi niyo pang alam yung nangyari. Di ba? Oh, dinala sa PNP, pero ang PNP, binalik sa barangay. Kasi 1-7 lang atraso. Di ba? So, maling-mali ang nangyari. Kaya ikaw na tukmol ka, malapit ka na, Brad. Kasi yung barangay, apat sila, kinakausap na namin kung sino nga yung kasama nila na empleyado ng bar na yan. Diba? O kasi ginamit to from barangay 4. Hindi niya sinabi na siya ay taga bar o taga ano. Diba? Tsaka marunong, if anyone knows this LGBTQ member who is a scammer, please go to the police station. Ha? Mga kaibigan, so may alam siya sa mga posting-posting. Itong ROAS web by site, mukhang nagagamit ito sa mga paninira at maling mga impormasyon na binibitawan. Mag-ingat po kayo. Cyber libel, hirap yan. Mahirap po may kaso. Ang cyber libel, kung sa Manila kayo sampahan yan, kasi kung sino maalimba, nabasa doon sa Baguio, nabasa sa Mindanao, pwede kayong sampahan ng, doon sa RTC kasi kahit saan nababasa eh. Mahirap yan. Sa Pina, pupunta ka pa ron para lang sagutin yung para lang mag-counter affidavit. Di ba? Oh, nandahil lang sa mga ganyan. Di ba? Eh kahit ikaw naman may pamilya, eh ganyanin yung kasama mo sa pamilya mo, natural magre-react ka. Di ba? Kaya malaman lang natin, malapit na eh. Ha? Kung anong ginawa mo dito sa tao, ganyan din ang gagawin namin sa'yo, gago ka. Para maramdaman mo kung ano ang nararamdaman ng mamatayan ng isang kapamilya. Hindi ka man lang nag-isip, naggago ka. Ha? Habol ka lang ng content, habol ka lang ng views, o habol ka lang. Ano bang makukuha niya rito? Sa pagpinos niya to. Wala, di ba? Gusto niya talagang ipahiya lang itong tao. Di ba? O kung ganyan ang ginawa mo, malaman namin, ganyan din ang gagawin namin sa'yo. Ipapahiya ka rin namin, tarantado ka. Di ba? Pero ilagay din natin sa, ano, di ba? Sa parehas na laban. Oh, pwedeng mag-request ang pamilya, nag-uusap kahapon, ano, yung sa NBI, no? Para malaman kung nagsasabi ka ba ng totoo. Kasi yung mga polygraph test na yan, di ba? Ang mga tanong yan, tatanungin ka muna dyan ng NBI agent. Ang pangalan mo, totoo bang nakatira ka sa ROHAS? Magre-react yung polygraph machine. Oh, tapos yung tanong, isisingit na lang yan. Ikaw ba ang nag-post nito sa ROHAS web by site? Oh, pag nag-react yun, polygraph machine at nag-negative ka, ah, nag-positive ka, patay ka. Ang polygraph, mga kaibigan, nagagamit siya, admissible sa court yan. Madali lang yan, kasi magre-request lang yung pamilya eh. Pagkatapos ng libing, sasamahan ko ito sa NBI, mag-request ng polygraph, magreklamo doon, dahil trabaho naman ng NBI yan, lalo't ganitong may mga cyber attack, cyber libel, na pwedeng isampa sa mga ganitong mga kaso, mga kaibigan, magre-request muna yan ng polygraph examiner galing pa ng Maynila, pagkatapos isasabi na yung apat na tanod at yung mga taga, yung mga taga quattro bar, isa-isa kayo. At base doon sa magiging resulta ng polygraph, doon magbabase ng mga ebidensya para mapailan kayo ng kaso. No? Mga kaibigan. Kaya gumawa na kayo ng paraan ngayon kung paano kayo tatanggi, paano. Kasi, yun na lang, yung apat nakuha ko na yung pangalan eh. Yung mga taga, quattro bar na yan, quattro resto bar na yan. Diyan lang yan. Yung mga tanod mukhang malabo dahil nakita ko naman doon, pakita mo yung mga tanod, mukhang mga batuta ang dala, hindi naman cellphone eh. Ha? Mukhang mga batuta yung dala nila. Hindi naman mga cellphone. Ang may dalang mga cellphone, yung mga taga-bar. Ha? Mira kayo, 1,700. Eh, kung lumapit lang sa akin to, gawin ko pang 2,000 yan. Mabayaran lang kayo. Huwag nyo lang ganyanin yung tao eh. Pera lang yan eh. Pero nababayaran, napapalitan. Pero yung kahihiyan, hindi yung napapalitan yan. Habang buhay mong dadalhin yan. Ha? Kaya kung anong ginawa mo rito, di ba may kanta si Rico J? Puno. Kung ayaw mong gawin ng iba sa'yo, huwag mong gawin sa kanila. Kaya babalik namin sa ito, maniwala ka, Brad. Sira ang pagkatao mo rito dahil sa ginawa mo. Di ba? Ganun lang yan eh. Balik-balik eh, ginawa mo, di ibalik sa'yo, bahala ka. Napakagago mo, hindi ka man lang nag-isip na tarantado ka. Kung anong magiging, anong kahinatnan itong paglagay mo na ito. Mira ka pusas pa, patpatin man tong bata. Ilang kayo dyan? Apat? Lima? Walo? Laban sa patpatin? Lalaban pa ba yan? Nasa loob na ng presinto? Di ba naman kayo mga sangkaterbang gago? Buti kong kasinlaki ni Kirit-Kirit yan. Na maskulado yan. Pwede, pusasan nyo pa, talian nyo pa sa paa. Pero ito, bata ito, patpatin eh. Laloob na ng presinto. Di ba? Yung man, parang masabi lang, may pinusasan kami, dinala namin sa presinto. Pambira, alam mo naman, yung kaso murder, homicide. Pambira, yung kaso hindi nagbayad ng 1,700. Anong sabi ng polis? Balik niyo sa barangayan. Alam mo naman, pagkabigat-bigat ng kaso, yung dala-dala nila ron. Di ba? Simple lang yan eh. Kayo sa barangay, alamin niyo, kasi pagka ganyan, mga hindi nagbayad, dalin niyo sa PNP, babalik lang sa barangayan. Di ba? Yung pwedeng maayos sa barangay, pag dinala niyo sa polis, away na mag-asawa, dalin mo sa polis. Di ba? Hindi pagbayad sa mga restaurant, dalin mo sa polis. Lahat yan, ibabalik sa barangay. Kasi yung mga ganyang usapin, pwede pang maayos sa barangayan. Di ba? Pwede pang maayos sa barangayan. Ang barangay, maliit na gobyerno, pinakamaliit na gobyerno sa ating lipunan. Mas mabibigat pa yung ating natarbaho ng mga polis, di ba? Yung mga hold-upper, snatcher dyan sa Rojas. Pero yung hindi lang pagbayad, Hindi nila gagalawin yan. Ayusin nyo muna yan. Pag mayroon na kayong certificate to file action, ibig sabihin, hindi na ayos sa lupon, hindi nagkasundo ang magkabilang panig, hindi na bayaran ni LGBTQ member yung kanyang 1-7 at wala talagang pambayad at sinabi, pakulungan ko na lang yan. Diba? Hindi rin tatakbo yan ang hindi rin maipapile kung walang certificate to file action galing sa barangay. Nadadali mo sa PNP. From PNP, pwede na sila mag-file ng formal complaint. I-file nila sa prosecutor yan. At kung maipile, maging kaso, diretso sa lower court, sa regional trial court.
3: Oh.
0: Maging mapanuri ho tayo kasi baka balikan tayo nitong mga katulad nito, di ba? Alam ko, nakikinig sila diyan sa Roas, no? Sa pamamagitan ng Wow FM at ng sa Facebook natin. Namo-monitor nila kasi minomonitor nila kung ano na nangyayari, mahuhuli na kaya ako. Malalaman na kaya ako, ako yung nag-post doon sa LGBTQ na 'yon. Ha? Minomonitor nila 'yan kasi para makapaghanda sila kung ano't ano man kung matutumbok na kung sino yung nag-post. Ha? Mga kaibigan, bantay lang kayo dahil hinan niyo itong mga tanod. Oh. Wala namang mga dalang mga cellphone. Yung batuta, mayroon. Ito si... Sino kaya ito? Apat yan sila eh. Oh. Hindi naman siguro... Wala mga cellphone eh. Okay? Sige, so... Hintay-hintay lang. Binigyan ko lang ng oras to kasi bukas ililibing na yung tao. Hindi na maibabalik yun. Tay na yun eh. Diba? Mga kaibigan. So, namatay ng ganun-ganun lang. Kaya, yung mga ganitong mga kaso, biktima ito ng mga injustice. Wala sa ayos na proseso. Diba? Mga kaibigan, ng pagpapatupad natin ng batas. O, kaya mayroong mga talagang yung mga naaabuso ba? Inaabuso ng mga nasa gobyerno. Yung, kaya binibigyan natin ng ano. Huwag kayong papayag na ganyan-ganyan, di ba? Labang kayo kasi pag hindi, talagang tatapakan kayo ng tatapakan ng mga tao na yan. No. Tanong-tanong kayo kung ano talaga yung proseso ng batas. Okay? So, abang-abang lang. Diba? Dahil patapusin lang natin to. Mailibing, halimbawa, mailibing bukas. By next week, ayan sila, oh. Dami nila, oh. Oh, yan. Yung grupo na yan, isa dyan. Bon, balik mo, Bon. Balik mo yung naglabasa na yun. Hindi yan. Hindi yan polis, ha. Yung kanina. Yung grupo na naglabasan. Oh, i-post mo. Dahil isa dun, may dalang cellphone. Yan yun. Siya yun ang nag-picture. At siya yung nag-post, naggago na yun. Oh. Yung grupo kanina, saan yun? Unang pinakita mo? Hindi yan. Yung kanina, dito, yung lima sila na lumabas. May tanod. Hindi yan, polis yan eh. May tanod, mayroong mga taga-bar. No? Galing sila sa loob. Mayroong dami nun. Yung binabantay nila, yung patpati na yun, di ba? Oh, overkill nga. Hindi mo na makita. O yan, sige. Pakita lang natin. Dito sa grupo na to. Balik lang natin yung CCTV, ha? Oh, dito sa grupo na to, isa rito yung may kagagawan yan. Ha? Yung mainit yung kamay sa cellphone, Facebook, yung mga ganyan. Ito, ito. Nisabay-sabay silang lumabas kanina eh. Oh, yan. Tingnan niyo mabuti ah. Mga kaibigan, yung mga nanonood sa ano, nanonood sa yung ito pinapakita ko kasi nanonood yan yung may gawa niya, nanonood yan sa ROAS eh. Tinitingnan niya, binabantay niya kung mababanggit na yung pangalan niyang gago siya. Naabangan niya kung mabibisto na ba siya. Na siya may kagagawa nun. Yung ano na yon, yung post na yun, deleted na yon, tinanggal na. Pero na-screenshot. Pero bago tinanggal yon, doon sa site, ang dami ng comment. Diba? Dinilit na rin, pero ang dami ng comment. Damage has been done. Hindi yung kanina eh, mayroon yung lumabas talaga sila. Sabay-sabay ba? Isang grupo. Oh, hindi bale, sige. Itong CCTV na to, mga kaibigan, dito tayo magbabase ngayon. Dito tayo kumukuha. Iniisa-isa natin. Sinuzoom namin yan. Ini-examine namin bawat galaw kung sino ba yung may mga dalang cellphone base dito sa CCTV na yun. Kasi walang aamin eh. Ayun, isa na hop. Yeah. Sino kaya yung naka-short na yan? Sino kaya yung naka-short ng itim na yan at naka-t-shirt? Mukhang may dala siyang cellphone. Ha? Galing siya sa loob. Balik mo, play mo nga. Play ulit. Oh, tapos balik mo. Nagmamadali eh. Nagmamadali siya. Galing sa loob, sa labas. Pagpasok niyan, yung dala-dala nila itong si LGBTQ, yung unang pasok, kasama rin yan siya. Oo. Wala ko sinasabi pa, ha? Oh, kasi lahat kayo suspect. Pati tanod suspect. Sa pagpo-post. Ha? O yan, kasama rin yung nakaitim na yan. Sino kaya yan? Bilis yun. Labas agad eh. Pero pagpasok, yung unang pasok, kasama yan. Di ba? O kaya ngayon, bro, kahit papano, eh, napapakaba kita. At dapat kang kabahan. Dahil oras na makumpirma. Ayan na, oh. Op. Ay na, nilabas na nila. Oras na makumpirma na ikaw talaga, eh, pasensya ka. Pasensya ka. Okay? Ding Estrella! Gandang umaga ka, tropang Luis Sherdan. Idol, dapat nahuli talaga ang taong may gumawa niyan. May pagkaingit sa biktima. Kaya ginawa ng ganyan. Yung tao kasi baka ingit sila sa biktima. Idol. Okay? Sige. Brando Santisas. Happy listening, Randy Santisas. Let Binluan. H. Nadias. Yan. Good morning po sa inyo. Kahapon, na-interview natin si Sir Acosta. Bon, may inano ko sa iyo na kuha ng dashcam. Andiyan ba sa messenger mo? Kuha ng dashcam. Saan ba yun? Ang sabi niya, wala daw operation na karaang araw yung LTO Central Office o yung LTO Region doon sa Norte. Mga kaibigan, ano? So hindi alam ni Sir ng LTO Puerto na nag-o-operate, ito ba, dashcam ko ito ha, na nag-o-operate ang LTO sa, o LTO Central Office at LTO Region sa Northern Palawan at sa South. Diba? Kasi hindi nila alam dito eh, yung mga bata ni Ma'am Karen, yung chief natin ng LTO dito sa dito sa Puerto. Diba? Wala daw. Ang alam lang nila, eh, dito sa Puerto lang gumagalaw. Diba? Yung LTO Central at LTO Region. Mga kaibigan, nag-react ngayon itong mga kaibigan natin. Kanya, sir, eh, totoo namang nag-ooperate. Ha? Ito yung kuha ng dashcam kahapon, yung video. Oh. Dumaan kami doon mismo sa ginagawa nilang checkpoint. Ha? Diyan sa munisipyo ng yung papunta ng Taytay, papunta na ng papunta na ng El Nido, galing Taytay. Ha? Mga kaibigan, nag-operate talaga sila diyan kasi tinanong ko kahapon, eh makikita niyo diyan sa dashcam mo. Dadaan niya sa checkpoint. Kuha yan ng isang van. Kasi nadinig nila kahapon si Sir Acosta. Sabi niya, Sir, ba't hindi nila alam dyan sa LTO Puerto? Na, ayan ang mga LTO. O, papunta ng El Nido. Kasi may Taytay yan. Kasi tinanong ko sa kanya kahapon kung nakita nila, kung ano yung nangyari. May isang van kasi na sumubsob sa tabi ng kalsada. Oo. Kasi, ang sabi, hinabol daw siya ng LTO. Oo, kaya, gusto nating malaman kung ano yung nangyari doon, bakit sumubsob yung van doon sa tabi ng kalsada. No? At nagkahabulan. No? Siguro, hindi yung minto. Yun yung gusto, hindi alam ng LTO Puerto. Ngayon, yan sa nakikita ninyo, sa dashcam, kuha ng dashcam na yan, nakita ka LTO, Norte yan. So, ibig sabihin, parang walang coordination yung central office ng LTO at ng LTO region dito sa LTO Puerto pagka nag-ooperate sila dito sa atin. Diba? Oh. So, parang kanya-kanya silang operation. Region, central, LTO Puerto. Diba? Mga kaibigan. Eh, kaya naman nandito itong mga ito, pinadala sila ni ASEC Lacanilao dahil sa nangyaring aksidente dyan sa Abanico. Hmm. Diba? Na-involve yung backride Pinas na dating backride Palawan. Yung rider nila ang na-involve doon at naisa kayong istang estudyante. Yun nga na disgrasya na matay. Diba? Eh dahil sa ganyang pangyayari, di, kasi sinabi ng ano, humingi ako ng statement kay Ma'am Karen Bakulo, yung chief ng LTO Palawan, at sinabi niya sa kanyang statement, the LTO continues to apprehend and take appropriate action against colorum or unauthorized motorcycle and other types of vehicles being used for public transportation without the required authority or franchise consistent with the mandate of the agency. With regard to Backride Pinas, the LTO continues to coordinate with LTFRB, which has jurisdiction over the franchising authority to operate public transport service. Based on our information relayed to our office, Backride Pinas does not have the necessary accreditation as a transport network company. And there is no granted motorcycle taxi franchise in the Mimaropa region. In view of this, LTFRB have also taken appropriate regulatory action, including the issuance of sending a cease and desist order dito sa Backride Pinas. Sa kabila ng cease and desist order na yon ng LTO, sa Backride Pinas, tuloy-tuloy ang operation nang walang necessary permit. Kaya itong si Yusek Lacanilao ay hindi mahuli-huli ng LTO Palawan, hindi mahuli-huli ng HPG yan. O sige, padala ako ng tropa dyan. Ayan na sila ngayon. Yan yung istorya dyan. Oh. Kung bakit nandito yung LTO Central at LTO Region. Diba? Kung matatandaan natin, sila'y pumunta rin dito at nag-operate noong mga nakaraang mga buwan. Kaya lang, nasobrahan. Eh, biruin mo, pati ba naman yung nandun na sa isang pribadong lote, pinasok pa ng isang enforcer ng LTO. Private na yun. Sinundan pa niya dun sa loob. Oh, doon nagka-issue, kaya balik sila dun sa kanilang headquarters. Di ba? Yung region, LTO. Oh, nawala na yun. So, ang nag-i-implement lang, no, ng, yung nag-i-implement ng batas, nasyonal, sa kalsada, ay LTO, Puerto. No? LTO Palawan. Oh, may nangyaring ganito dahil hindi nga mapahinto yung biyahe. Kaya pumunta siya rito, itong tropa na to. Oh. Ngayon, hindi lang motor, hindi lang backride Pinas ang kanilang pinapara, kung hindi, pinapara na nila lahat. Nang dumadaan sa harap nila, na alam nila kung para i-check kung mayroong ORCR, driver's license. Kaya ang nangyari, damay-damay lahat. Eh, tama rin naman sinasabi ng LTO, abay. Kung wala naman kayong problema, yung bakit kailangan pa namin kayong, ba't kailangan nyo pa magpahabol? Ba't kailangan pa namin kayong habulin? Di ba? Bakit kailangan nyo pang huminto at maghintay ng isang oras bago kayo dumaan sa mga checkpoint namin? Kung wala naman problema yung sasakyan ninyo o may lisensya kayo. Di ba? Oh. Tama din naman. Tama din naman. Di ba? Kaya ang maganda, yung dati, yung Tamaraw FX ko, pambira, 4 na taon ang expired. Kasi yung nawala ko yung papel eh. Kaya iwas na lang ako ng iwas sa, diba? Doon sa mga checkpoint. Daan ako din sa BM, kung saan-saan dyan, na walang checkpoint. Oo. Oh. Eh, may yung service nating bago, diba? Na-renew natin na bago. Tapos yung driver's license ko na expire na rin. Hindi ko naasikaso eh, kasi wala naman akong, ha? 2 years na yata expired. Ngayon, bago na. 10 years na. Ha? Pag labas ko dun sa LTO, sa Robinson, ang ginawa ko ron, naghanap talaga ako ng checkpoint na dati ay iniiwasan ko. Oh! Saan may checkpoint? Sige, parayin nyo ko ngayon. ORCR, driver's license, signal, signal light, magana, stop light. Ito bantayan ninyo. Baka magulat kayo. 5,000 ang ano rito. 5,000 ang penalty. Pag nakita nila, talagang gusto kayong perwisyuhin. Sagot pa kayo ng sagot. Bigla kayong hanapan. Early warning device. Ah. Meron po kayong early warning device? Ano po yun? Nako, ticket. 5,000 yun. Ha. Kaya pag nakikipag-usap kayo sa mga yan, makalma lang. Di ba? Yung sasagot-sagot pa kayo, hanapan kayo ng early warning device, bumili kayo. Sa Shopee, marami yan. Di ba? Ikaw ba may early warning device ka? Oh, meron. Kasi hanapan kayo niyan. Di ba? Kung wala talaga makita sa inyo, ORCR, lahat-lahat, bigla kayong biglay niyan. Early warning device niyo, ma'am, sir? Ano yun? Naku po,

City o Region at saka yung mga taga Central. Oh. Mamimirwisyo pa yung mga yan kung wala kayong kaukulang dokumento. Pag may dokumento naman yung papel, wala naman. Okay lang yan sila. Saka yung matakot dyan, di naman kayo pupusasan yan. Diba kung sakasakali, multa lang yan, multa. Hindi kayo ikulong yan, multa or i-impound yung sasakyan nyo. Yun lang mabigat. At in-impound yung sasakyan ninyo. Diba? Nandyan yan sila, hindi alis dito yan. Ha? Hindi alis dito yan ng walang order si Yusef. Diba? Ubus. Nakaraan, diba? Talaga ubos. Reklamo lahat, pambira, ihahatid lang. Nandyan lang yung school, oh. Ihahatid lang yung bata, ihahatid lang yung anak. Eh, walang helmet, and lapit lang naman. Huli. Walang pakiusap kasi na hindi taga rito, eh. Diba? O, yan yun. Resulta ito ng aksidente na nangyari dyan sa Abaneco. Diba? Eh, kung sumunod si Backride Pinas doon sa cease and desist ni LTFRB, hindi mo na bumiyahe. Inayos na lang yung kanilang lisensya. Yung prangkisa. Pwede naman pala mag-apply na. Eh, di walang ganyan. Diba? O ngayon, wala talaga. Pati mga mototaxi, wala. Magpabook ka doon sa system nila. Wala. Wala kang makukuhang rider. Kasi sarado yung system nila. Paliba na lang kung may sarili kang contact doon sa mga rider na talagang suki mo na. Yun, pwede. Okay. 8:55 na po ng umaga, mga katropa. Ala na ho tayong ganong oras. 91 days na lang. Pasko na. Baka talaga naman. Sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako pong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras sa udyat. 8:55. Oras atin doon sa atin ng 1 Plus. Numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Teka muna, bago ako magpaalam. Naku, nakalimutan ko, muntik na talaga, oh. Shout out muna, ha? Ruel, ano nga ang pangalan ni ma'am? Bon, pakita mo yung picture, Bon, na set ko sa'yo. Yung nagtitinda ng ano dyan, ng karne, mga karne, dito sa Libis, Talipapa. Ari Ruel, ano nga ang pangalan nun? Ni ma'am? Yan si ma'am. Aba, talaga naman. Dito lang yan, yung mga kaibigan natin na dito lang nakamalapit nakatira. Yung mga baboy ni ma'am, malalambot. Malalambot yung pork chop, yung limpo. Yan, dyan sa may Libis Talipapa. Shout out sa inyo dyan, ha. Ang lalakas ng monitor nila dyan, Libis Talipapa. Okay, maraming salamat. Bye!
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas

0: Malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Mm-hmm.
12: Oops!
11: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
14: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Mga katropa, exa!

XFM Time 909 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
3: Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa na.
1: Servisyong Katropa.
3: Kaya Gerald Gales ho dito ho sa XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
3: Nang umaga ho sa inyo lahat. Welcome sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
3: Public service program po ng XFM Palawan.
1: Servisyong
3: Katropa. Friday ho. Friday, Biyernes ho ngayon, September 25, 2026.
1: Servisyong Katropa.
3: Yan. Sama-sama tayo hanggang alas 11 ng gabi.
1: Servisyong Katropa.
3: Dito sa XFM Palawan, oy, nasa 351,000 followers na tayo.
1: Servisyong Katropa.
3: Thank you sa mga followers natin, sa mga bagong followers ng XFM Palawan. Thank you, salamat po sa inyo.
1: Servisyong Katropa.
3: Kayo yung isa sa nagpapalakas kaya ho nagsusumipag ang XFM Palawan dahil napakabilis na tumataas at dumadami ito pong mga followers natin dito sa page ng XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
3: Live na ha. Pwede ho kayo mag-comment sa live natin para mabati naman natin habang nagpuprograma ho tayo. Tulad ni Joey Bacani kagad. Una kagad na nag-comment sa ating live. Batiin natin yan at basahin natin.
1: Servisyong Katropa.
3: Good morning po katropang Gerald. Watching, listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa.
1: Servisyong Katropa.
3: Good morning sa mga taga Barangay San Jose na nanunood ngayon sa ating pong live.
1: Servisyong Katropa.
3: Good morning ha. Gandang umaga ho sa inyo. Welcome, welcome dito sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
3: I-comment nyo lang para ho mabasa natin yan kung ano man yung mga pagbati na gusto nyong ipabati dito po sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
3: Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ng Yes to Heal Clinic. Kung meron ho kayong nararamdaman, kung meron ho kayong sakit, duda ho kayo sa tingin ninyo. Eh, kaya naman na sa ganitong paraan, punta ho kayo sa Yes to Health Clinic, dyan po sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa harap po ng kainatuyan.
1: Servisyong Katropa.
3: Diba may Nokinox? Kita ninyo sa baba, Nokinox. Sa taas niyan, yan na po yung Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
3: Akyat lang, pasok lang ho kayo. Pa-schedule ho kayo ha sa doktor. O kahit anong sakit yan, kung ano man ang nararamdaman ninyo, pwede. Welcome ho kayo dyan sa Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
3: Merong Santon Vitamin C na mabibili nyo dyan. Santon Vitamin C. Kailangan ng katawan natin yan para di ho tayo agad mabilis na dapuan ng trangkaso.
1: Servisyong Katropa.
3: Meron tayong immune booster. Yan ang Santon Vitamin C.
1: Servisyong Katropa.
3: Yung sabon na gamit natin, ito hong pang-pag-glow up talaga. Yung pong skin mo ay talagang puputi. Kung hindi ka man maputi, pero titingkad talaga yung kulay mo. Oh, basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Yan ang gamit natin.
1: Servisyong Katropa.
3: Yung mga acne, antibacterial kasi ito eh. Yung acne o yung mga pimples niyo, wala yan. Mga butlik-butlik, tanggal ho yan dito sa Santon Plus Herbal Soap. Pampaputin. Tapos ang bango pa. Yan ang maganda sa sabon na ito.
1: Servisyong Katropa.
3: Sige, dyan po sa Yes to Health Clinic, makakabili ho kayo niyan ha. Nung pong Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyong Katropa.
3: 9:14 ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
3: 9:14 ng umaga. Yung mga merong birthday ngayong araw na ito, batiin ho natin yan. May mga birthday. Dami pa naman sa listahan natin dito. 20 sila. Oo, 20 na mayroong birthday. Nagdiriw ng kanilang karawan ngayon. Si Kuya Blue kagad ang unahin natin, ha?
1: Servisyong Katropa.
3: Marlon Pineda, nandyan na pala sa Barangay Siksikan. Kala ko dito pa sa Tinigiban.
1: Servisyong Katropa.
3: Leo Umadle, dyan sa Taytay, ang hari ng LGU. Taytay, Leo Umadle.
2: Serbisyo Katropa.
3: Happy birthday ha, Leo Umadle. Ang tahimik ng Dagumboy, Joseph Abrina.
2: Serbisyo Katropa.
3: Happy birthday, Joseph Abrina. Kay Dayan Garcia Dancil, happy birthday rin.
2: Serbisyo
3: Kay Christine De La Torre, happy birthday. Kay Perla Palay, happy birthday. Dami pa yan, si Melba Imor, happy birthday. Kay Lovely Case, happy birthday. Kay Manuel Arsaga, happy birthday. Kay Ika Joy Mercado, happy birthday. Kay Mian Imor, happy birthday. Kay Zian Hara Palawan, happy birthday. Zian Lutian, happy birthday. Ma'am Elsa Paalan Ocampo, happy birthday. Kay Ja Fruits, happy birthday. Melissa Palangka, happy birthday. Dami may mga birthday.
2: Servisyo Katropa.
3: Kapitbahay mo, kamag-anak mo, nabati ko na ba?
2: Servisyo Katropa.
3: Kaya kung hindi pa, i-chat mo lang dito para mabati natin. Okay? Marcelino Apulinar, ka Gerald, babati naman po. Singapore, si Joy Lagrada Apulinar, salamat po. Yan ha, asa ko sa Singapore. Anak siguro ito, di ba? Ma'am Sarah Marcelino Apulinar.
2: Serbisyo.
3: Binabati niya si Joy Lagrada Apulinar.
2: Serbisyo.
3: God pray Oyos. Good morning po ka Gerald. Watching from Barangay Tinigiban. Ano po ang balita sa BSK? Napirmahan na ba? Or na-i-veto? Dapat huwag nang patagalin ng Malacanang. Maglabas na sila ng official statement. Yun na nga eh.
2: Serbisyo. Katropa.
3: Tagal-tagal. Pero sabi na i-transmit na raw po ng Senate ng Malacanang sa Senate at saka ng kamera doon po sa Malacanang kagabi ha, kahapon.
2: Serbisyo Katropa.
3: At maaaring ngayong araw na ito, hintayin tayo ng update. Kaya nga yan din ang nakakainis, yan tagal nakahangin, hindi tuloy makagalaw yung mga kakandidato. Yung iba gumagalaw na rin pala, gumagastos na, di ba?
2: Serbisyo Katropa.
3: Pero yung iba wala pa, di pa nakahanap ng mga form na yung mga COC na yan, wala pa.
2: Serbisyo Katropa.
3: Naghihintay pa, ano bang gagawin dito ng Pangulo? Sabi, pipirmahan, parang hanggang ngayon wala pa.
2: Serbisyo Katropa.
3: Ilang araw na lang ito?
2: Serbisyo Katropa.
3: Sana ngayong araw meron ng resulta, pero wala pa hanggang sa ngayon, di pa napipirmahan ngayon.
2: Serbisyo Katropa.
3: Tanggal, ano? Baka marami pang mga papel na hawak eh.
2: Serbisyo Katropa.
3: Tayo rin po ay naghihintay para malaman natin kung ano po ang hakbang. Pero habang naghihintay ho tayo, sige lang katrabaho.
2: Serbisyo Katropa.
3: Sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, kagabi nakahuli ho kami dyan.
2: Serbisyo.
3: Nang maraming beses na nanasangkot sa pagnanakaw.
2: Serbisyo Katropa.
3: Inang po yata ng dalawang araw hanggang sa nahuli rin po kagabi. Kilala nyo naman yun kung sino.
2: Serbisyo Katropa.
3: Mamaya ipiplay natin yung pong lakad natin kagabi.
2: Hey. Serbisyo Katropa. And
3: Hannah Diaz, Yardan, palagyan po na nakikinig sa Aburlan. Saan sa Aburlan, Hannah Diaz?
2: Serbisyo Katropa.
3: Good morning dyan sa'yo sa Aburlan.
2: Serbisyo Katropa.
3: 9:18 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
3: Nahin lang natin ito pong nakakalungkot na balita dyan po sa Barangay Isumbo sa Soproño, Espanyola.
2: Serbisyo Katropa.
3: Meron ho kasing tinamaan ng kidlat patay.
2: Serbisyo Katropa.
3: Tinamaan ng kidlat. Ito po ang kwento, sabi ni Teddy, nakausap po si Teddy, kaibigan niya kasi yung pong nakidlatan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Teddy Vlog, yan, kinontak natin kanina, kako ano ba nangyari? Yung palang biktima si Riken ay kanyang kaibigan. Ito raw ay kukuha sana ng shells.
2: Serbisyo Katropa.
3: Tapos maulan, masama yung panahon, nasa Bakawan, sumisilong eh, meron doon kubo-kubo.
2: Serbisyo Katropa.
3: Doon muna nanatili kasi nga naman malakas ang ulan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Ngayon, meron siyang kasama, yung Chuhin. Si Riken, kasama yung kanyang Chuhin, pumunta ho doon sa tabing dagat para manguwaho ng shells.
2: Serbisyo Katropa.
3: Okay. Riken Doyok, 33 years old. Binata po ito. Residente rin po dyan sa Barangay Sumbo.
2: Serbisyo Katropa.
3: Di, yun na, manguwa na ng shells. Pagkatapos, biglang kumidlat. Mga tatlong di pa lang daw po sa Chuhin yung layo. Tinamaan yung puno, pati nga yung nyug, tinamaan din daw eh.
2: Serbisyo Katropa.
3: So, may sinin sa akin na picture. Yung puno rin ng nyug, tinamaan din ng kidlat.
2: Serbisyo Katropa.
3: Ang tinamaan talaga yung puno, bago, bumagsak daw talaga ito, undas pati. Pagtama ng kidlat, bumagsak. Pagkatapos nun, nilapitan ng Chuhin.
2: Serbisyo Katropa.
3: Paglapit po ng Chuhin, wala na talaga, wala nang malay. Oo, eh, pinaupo lang kasi bumagsak sa putikan eh. Ngayon, pinapwesto lang ng nakaupo, tapos humingi ho ng tulong yung tsuhin, hanggang sa napuntahan na, wala na, hindi na ho naisugod sa ospital. Yan o yung puno, tignan nyo, umuusok pa. Yung nyog, oo, tinamaan din po ng kidlat. Kahapon po yan, masamang panahon kahapon eh. Umuulan-ulan, first time nga raw dyan sa Isumbo eh. Sa Soprano Espanyola, sa Isumbo, na merong nakidlatan. Dalawang beses, isang beses lang ito, tinamaan yung bakawan, tinamaan din po yung nyog. Tapos tinamaan din po sa ilalim ng bakawan, meron pong kubo doon, nandun po yung biktima, Sir Ken. Oo, katutubo po ito, Sir Ken. Kaya ngayong araw na ito, ay piniprepare na rin po at ililibing agad. Base rin doon sa kanilang paniniwala. Katutubo rin po eh. Yan yung pong video. Tignan nyo, i-play ho natin yung video. Pagkatapos po na makidlatan, ito na ho yung kasunod na nangyari. Video ito ni Teddy Vlog. Kaibigan po ng biktima, taga doon po sa Isumbo. Yan o.
2: Serbisyo Katropa.
3: Oh, play natin yung video, yung 20 seconds, di ba? Yung actual video, yung piniplay mo with audio. Okay, play natin.
2: Serbisyo Katropa.
4: Tinamaan ng kidlat, mga idol. Oh, tinamaan ng kidlat. Oh, si Lilik. Okay, kaibigan natin. Oh, tinamaan ng kidlat yan siya, oh. Tinamaan ng kidlat. Sa dagat.
2: Serbisyong Katropa.
3: Yan na nung kinuha na Lilik Palayaw ni Riken. Si Riken Boyok, 33 years old, residente po dyan sa barangay Isumbo. Binata ho ito ha. Sabi nga ni ano ni Teddy, napakabait nitong bata na ito. Yun, pagkatapos po na makidlatan, kinuha na ho ng mga kaanak. Lili ang Palayaw. Tignan, may play pa natin yung video. Sige.
4: Kidlat, mga idol. Oh, tinamaan ng kidlat. Oh, si Lilik. Okay, kaibigan natin. Oh, tinamaan ng kidlat yan siya, oh. Tinamaan ng kidlat. Sa dagat.
3: Sige. Si Teddy kasi ay walang signal sa lugar nila eh. Usap lang kami kanina, hanap siya ng signal, malayo-layo pa yung nilakaran niya. Ngayon babalik siya doon kasi magtatrabaho na sa bukid. Kanina nakapag-usap kami ni Teddy, Lilik ng Palayaw pala nito nung pong biktima, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
3: At naikwento niya kung ano talaga yung nangyari dito po sa kanyang kaibigan. So pakinggan po natin, panoorin po natin yung pong kwento ni Teddy. Tapos po na makausap niya yung pong tsuhin at sa pag-video niya nito pong nangyaring nakidlatan yung kanyang kaibigan. So ito yung video yung pag-uusap namin kanina ni Teddy.
2: Serbisyong Katropa.
5: Hello po, sir.
6: Sir Teddy, good morning po. Sir.
5: Good morning.
6: Nakita ko po yung ano, sir, yung video ninyo. Mag-record na lang ako, sir, kasi busy kayo sa oras ng program ko mamaya. Record ko na lang yung usapan natin, tapos play ko na lang mamaya doon.
5: Sige po.
6: Oo. Sir, merong kang post na ano, na merong tinamaan ng kidlat diyan sa inyo?
5: Meron po, sir.
6: Ano pong pangalan nun?
5: Si Riken po, Riken Duyos.
6: Riken Duyos?
5: Opo, Riken Duyo.
6: Ah, Riken Duyo. Ilan taon na po yun?
5: 31 years old, binata.
6: Okay, sige. Diyan lang, kapitbahay lang ninyo, kalugar ninyo.
5: Opo, sa mag-anak ng misis ko.
6: Okay, sige po. Ano bang kwento? Paano siya tinamaan ng kidlat?
5: Hindi pasada ko siya kung that time niya, kaya hindi ko rin masyadong ano. Pero yung kasama niya na pinto niya sa akin.
6: Oo. Ah, may kasama siya.
5: Sabi niya, sa ilalim siya ng ano, bakaw.
6: Okay, oo.
5: Sa ilalim siya ng bakaw. Ayun, tumama yung tindak sa kanya.
3: Pero maano na, masama na ang panahon.
5: Masama po, naulan.
3: Maulan, oh. Tapos anong ginagawa niya doon sa Bakawan?
5: Eh, nagaantay ng ano, naulan pa kasi.
3: Oo, ang pasilong.
5: Maginas na naulan. Maginas kasi yan siya, maginas.
3: Magkuha ng mga ano, mga shells, Bakawan, mga kuhol.
5: Ah,
3: mga ganun.
5: Parang ganun po, shell.
3: O di, paano mo na siya? Patila mo na ng ulan doon sa Bakawan.
5: Opo, parang ganun po, sir.
3: Tapos, kumikidlat na noon o isang beses lang kumidlat?
5: Kumikidlat, kumikulog po.
3: Kulog at kidlat, o. Tapos, di, kumidlat na. Isa lang siya doon?
5: Dalawa sila. Yung isa kasi, mga 3D pa. Yung kaiwala kasi sila.
3: Mga
5: dalawa kasi sila doon.
3: Mga tatlong di pa yung layo nung kasama niya.
5: Opo, yung... yung kasama niya, mga tatlong di pa ang layo.
3: Ayun. Sino yung kasama niya pala?
5: Yung uncle niya rin po, uncle niya.
3: Uncle niya. May number ka nun? Kilala mo? Baka pwede akong makaingin mamaya?
5: Hindi po eh. Kaya, hindi nga makausap.
3: Ah, sabagay. Kasi siya yung nakakita na nangyari, ano?
5: Kaya nga po, hindi ka nga makausap. Interviewin ko sana. Ano lang, hindi makausap.
3: Ah, okay.
5: Tulala.
3: Tulala pa rin, oh. Yung pag, ano, pagkidlat, isang beses lang, tapos ang tinamaan, direkta siya kaagad, o yung puno ng Bakawan?
5: Puno ng Bakawan.
3: Oh, tapos?
5: Totally, wala naman siyang tama ng kidlat, kasi ako nagpaligo kahapon ng katawan niya.
3: Ah, Muslim siya?
5: Hindi po. Kasi puno ng putik.
3: Ay, okay, okay. Di, pagtama ng kidlat sa kanya... Ah, hindi. Pagtama ng kidlat doon sa Bakawan, siya tinamaan din.
5: Tinamaan? Doon the spot.
3: Wala na malay. Ang time na yun, doon the spot.
5: Wala na po.
3: Sunog ba? Saan parte ng katawan?
5: Wala na pong, wala pong nasunog, sir.
3: Oh? Wala?
5: Wala po. Wala kasi, tapon, niliguan ko siya. Wala namang pong lamat sa katawan niya kung ano mang nakita kong itim, wala man.
3: Pero yung puno na tinamaan ng kidlat, tapat niya mismo.
5: Tapat niya.
3: Ang lakas ng bultahe, ano?
5: Lakas. Tapos yung doon sa una-unahan niya sa Pespan.
3: Pespan.
5: Wasak yung nyug.
3: Tinamaan din yun?
5: Opo, yung nyug. Wasak din.
3: Ay, ilang beses po nagkakidlat na mayroong tinamaan dyan? Kahapon.
5: Alos kakabayan niya. Sabay pagkidlat.
3: Oh.
5: Pagsabog ng pan, tao din pala ang tinamaan.
3: Alin may tinamaan din doon sa kabila, sa Pispan?
5: Opo, yun. Yun na yung magkatabi lang yung Pispan, yung nyug na tinamaan at saka yung siya, yung biktima.
3: Ah, iisa lang yun na lugar, yung Pispan, tapos yung nyug, pati itong Bakawan.
5: Opo, isa lang yun sila, magkatabi lang.
3: Oo, malawak lang talaga no, yung ano, yung siguro yung pagtama ng kidlat.
5: Opo, malawak.
3: Maswerte yung isa, yung Chuhin, hindi tinamaan.
5: Opo, maswerte po yung isa, kay hindi tinamaan. Siya lang talaga.
3: Okay, nung tinamaan na, di ano nang kasunod na nangyari?
5: Bagsak.
3: Bagsak.
5: Putik.
3: Oo, pinuntahan ng Chuhin.
5: Tapos pinuntahan ng Chuhin, pinaupo niya.
3: Oo.
5: Humingi ng rescue, palabas.
3: Oh, yung pag-upo niya, wala nang malay yun. Wala nang buhay yun.
5: Wala na po.
3: Wala na. Tapos iniwan niyo mo na pansamantala, hingi siya ng tulong.
5: Opo, ganun. Iniwan na pansamantala, hingi siya ng tulong. Tumakbo sa labas. Ay, wala naman ako doon.
3: Oo. Tadi, no, nakakuha ng ano, ng tulong, ano kasunod na nangyari?
5: Ayun, dinukuha na ng mga kamag-anak yung katawan niya. Yung katubukid.
3: Sa ospital, wala na, no? Hindi na dinala talaga?
5: Wala na po.
3: Wala na?
5: Wala na.
3: Doon the spot, eh, no? So, ngayon, nasaan na ngayon po yung bangkay?
5: Ililibig po namin mamaya-maya. Kaya dito pa ako sa may signal. Doon kasi sa area na yun lang signal.
3: Libing ka agad yun?
5: Opo, maya-maya, mga tanghali siguro.
3: Hindi na yung katulad ng, ano, di ba yung iba, ilang araw pa bago ilibing?
5: Hindi. May tibo kasi yan siya, pure may tibo.
3: Isang araw lang talaga, tapos libing agad?
5: Opo. Parang Muslim din yan, mga retibo.
3: Okay. Kilala mo yun? Kilala mo personal yung ano na yun, tinaman ng kidlat?
5: Kaibigan po.
3: Anong
5: Kamag-anak pa na.
3: Oo?
5: Kamag-anak pa na yung misis po.
3: Anong pagkakakilala mo sa kanya? Anong pagkatao meron nung tinamaan ng kidlat?
5: Ay, napakabait po yan. Walang ka masasabi sa kanya. Sobrang bait niya yan. Kahit nakainom yun siya, pero wala kang narinig na dito sa Isumbo na sa lugar nito. Nagmaoy o nagsigaw ng tao.
3: Oo.
5: Ganun. Napakabait.
3: Grabe, no? Bilis ng pangyayari. Bigla na lang tinamaan ng kidlat. First time ba? First time ba na mayroon tinamaan ng kidlat?
5: Ha? Yes po, nagtanong din po ako dito sa mga matatanda na kung may natamaan ba mula noon hanggang ngayon. Ay wala naman, ito lang talaga first time nangyari sa kanya.
3: Ah, okay, sige. Thank you sir ha, Ted. Thank you ha.
5: Ah, sige po, kayo papunta na rin po kami doon. Okay. Dito lang kasi may tinggal doon, wala.
3: Ah, mabuti po. Oh, salamat talaga sa pagkakataon ito. Pahiram ako ng ano mo ha, ng video mo ha sa program. I-play ko.
5: Ah, sige po, i-pin ko na lang po.
3: Apo, apo, sige po. Thank you, thank you.
2: Servisyong Kaktropa.
3: Yan po si Teddy, yung pong nag-post ng video na ito. Yan yung pong napapanood ninyo. Tapos sinend niya sa atin yung pong puno ng nyog na talagang tinamaan din po ng kidlat. May usok po.
2: Servisyong Kaktropa.
3: Pero yung bakawan, doon nakapwesto. Ano po, si Lilik. Ito pong si Rekin Duyok. Sa ilalim ho ng bakawan, maulan ho kasi silong sila doon ng kanyang tsuhin, pero malayo, mga 3 meters yung layo ni ano eh, ng tsuhin. Habang maulan, nandun sila sa loob at pagka tumira na, mukhang ganun ang plano. Pupunta sila doon sa mga bakawan lang, tapos mangungwaho ng mga shells.
2: Servisyo
3: pang-ulam-ulam. Kaya lang, bigla naman kumidlat.
2: Servisyo katropa.
3: Pagkidlat, tinamaan, dead on the spot. Tapos ngayong araw na ito, dahil nga naman katutubo ito sila, sila Riken, nilinis kapong pinaliguan at sa loob ng 24 oras dapat mailibing, di ba? Ganun sa kanila, parang Muslim din eh. Sila ay mga katutubo, so lilibing daw. Kanina ang kausap natin, si Teddy, pagkatapos namin usap, eh, babalik na raw siya doon. Walang signal doon, hindi siya matawagan, kaya pumunta lang siya doon sa mayroong signal. Tapos balik siya, sikaso na sila dito sa kanyang kaibigan na si Erken. Condolence po ha, doon po sa pamilya ni Erken.
2: Sa
3: mga kaanak, pati na rin sa mga kaibigan. Talagang malungkot din sa nangyari, pero mo, napakabait na bata raw ito. Sabi ni Marcelino Apolinar, condolence po.
2: Servisyo Kaktropa.
3: Salamat po, sabi ni Apolinar. Okay.
2: Servisyo Kaktropa.
3: 9:33 ng umaga.
2: Servisyo Kaktropa.
3: Commercial po kami ha, tapos babalik din po kaagad. Saglit lang po ito.
2: Servisyo Kaktropa.
7: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
10: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain,
20: symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store. Santon Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Mga katropa, excited!

0: Serbisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Serbisyong Katropa ka Gerald Gales.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pasyal ha sa Yes to Oil Clinic. Marami yung mga Santon product dyan. Yung pong Santon Plus Herbal Oil. Naku, yung mga gusto hong pamahid. Naylinda Castro. Yung magaling na manghihilot. Belated happy birthday ha. Naylinda Castro. Dyan sa Barangay Mandaragat.
0: Serbisyong Katropa.
1: Naylinda, lakas pa rin oh. Kahit na 86 years old na. Pero nanghihilot pa rin. Siya yung pupunta dyan sa inyo para hindi na kayo mahirapan pa. O, diba? Siyempre, sabi niya, pasyente nga, pahirapan mo pa. Sila pa yung pupunta sa bahay. Hindi, ako na ang pupunta. O, yan si Naylinda Castro na laging mayroong pamahid. Ang gamit niyang pamahid pang hilot ay Santon Plus Herbal Oil.
0: Servisyo Katropa.
1: Kaya, malamig lang sa labas pero sa loob nun, mainit. Yung mga lamig-lamig niyan, yung mga hinihilot niya, mabilis na gumagaling. Dahil meron siyang pamahid, Santon Plus Herbal Oil.
0: Serbisyo Katropa.
1: Nakaka-relax pa pagka sa utak mo ano siya, ihilot-hilot. Marirelax ka.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, sige. 9:41 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Natatandaan niyo kahapon?
0: Serbisyo Katropa.
1: Meron tayong tinatalakay kahapon. Ito yung pong motor na ninakaw na mga minor de edad dyan po sa Barangay Tagboros.
0: Serbisyong Katropa.
1: Iba yung pinapakita kong video kahapon, eto sila ngayon, panibagong video. Yan yung tatlo na yan na pumunta ho doon sa tindahan kung saan naroon po yung motor na kanilang kinuha.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kausap ko kahapon yung pong may-ari ng motor, si Hans.
0: Serbisyong Katropa.
1: At doon, ikwento niya sa atin na doon nga siya nagtatrabaho, iniwan niya yung motor sa labas, natakpan lang, yung piniplay natin kahapon, natakpan lang po yun ng isang e-bike. O, doon kasi sa harap ng CCTV, yung pong malawak na parking, tapos nakapark yung pong e-bike, bago nandoon naman yung pong motor sa likod. Tapos sabi ko, pahinga ko ng mas makita natin na tinutulak nila. O yan, yung pinapanood nyo ngayon, di ba? Yan ay motor, tinutulak-tulak na nila palabas.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tatlo itong mga kabataan na ito na nagtulong-tulong para lang talaga may, hindi nila mapandar yung motor, pinapadya ka nila eh. Yan o.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa Tagboros yan, kita ninyo yung ginagawa ng pong tatlong mga kabataan na ito, pilit na pinapaandar nila yung motor. Oh, tapos sasakayan sila, kala nila mapandar nila.
0: Serbisyong Katropa.
1: Rosie yan, Brad. Yung Rosie, hirap talaga panda rin. Ay, sorry, Rosie.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ang ibig ko sabihin doon, yung Rosie, di basta mapaandar, pero umaandar. Malakas yan, Rosie. Yung mga piyasa niyan, magaganda. Hunda rin yan ang piyasa niyan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hirap sila mapaandar, oh. Wala, sige, kahanap ko pa paano nila mapapaandar yung motor na yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oh, aray, tinulak na lang nila. Wala na, hindi naman sa tabi. Kung titignan mo, parang kala mo sila yung may-ari, di ba?
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi sila masyadong pinapansin ng mga dumadaang motorista. Gawa ng pakiramdam mo, kung titignan mo sila, parang sariling motor nila. Hindi man lang sila nababahala na pwede silang makita, pwede silang sita, hindi. Nakapuesto sila sa motor na pakiramdam nila kanila.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sir Hans, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Aroy, choppy ba dating mo? Oh, wala. Hindi, tawag.
2: Sir, okay na, sir.
1: Yan. Okay. Sige. Sir Hans, kahapon, tinatalakay natin ito, di ba? Uusap tayo, yung motor mo kinuha. Ano ngang brand ng motor mo na ito, Rosie?
2: Yes, sir. Rosie po yan, Kraken.
1: Rosie na?
2: Kraken po, Kraken.
1: Kraken, Rosie. Okay. Ito, service mo ito. Nakapark lang kahapon sa tabing kalsada, wala namang ginagawa, pinagtripad, kinuha nito mga kabataan.
2: Opo.
1: At sabi mo nga, ito ay residente ng Tagboros. Totoo ba, mga residente ito ng Tagboros, yung tatlo na ito?
2: Opo, sir, patunayan na rin.
1: Napatunayan na, okay, sige. Ngayon, pagkatapos natin usap kahapon sa program, mga ilang oras nag-update ka, yung motor mo nakita na?
2: Opo, nakita na po, nung bandang tanghali.
1: Bandang tanghali o patanghali. Saan banda nakita yung motor mo?
2: Bale, na-claim ko po sa barangay na po yung nakakita.
1: Ayun, okay. So, barangay hall na lang, doon mo na lang kinuha. Pero saan daw nila nakita na mga tanod doon, barangay official ng barangay Tagboros?
2: Naka-abandon na daw na po sa Badyawan.
1: Diyan sa may yung sa may relocation ng mga Badyaw. Doon sa ano, sa looban mismo?
2: Hindi po nila sinabi kung sa looban talaga, pero ang sabi po nila sa Badyawan.
1: Okay, sa Badyawan. Ngayon, nung nakwento ba kung sino ang unang nakakita ng motor, tapos ano yun, bagsak na lang, parang tinapon na lang sa gilid, o nakatayo lang, nakapark din na maayos?
2: Nakapark lang din po siguro. Hindi naman po sinabi nila na... Nakabagsak o ano, basta nakuha na lang daw po nila din.
1: Ayun, okay, sige. Ngayon tapos kinuha na ng barangay. Mabuti na, ano no? Mabuti na kilala nila yung motor mo na yun na yung nawawalang motor?
2: Opo, nakilala po nila rin.
1: Okay, sige. Palagay ko baka may nagtimbre rin sa barangay kaya napunta doon yung barangay para kunin yung motor. Merong nagpaabot siguro ng, ano, ng impormasyon, di ba?
2: Yung boss ko po.
1: Ayun, boss mo. Okay, sige. Ngayon, yung bang mga tatlong kabataan na ito ay taga doon din mismo? Sa may Badyaw, Badyawan?
2: Yung isa po, yung isa.
1: Tapos yung dalawa, barkada niya?
2: Opo, yung dalawa, barkada niya.
1: Ayun, okay, sige. Ito ay ano na rin, ano? Naipaabot mo na rin sa PNP?
2: Opo, kahapon po.
1: Kahapon, okay, sige. Tapos di kahapon, pumunta ka ng PNP. Ano na mga nangyari sa PNP kahapon?
2: Sinamahan po kami ng pulit po doon, tapos yung interview rin po namin yung nagkuha.
1: Nandoon na yung tatlo?
2: Opo, kahapon nandoon po.
1: Ayan, okay, sige. Mga minor talaga, mga ilang taon itong tatlo na ito na nakaharap mo?
2: 13 po, yung isa 13, yung isa 15, isa 14.
1: Mga bata pa? 13, 14, 15? Tapos kaya na nilang, malakas ng loob nilang kumuha ng di kanilang gamit.
2: Kaya nga.
1: Mayroon din bang ibang nakuha sila mga gamit? Kumbaga ito ay hindi first time sa kanila?
2: Hindi daw po, may mga, may ano pa po sa manok. Nagnakaw din po sila ng manok.
1: Manok na sa sabungin o yung manok na ano na, magnolia?
2: Sa sabungin daw po.
1: Aroy, mahal yun. Basta sa sabungin manok, wag nila gagawin yun. Delikado, grabe mag-alaga yung mga mahilig sa manok. Mas yeah. Alaga pa nila yung ano manok kaysa sa asawa. Pagising yung kagadang hawak nila, bubuga-bugahan pa nila ng sigarilyo nila. Ganun yun eh, di ba? Pag may nag-alaga na manok.
2: Opo, ganun talaga yan.
1: Ikaw ba may alaga ka rin manok, Hans?
2: Hindi po. Mga katay.
1: Ayan, pangkatay lang. Pero yung manok na sasabungin, matindi yung himas-himas na mga tatay doon. Na talagang ano eh, pinapausok-usukan pa nila sa umaga. Bubuga-bugahan nila ng ano eh, ng Berlin ng Winston. Ganun ang gawa nila. anong plano mo? Dahil nagharap-harap na kayo doon sa barangay. Ay, sa barangay sa PNP.
2: Ano daw po ata yung sabi ng DSWD daw po ata
1: doon? DSWD na bahala. Magpa-file ka ba ng kaso dito? Opo. Sa kanila?
2: Opo sir, para hindi na nila magawa sa iba. Kawawa naman yung ibang nakawa nila ba?
1: Aroy, tadidiretso ito ng bahay pag-asa. Pagkatuloyan talagang sinampahan mo ng kaso, baka makiusap yung magulang na kung po pwede pagbigyan ng second chance. Payag ka?
2: Wala naman po yung mga magulang nila.
1: Ah, ganun?
2: Po yung nagharap po kasi yung kahapon, yung nagampun-ampun lang po.
1: Naroy, talagang mapapariwara pala ito. Pagka ganito, walang nag-aalaga sa kanila, wala nang gag-guide o guardian man lang. Tapos sabi mo nga mayroong record na rin, may mga pagdanakaw na rin na ginawa ng mga nakaraan, 13 years old pa lang, 14, marunong na talaga magnakaw.
2: Marami na silang record sa barangay ng Tagbiros.
1: Nako, sige, kailangan na silang disiplina. Kailangan ng ano na mabago yung buhay nila. So ikaw, tutulong ka na lang, tulungan mo sila na mapunta sa bahay pag-asa para naman maiayos yung buhay nila. Kaysa naman sa labas sila nakakapirwisyo, baka mamaya madisgrasya sila o makadisgrasya pa sila. Di ba?
2: Okay po, sige po.
1: Kasi habang tumatagal, Hans, habang pasanay sila ng pasanay, parang basic na lang sa kanila yan, tapos patindin na rin ang...
2: Masasanay na po kasi.
1: Ha?
2: Masasanay na po kasi.
1: Oh, masasanay. Sa susunod, hindi na makukontento yan. Palaki ng palaki yung kanilang kukunin. Baka mas maging notorious pa yan kaysa sa mga nangingibabaw ngayon, kila Kirit pati kila ano, kila Talapian pagka di na disiplina. So ikaw naman, ang pakay mo ay madisiplina lang kaya mo tutuluyan na kasuhan.
2: Opo, ganun po.
1: Okay, sige. Hans, maraming salamat. Baka pwede mong pasalamatan kung sino yung mga tumulong na ma-recover yung motor mo.
2: Okay. Maraming salamat po sa mga tanod po ng Barangay Tagboros tsaka po sa pinti po ng Irawan. Tsaka na rin po sa amo ko.
1: Okay, sige. Hans, thank you. Alamat ha. Kung ano man, tawag lang ulit.
2: Sige po, sir. Thank you.
1: Okay.
0: Servisyong Katropa!
1: Pakita natin yung motor ni Hans. Mois. Thank you kay Hans. Pakita natin yung motor na Rosie.
0: Servisyong Katropa!
1: Etong motor na ito na naipost. Thank you kay Hans. Okay na si Hans. Okay na si Hans. Okay na. Off na siya. Okay na.
0: Servisyong Katropa!
1: So, yun. Pakita ko sa inyo yung motor. Ang lakas talaga ng power ng ng social media. Okay, na-post ito pong motor na ito. Pati nga yung mga mati nga yung tatlong yan, yung nakikita ninyo yan, yung motor. Na ninakaw.
0: Servisyong Katropa.
1: May kalumaan, pero gamit niya yan. Mahal niya yan, talaga pinapahalagahan niya, kaya ang inanap niya. Malaking tulong dahil service niya ito sa trabaho.
0: Servisyong Katropa.
1: Nawala. Nakita sa CCTV, kinuha ng mga bata. 13 years old, 14 at saka 15 years old.
0: Servisyong Katropa.
1: Magagaling na. Ang sabi nga ni Hans kanina, nung kinakausap po siya, sabi niya, may record na pala, maraming record na itong mga kabataan na ito.
0: Servisyong Katropa.
1: Nakaw para ng manok na sasabungin. Kita mo na?
0: Servisyong Katropa.
1: Wag na wag niyong sasanayin yung sarili ninyo doon sa tatlo na kumuha ng manok. Wag. Wag na wag. Kumuha ka na ng halaman. Wag kang kukuha ng halaman. Lalo na pag sa mga nanay pala. Delikado kayo sa mga nanay. Kung ang hawak ng nanay, naabutan kayo, iahambalo sa ninyo yan.
0: Servisyong Katropa.
1: Kasi ang nanay talagang alaga. Yan? Parang manok din yan sa mga nanay, yung mga halaman. Wag na wag niyong papakialman yung halaman. Kahit man lang dahon, o bulaklak, wag. Delikado kayo sa mga nanay.
0: Servisyong Katropa.
1: At sa mga tatay naman, manok. Wag na wag niyong nanakawin ang manok na sasabungin. Delikado kayo.
0: Servisyong Katropa.
1: Itong motor ang kinuha. Na-i-post. Nakita. Nandoon pala inabandon sa may papunta ng Badyawan.
0: Servisyong Katropa.
1: Di ba nalipat yun dyan sa yung mga residente ng Barangay Bagong Silang na relocate, mga nasunugan, napunta dyan. Yung sa may Bakawan banda. Yan, nandyan po sila. Napunta dyan yung motor. Inabando na raw doon yung motor, tapos merong nagsumbong doon sa bus. Yung bus niya naman, nagpaabot doon sa tanod. Yung tanod, pinuntahan nila, nakakumpirma nila, ito nga, yung motor na nakapost, ito nga yung motor na nawawala.
0: Servisyong Katropa.
1: Di pinuntahan ng mga tanod, ng mga barangay official. Nirecover yung motor, dinala sa barangay. Pagdating doon, tinawagan si Hans. Nabawi niya. Nakuha niya na yung motor doon sa barangay.
0: Servisyong Katropa. Yun,
1: sabi niya, salamat doon sa mga barangay tanod, salamat sa mga barangay official, doon sa informa.

0: gusto niyang madisiplina, gusto niyang mabagong buhay para hindi na mangyari ito uli. Delikado pagka nagpatuloy yan at naging bihasa sa pagnanakaw.
1: Servisyong katropa.
0: Baka machempohan niya yung ibang mga bahay na mayroong mga baril. Diba? Tapos madisgrasya siya. O di kaya naman siya ang makadisgrasya doon sa mga papasukin niyang bahay.
1: Servisyong katropa.
0: Yan. Yun lang naman ang pakay niya. Madisiplina ito pong mga bata.
1: Servisyong katropa.
0: Ayos na yan ha. Nabawi na yung motor na yan.
1: Servisyong katropa.
0: Sabi, pabata ng pabata yung mga magnanakaw ha.
1: Servisyong
0: katropa. 13 years old, 14, 15 years old. Grabe.
1: Servisyong katropa.
0: Kaya tama lang yun yung amyandahan yung batas eh. Yung sinusulong ni Senator Robin Padilla. Wag lang 10 years old, Senator. 12 mo siguro o 13, mga ganun.
1: Servisyong katropa.
0: Anong bata yung 10 years old eh? 13 years old. Yan po pwede nang makulong sa batas na isusulong mo ha, Senator Robin Padilla.
1: Servisyong katropa.
0: Na talagang malakas din ang loob at napaka-active na magsalita at makipagdebate doon po sa impeachment trial. Na rin po sa mga sasyon ng Senado.
1: Servisyong katropa.
0: Okay. Kurt Benz Rodin. Shoutout naman kay Benjamin Mariano Rodin.
1: Servisyong katropa.
0: Ding Estrella. Good morning. Gandang araw po mga katropa. Katropang Gerald at Sherdan from Libby's Homeowners.
1: Servisyong katropa.
0: Ito lang yan si Sir Ding sa Libby's Road, Barangay San Pedro.
1: Servisyong katropa.
0: Ryan Christian Tisorio. Good day po kagawad. Pabati naman ako, Wad. Hihihi. Happy birthday sa dalawang mag-ina. John Mark Sarino and Femby Sarino. Salamat po kagawad.
1: Servisyong katropa.
0: Ito, bilib ako dito kay Ryan Christian Tisorio eh.
1: Servisyong katropa.
0: Oo, merong mga bata na pumunta ho dito sa atin sa puerto. Tagbalabak po yon. Ngayon, walang-wala yung pong mga bata na yon. Mahanap ng matutuluyan. Gusto nang umuwi ng Balabak?
1: Servisyong katropa.
0: Pinatuloy ni Christian, Ryan Christian Tisorio, dyan sa Barangay Bagong Silang.
1: Servisyong katropa.
0: Oh, yung mga simpleng bahay lang, simpleng tao, ito yun sila Ryan. Walang matulugan, walang matuluyan. Sige, welcome kayo dito sa bahay. Ganun ang ginawa ni Ryan.
1: Servisyong katropa.
0: Di pinatuloy niya, doon pa lang malaking tulong dahil hindi lahat kayang gawin yun at hindi lahat magtitiwala, di ba? Kasi yung iba, maraming mga gamit na po pwedeng mawala. Pero si Ryan, pinagkatiwalaan niya itong mga bata na ito.
1: Servisyong katropa.
0: At na-post niya ito dahil gusto niyang tumulong para makauwi ito. Maraming mga tumulong. Ako na, pukaw din yung attention ko. Ang nangyari, na-post din natin. Diba? Pati sa XFM na i-post din namin. Tinawagan tayo ng Pinoy workers, tinawagan tayo ng staff ni Senator Erwin Tulpo, pati yung iba pa mga gusto magbigay ng tulong, si Kagawad si Rodo, ganun din, tumawag din.
1: Servisyong katropa. Yan,
0: kinunik natin sila kay Ryan. Ala, si Ryan ay naistorbo doon na tumawag sa kanya. Hanggang si SB, di ba? SB Ray ng Balabak. Yun, talagang grabe rin. Tumulong din talaga yun hanggang sa makauwi.
1: Servisyong katropa.
0: Sa iyo, thank you Ryan Christian Tisorio sa lahat ng mga tumulong kay SB dyan sa Balabak. Salamat din kay Kagawad Zorek Sirodo dyan sa Barangay Bagong Silang.
1: Servisyong katropa.
0: Sa lahat ng mga nagtulong-tulong, yan, salamat sa inyo. Napakabuting tao ni Ryan. Sabi ko magparami ka Ryan, mga 10 anak na katulad mong matulungin, iyan ang masayang pamilya.
1: Servisyong katropa.
0: Happy birthday raw ha, Mark Sarino at kay Femi Sarino. John Mark Sarino. Santo Ryan Christian Tisorio, dyan din ba sa inyo?
1: Servisyong katropa.
0: Happy birthday ha. Rage Rigondon, good morning po ka Gerald. Nakikinig kami dito sa Barangay San Miguel. Si Edgar Rigondon, salamat po.
1: Servisyong katropa.
0: Good morning kay Edgar. Ah, yung pala, kaya pala binaligtad mo, Edgar Rigondon.
1: Servisyong katropa.
0: Paalas 10 na po ng umaga. Kukomersyal muna kami, tapos mabalik din po kagad. Ito pong Servisyong katropa ngayon pong Biyernes.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix, simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix, may Mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex. Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM.
3: XFM.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
3: Santon
7: ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
9: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Sister Pain.
15: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Since the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Since the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Since the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Since the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
18: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.
1: Sister Pain.
27: Ako po si Joan ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
29: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
31: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
26: XFM.
0: FM.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
10: Servisyo Katropa. Servisyo Katropa.
26: Ano na, napirmahan na ng Pangulo?
10: Servisyo Katropa.
26: Eh tayo, naghihintay rin kung mapipirmahan ng Pangulo yan o hindi.
10: Servisyo Katropa.
26: Para makakilos na kung ano ba talaga, kung may pirmahan o ibibeto yan.
10: Servisyo Katropa.
26: Naghihintay pa rin ho tayo dito ho sa magiging desisyon ng Pangulo tungkol ho dito sa postponement ng Sanggunian o ito pong Barangay at Sanggunian Kabataan election na dapat sana ngayon pong November 2026.
10: Servisyo Katropa.
26: Wala na, ilang araw na lang ito, 25, 3. Tatlong araw na lang ito, mag-uumpisa na yung pong filing ng Certificate of Candidacy.
10: Servisyo Katropa.
26: Alagan naman o. Pero meron pa ngayon, bukas at sa September 27, yan, yung mga araw na pwede pong maglabas pa ng anunsyo yung pong Malacanang kung pipirmahan o hindi.
10: Servisyo Katropa.
26: Alangan naman sa September 28 pa kami mag-iisip, magkikilos para mag-asikaso ng mga papel.
10: Servisyo Katropa.
26: Mr. President, desisyon na muna kaagad, wag na patagal-tagal ba?
10: Servisyo Katropa.
26: Eh, iba kasi hindi na makakilos, din na rin makagalaw.
10: Servisyo Katropa.
26: Tsaka iniisip ng mga taga-Puerto, nagbago ng isip ngayon. Ituloy mo na raw yung postponement para may bigay na ibang allowance. Oo, para malift na kaagad yung pong election ban.
10: Servisyo Katropa.
26: Pagka na-postpone ito, di walang barangay election ngayon. Tapos lilift itong election ban. Tuloy-tuloy na, may bibigay na yung pong allowance ng mga estudyante, yung pong 3,000 pesos.
10: Servisyo.
26: Ay pagka natuloy yung pong barangay election ban natin ngayong buwan, September, election ban pa rin buong buwan ng October, election ban pa rin hanggang sa November.
10: Servisyo.
26: Pare, tatlong buwan mahigit pa bago pa matanggap yung tulong na yun.
10: Servisyo Katropa.
26: Kaya sabi nila, sige, tuloy na yung postponement para maibigay na kaagad itong allowance na ito.
10: Servisyo Katropa.
26: Magamit na namin, tagalan namin hinihintay.
10: Servisyo Katropa.
26: Okay, balikan natin yung pong issue ni manager, yung pong sa LTO.
10: Servisyo Katropa.
26: Diba, meron pong mukhang na-aksidente yata yun. Ang sabi yata, nagkaroon ng checkpoint to operation yung pong LTO. Region, pati yung central, dito po sa atin sa Palawan na mukhang hindi alam ng LTO Palawan.
10: Servisyo Katropa.
26: May kumontak sa akin dito at gusto raw pong magsalita tungkol ho doon. Nasa kabilang linya na. Hello po, good morning.
32: Hello, good morning.
26: Yes sir, good morning po. Papakilala po kay sir.
32: Alias Marky na lang po.
26: Alias Marky. Sir Mark, taga saan po kayo?
32: Taga Cavite po ako sir, Region 4.
26: Region 4A. Layo pala, Cavite, no? Pero nandito ho kayo sa Palawan?
32: Yes, nandito po ako sa Palawan. Ngayon for work.
26: Okay. Anong pakay, sir? Work?
32: Work for work.
26: Okay. May trabaho ka dito sa atin, sa dito sa amin sa Palawan. At ano ang kaugnayan niyo po doon sa nangyaring operasyon ng LTO sa munisipyo ng Taytay? Mukhang kasama rin yata kayo doon?
32: Opo. Actually, ako po yung isa sa sakay doon sa loob ng van.
26: Mm-hmm.
32: Opo, ako ay trabahador lang po, hindi related doon sa LTO.
26: Okay.
32: Ako po ay natatrabaho sa LG Electronics Philippines.
26: Saan po?
32: LG Electronics, sir.
26: LG Electronic.
32: Opo.
26: Ito na yung mga appliances po?
32: Yes, sir, po yung mga appliances po.
26: Oh.
32: Ako po ay isang regional trainer, sir.
26: Regional trainer. Okay, sige po. Tapos napunta ka dito sa Palawan. Ngayon, bumiyahe ka ng... Saan po ba?
32: Bumiyahe po ako noong that time ng Taytay para po bumisita sa isang branch po dyan sa Taytay.
26: Oo. Sige.
32: Ngayon po, tapos? Pag-uwi sana ako, sir, papalik. So, dadaan pa ako sana, sir, sa Rojas. So, nagtanong ako doon sa isang terminal, sir, kung ano yung may biyahe ba na papuntang Rojas, sir. Or Puerto.
26: Okay.
32: Ngayon, sir, ang nangyari, may tinanungan ako na isang driver na tinanong ko siya kung biyahe ka ng Puerto. Sabi niya, oo. Tapos nung sinabi ko na Rojas, biglang siya nagsalita na ay puno.
26: Okay, mukhang ayaw kayo daan sa Rojas. Ang gusto, diretso ng Puerto.
32: Oo, wala akong alam na kaalam-alam na that time pala may mga operation pala yung LTO.
26: Oo. Pero nasa loob, sumakay ka na ng van.
32: Wala pa, sir.
26: Okay, sige, tapos.
32: Oo, so itong time na sir, nagtatanong ako doon sa mga, syempre hindi po ako taga rito, syempre parang obligado, kailangan ko magtanong kasi hindi po ako taga rito eh. Kumbaga, mismak lang po ako ng kasama ko para kung saan ako sasakay.
26: Okay.
32: Pero parang yung pagtatanong ko po pala, parang masama po, parang minasama po pala.
26: Nino?
32: Nung mga driver po, kasi syempre ang akala po nila, ang iniisip po nila na parang bago tong mukha na to, bago yung taon to, matangkad pa naman po ako.
26: Oo.
32: So parang inala nila, ako po ay isang asset ng LTO. Ngayon po, ang hindi ko po alam, napicturan po pala ako ng isang driver.
26: Okay.
32: Or kasamahan po nila noon, hindi ko po alam.
26: Oo.
32: So, ito na po yung nangyari. Sumakay po ako sa van. Yung van po na sinasakyan ko ay na-checkpoint.
26: Oo. Saan nakapwesto itong mga nag-checkpoint? Na LTO.
32: Hindi ko po sure yung lugar, pero ito po ay doon sa may parang pakurba na. Medyo malapit pa rin. Taytay pa rin naman po.
26: Sa Taytay pa rin. Okay, sige.
32: Tapos, nung time na na-accidente, di na-accidente na nga po. Nagkaroon na ng ano. So,
26: paano na-accidente? Sir, kasi may checkpoint sa harapan, tapos yung van na na-accidente, sakay ka nun, paano na-accidente yun? Nakatagos ba sa checkpoint? Hinabol ba?
32: Hindi po hinabol eh. So, okay. Maayos naman po ang pagkakaano ng LTO, pagkakaway ng LTO.
26: Oo.
32: So, hihinto po sana si kuya na lalaki. Nga lang, may intention pala po siyang umalpas. So, na pinatapakan niya po yung feeling niya doon. Nung haharangan siya nung kapwa LTO na naka-pick up din. So, iniwasan niya po yun. Nung pag-iwas niya, yung feeling niya doon po hindi bumalik. So, parang tumaas din.
26: Wild.
32: Kinabig niya po yung napakabig na po siya doon sa kanyang manubela at doon na po bumangga kami doon sa parang lupa na medyo mataas-taas.
26: Oo. Merong pick up yung LTO tapos ito
32: na nabara.
26: Nabara. Tapos itong van kung saan ka nakasakay sa halip na huminto kasi nakikita niya na yung checkpoint hindi pa kayo nakakatagos Hindi siya huminto. Humarurot ito.
32: Ito po ay sir, kinawayan siya, nung magpa siya sa LTO, hihinto na siya sana, gigilid siya.
26: Oo.
32: So hindi ko alam kung ano nasa isip niya, bigla niya pong tinapakan yung
26: silinyador. Yun, humataw, tapos yung...
32: Kaso yung nabara po, nakita na maaalpas na po siya, medyo humarang. So iniwasan niya po yun, kinabig niya pa kaliwa.
26: Oo.
32: Kumapit ang silinyador po. So... ginawa po niya, kinabig niya na yung manobela papunta doon sa ano, sa may parang lupa na mataas.
26: Okay, so doon na bumagsak, bumunggo. Ngayon, ang multa kasi dito, sir, pagka nahuli ng LTO, mahal eh, 200,000 pesos.
32: Yes,
26: dito
32: po
26: sa amin sa Palawan, siguro kaya yes, ganun, baka iiwasan na tayo mahuli.
32: Opo.
26: O baka naman, aksidente lang na natapakan yung silinyador, kaya humarurot, pero plano rin talaga huminto.
32: Hindi ko po alam kung ano po yung nasa isip niya that time, sir, pero uh-huh, in case na yun, sir, syempre, ang isipin namin, kasi tatlo po kami sa kayo ng ano, tatlo po kami sa kayo ng bahay.
26: Okay.
32: Opo. Mm-hmm. O yun yung naging, basta yun na po yung naging case, kasi hindi ko rin po alam kung anong intention niya, sir. Kasi siya ang driver, ako po pasahero lang po ako nasa harapan.
26: Pero kung titignan natin yung sitwasyon, sabi nga, umarurot siya bago itong LTO na pick up, eh, umarang ng bahagya. Kaya lumiko, o para hindi mabangga. Diba?
32: Opo. Iniwasan niya po, iniwasan niya.
26: Ayun, okay. So, ganun ang nangyari. So, pagkatapos nun, tatlo kayo.
32: Ngayon, sir, yung isa po bumalik ng Taytay.
26: Sige.
32: Terminal. Mm-mm. Kami pong dalawa na taga-Rojas ay isinakay ng LTO at idadrop sa Rojas para po makabalik na po ako ng pera dahil yung aking kaluwang paadat medyo namamaga.
26: Bakit? Tinamaan so, din?
32: Po, sa impact po.
26: Sa impact?
32: Sa impact po.
26: Sige, oh. Sa LTO kayo sumakay, nasasakyan?
32: Sinakay po kami ng LTO kasi dapat po ililipat po kami sa ibang mga van na may franchise daw po.
26: Okay.
32: Para doon daw po kami isakay papunta ng kung saan man yung drop point namin.
26: Ayun, oo. Oh. Ngayon
32: wala pong dumadaan at anong oras na rin po. Actually po nag-offer sila na ibalik kami doon sa terminal ng Taytay.
26: Oo.
32: Ang problem po, ako po kasi ay hindi taga rito. O po ay taga Region 4A. So, nandito lang po talaga ako for work.
26: Mm-hmm.
32: So, ang iniisip ko po, yung instinct ko na siguro kaya masama yung tingin sa akin ng mga ano, pinaghihinalaan na nila ako. Na pumasok din po sa isip ko. So, ayoko po bumalik doon sa terminal ng Taytay. Baka po mamaya, mapag-initan po ako. Baka sabihin ako yung ano, asset. Mahirap naman po. Siyempre, hindi po ako taga rito. So, sabi ko po doon sa LTO na, sir ma'am, sakay nyo na lang po kami na may dadaan po. Pasuyo na lang kasi po para po makabalik ako ng puerto. Baka po mag-alala pa yung pamilya ko.
26: Oo.
32: At doon ganun. So, din na po nila kami sa Rojas nung isang kasamahan ko na kasama sa na-accidente. Ngayon po, nung nandun na po kami sa isang parang stopover nung isang may prangkisa na van na ano, may bumaba yung tatlong driver.
26: Okay.
32: Bumaba po yung tatlong driver. Sabi nung tatlong driver, sir, ikaw po ba yung sakay nung van na na-accident?
26: Oo.
32: Tapos, opo sir. Eh sir, meron po dito kaming GC. Asset ka daw po ng LTO.
26: Ako. Saan nangyari yan nung nasa Rojas na kayo?
32: Sa Rojas na po kami. Tinimbre po sa akin. May nakausap po ang tatlong driver.
26: Oh.
32: Sabi ko sir, imposible naman po kung asset ng LTO. Kung asset po ako ng LTO, hindi nyo na rin ako makikita dito. Tsaka bukod po doon, ito po yung ID ko. Pinakita ko po yung ID ko sa trabaho, bukod po doon. Pinakita din naman po nila yung combo na...
26: Nagduda sila nung kasi after ng operation, isinakay ka doon sa sasakyan ng LTO at sama-sama kayong bumiyahe, hindi kaya nung panahon na yan, isa rin yan sa pinagdudahan nila?
32: Sir, hindi ko na po alam yung instinct na yun, pero sa sarili ko, sir, alatang mapaghihinalaan ako dahil nung sa terminal pa lang po, iba na yung pakikipag-usap nila sa akin.
26: Ayun, okay, nagbago na rin pala yung pagtingin nila sa inyo.
32: Kumbaga sa terminal pa lang po, parang walang kumakausap, walang kumikibo, gano'n. Tapos ang tingin nila, parang masamang tao ka na parang tinitingnan ka na yung alam niyo naman po yung tinginan ng ano yung mga tao na may pinaghihinala,
26: Doon, okay, sige, punta tayo ng Rojas. Doon mo na napagtanto na ikaw pala ay pinaghinalaan.
32: Opo, yung instinct ko, tsaka yung ano, nagtugma ko.
26: Ayun, okay, sige to. Di, anong sabi ng ibang mga ano, na nakausap mo doon ng mga driver?
32: Ang sabi ng mga napicturan ka, sir, eh. So, ito yung sura mo, yung half bag. Parang, hindi naman siya buong bag.
26: Okay.
32: Wala dibdib po hanggang ulo. Eh, kita po yun eh. Sabi ko, isipin si Tol, sir, data privacy act yan eh.
26: Mm-hmm.
32: So, sir, ba't ganun? Tsaka ba't gano'n na parang may judgment agad yung mga tao?
26: Yan. Hindi naman mga tao, siguro sila lang yung mga driver. Pero
32: actually sir, nung tingin ko kasi yung mga taga LTO malalaki. Mga masyachabi din. Eh sir, nung naano ko sa rito, sabi ko, pang ano ko, height ko kasi sir is 5'9".
26: Mm.
32: So tingin ko, na pag ginalaan ako sa laki ko, bago yung itsura ko, tapos nung gupit ko po kasi.
26: Oo.
32: Opo.
26: Eh di okay ka na rin nung ngayon nasa Ruas ka pa rin o sige wag na natin alamin kung nasaan pero
32: opo sir ano na lang po para
26: okay sige pero papaano mo na ano yon papaano mo na ipaliwanag sa kanila na convince ba na hindi ka asset ng LTO
32: actually sir hindi ko po sa driver inalaman ko sa kanila ng gusto na sir kung asset po ako. Sabi ko gano'n, hindi po ako magtatagal dito. Ba't po ako magtatagal dito? Sabi ko gano'n. Saka, sir, kailangan ko talaga po makabalik ng puerto dahil unang-una nag-aalala na yung mga boss ko, nag-aalala na yung mga ano kasi trabaho ko sa Manila.
26: Kailangan mo na mag-report.
32: Oo, na maayos yung kalagayan ko, na nakauwi ako ng maayos. Saka yung pinti ko that time, hindi na mamaga.
26: Okay, sige.
32: Nakauwi po ako sa bahay mga before 11 po siguro 'yon.
26: Oh, marami bang ano? Marami yung sa checkpoint, marami bang nahuli noon?
32: So, ano lang, isa lang kami noon that time.
26: Wala masyadong dumaan na ibang mga sasakyan.
32: Na, meron naman mga van pero ano, siguro sa yung mga ano private.
26: Oh, nasisita rin 'yon.
32: Oo, lahat po naman ng ano, sir. Pati truck.
26: Oo, lahat sita. Okay. Sige po. Sir, ano ang gusto mong ipaabot sa kanila? Baka naputol yung linya natin. Okay, sige.
0: Servisyong katropa!
26: Napagdudahan pala ng mga van driver. Ito pong kausap natin si Marky. Marky,
32: yes, po.
26: Ano ang mensahe na gusto mong ipaabot sa kanila sa pamamagitan nitong ating programa? Kung sila ay makakapanood nito, mapapakinggan nila sa mga oras na ito para sa ikakapanatag din ng loob mo. Sige.
32: Mga sir, mga driver ng asosasyon siguro po ng Illegal Title. Ako po yung passenger na ako po yung pinaginalaan ninyo na asset ng LTO. Gusto ko po malaman ninyo na ako po ay isang ordinaryong trabahador lamang po na pumunta dito upang pumunta sa mga tindahan na hawak ko. So siguro po sana isa sa mga ano ko, hindi po porket bago siguro sa lugar ninyo ay tingin ninyo asset na po na. So hindi po ako ganun, hindi po ako ganun. Siguro kung may naranasan kayo na itong experience o experience na ay sa inyo at naging ganun ng ano, huwag po sana lahat. Oo, kasi nagtataon lang po siguro na ang pupuntahan ko ay Rojas. Eh, hindi ko rin po alam na may operasyon ano dito. Kasi ako, hinahapon ko lang that time po yung way po papuntang Rojas para magkita ko po yung isang tao namin sa appliance. Pero yun, doon naman po sa kumuha ng letrato, makipag-ugnayan po sana kayo sa radyo. Gusto ko pong makuha yung pangalan natin. Gusto ko pong mahingi. Gusto ko pong makuha yung paumanhin niyo. Kasi medyo sa part ko po kasi nakaka-alarming po siguro eh. Oo, nakaka-alarming po. Na napinikturan niyo po yung tao na wala pong alam-alam. Tapos kung ano-ano po yung napag-uusapan niyo sa GC ninyo. Doon po sana sa leader nung asosasyon na kasama yung ano, baka makipag-ugnayan din po sa ana. Hindi naman po ako masamang tao din na para ano kayo. Gusto ko lang po din humingi ng tawad yung mismong nagkuha ng letrato at makuha yung opinion niya bakit niya po ako pinagkamalang asset ng LGU.
26: Okay. Po. Sige po. Sir Mark, marami pong salamat sa pagkakataong ito at pinaulan kami ito pong interview natin para ho, mailabas mo rin yung side mo.
32: Saka sir, no, iningat lang ko rin yung security ko dito sir kasi... Yung tingin ng mga ibang driver, siyempre yun din po yung iniwasan ko na baka mamaya siyempre may mga pupuntahan pa po ako, Brook Point, Nara, Rizal. So siyempre po, hirap po, baka mamaya hindi ako isakay, alam niyo naman po siguro, parang pag inalaan ka, na-asset ka ng isang LTO. Tapos bukod po doon yung siyempre yung buhay ko sir kasi siyempre alam niyo naman po na mahirap na makita ako nandito sa Ikman o so yun yung mga ano ko po sa sarili ko kaya pasalamat na lang po wala akong trauma na masyadong naranasan pero yung stress ko po doon sa kakaisip po doon sa napicturan ako sir malaki po kasi yung stress sa sarili ko sir.
26: Sige. Sana magbago after nito at sana mapakinggan at mapanood nila ito at ikaw mismo yung nag-effort na magpaliwanag, madepensahan mo yung sarili mo na ikaw nga ay hindi asset ng LTO. Nagulat ako may mga asset-asset ang LTO. Akala ko sa mga ganito, random lang yan, may mga dumadaan at paparahin.
32: Hindi ko lahat, alam no? Na may ganun sir.
26: May mga pinag-iisipan pala na may mga asset-asset ano? Akala ko sa police lang yan, mga ganyan eh.
32: Hindi ko rin po lubos maisip sir kasi yun yan eh. Baga parang ang tingin ko tuloy sarili ko parang ang tama pala magtanong sa mga stasyon kung may biyahe po ba o ganito.
26: Okay, sige po. Sir Mike, thank you po sa oras ha. Salamat po.
32: Opo, thank you po. Salamat din po.
11: Servisyong Katropa!
26: Nan si Mark, yung ating pong kausap, sakay po ng van. Yang nakikita ninyo, yan po yung nangyaring checkpoint nung nakaraan na hindi o alam ng LTO Palawan.
11: Servisyong
26: taga-region man na nag-operate. LTO, napunta ho doon sa Taytay, doon po nag-operate.
11: Servisyong Katropa.
26: Ngayon, yung mga dumadaan, nasisita hanggang sa nasita ito pong van.
11: Servisyong Katropa.
26: Pagka ganyan, halimbawa lang ha, sabagay, sanay na rin naman kayo. Yung mga, andito na yung ano, may opisina na yung LTFRB para hindi ko kayo mahirapan. Oh, sa Puerto.
11: Servisyong Katropa.
26: Hindi lang basta katulad yung dati sa Capitol, di ba yung tanggap lang ng tanggap. Dito po pwede na mag, ano, process eh. Dito po sa LTFRB, dyan po sa Barangay San Jose.
11: Servisyong Katropa.
26: Kaso dyan na yung mga papel na mga sasakyan para hindi na tayo mahirapan kasi mahal. 200,000 van. Aruy, grabe sa mukunin yan, 200,000 na yan.
11: Servisyong Katropa.
26: Yan ang multa na talagang, kumbaga, ayaw mo na parahin ka, i-comply mo na lang. Kaysa naman maparat mapagmulta ng ganong kalaki.
11: Servisyong Katropa.
26: Yung bus nga eh, aruy, grabe 1 million. 1 million ang multa pagka mahuli na ikaw ay mamamasada, wala kang franchise. Ganon kalaki. Ito, van, 200,000. Napagdudahan pala siya. Nagtatanong-tanong kung paano makakabiyahe papunta ng Rojas galing po kasi ng Taytay.
11: Servisyong Katropa.
26: Napicturan. 'Di ba? Ano kayang para sa side niyo naman? Doon sa mga van driver natin, welcome ho kayo dito ha kasi si Mark, siya yung yun talaga, XFM na talaga yung hinahanap. Oh, na gustong ganito yung mga side by side, nakukuha kasi yan, paliwanag kabila ang panig.
11: Servisyong Katropa.
26: Gusto magpaliwanag, yan yung XFM na talaga yung hinahanap eh. Ito, hindi ko kilala. Gusto magpaliwanag, no yun, sige, sabi ko, bigyan ko ng pagkakataon na makapagpaliwanag ka, mapakinggan ka ng mga van driver.
11: Servisyong Katropa.
26: Doon naman sa van driver, ano yung... napansin ninyo nakakaiba sa taong ito na para pagdudahan ninyo na siya ay asset ng LTO.
11: Servisyong Katropa.
26: Tapos napicturean ninyo. Di ba? Hanggang sa nagkaroon na ng hulihan dyan po sa Taytay.
11: Ano kaya? Servisyong Katropa.
26: Kung gusto nyo pong magpaliwanag, bukas din po ang XFM. Masa ito na radio station. pwede nyo kaming kontakin ni manager, ni Kaluwi, ako. May oras po para magpaliwanag kayo. Ngayon, yun lang. Ano ang nakita nyo sa taong ito para pag-isipan ninyo na siya po ay asset ng LTO?
12: Serbisyong katropa!
26: Sige, oh, kasi doon pa lang sa terminal, nagduda na kaagad kayo, di ba? Pinicturan. Tapos mayroong driver na naglakas loob na kinausap siya doon sa Rojas. Sir, napicturan ka oh. Asset ka pala ng LTO eh.
12: Serbisyong katropa!
26: Yan at kinumpronta siya doon. Sabi nakapag-usap at nagbigay na impormasyon sa kanya na napagdudaan siya. Para sa kanya, siya po ay trainer daw ng LG, taga Cavite man. Na nandito ho ngayon sa Palawan para sa trabaho.
12: Serbisyong katropa!
26: Kayo naman doon sa mga van driver. Pero ako payo ko ha, doon talaga. Sikasuin nyo talaga mga papel. Grabe kamahal niyan pagka mahuli kayo. Oo, sikasuin nyo mga papel ng sasakyan para hindi umaabala sa daan. Diba?
12: Serbisyong katropa!
26: 10:35 ng umaga.
12: Serbisyong katropa!
26: Dix Luke, good day po Sir Gerald. Good day Dix Luke.
12: Serbisyong katropa!
26: Nasa live natin. Binabasa natin eh. Yung mga nagko-comment sa ating live. Okay.
12: Serbisyong katropa!
26: Kagabi, nasa operation din po tayo. Inimbitahan na tayo ng Intelligence Unit, CIU, ng Puerto Princesa City Police Office.
12: Serbisyong katropa!
26: Sabi nila, Kagawad Gerald, baka pwede kang maimbitahan. Merong magaganap na bypass operation. Okay, sige. Eh, busy tayo kahapon pero sabi ko, sige, go!
12: Serbisyong katropa!
26: At ang bypass operation ay magaganap sa barangay mo!
12: Serbisyong katropa!
26: Sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Okay, go!
12: Serbisyong katropa!
26: Sige, di, yun na. Briefing. At doon natin na dinig yung pangalan ng target. Ay kilala rin talaga sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Kilala rin po sa ibang mga barangay. Pangalawa na sikat sa panahon ngayon, sunod kay Kirit. Si Kirit, di ba? Kilala. Tapos ito pangalawa. Dahil ilang beses nang naibalita ito. Ilang beses na rin po itong nahuli at ilang beses na rin pong nakalabas. At ilang beses na rin pong nahuli na hindi nakasuhan.
12: Serbisyong katropa!
26: Kasi yun din talaga sa ating mga Pilipino yung medyo ayaw nating maistorbo pa ng mahabang panahon. Diba? Sapat na sa atin pagka nahuli yung magnanakaw na yan kahit na ikaw ay nabiktima. Wala na. Yung sabing magbabad ka pa doon gumawa ng apidabit ng sworn statement mo. Ikaw pa yung pipila doon pagkatagal-tagal sa fiscal's office. Ire-review pa yan doon. Aayusin pa. Pagkatapos noon ay panibagong apidabit. Tapos papail mo yung kaso. Babalik ka doon, hingin ka ng kopya bago iintay ka naman ng court hearing. Ayaw mo nang maistorbo.
12: Serbisyong katropa.
26: Kaya marami sa atin na pagka nahuli, yung mga magnanakaw, tapos nun okay na. Di alam pagka nahuli yun, lalabas din kaagad yun pagka wala ng file ng kaso.
12: Serbisyong katropa.
26: Okay, ngayon, bypass operation, binanggit yung talapian. Di, kilala na kaagad, Bangkaw-Bangkaw. Dati, taga dyan din sa amin eh, Bangkaw-Bangkaw rin eh.
12: Serbisyong katropa.
26: Tapos napunta lang sa ibang mga lugar. Sa Baltan, o ganyan din sa Baltan. Tumira rin yan dyan, sa Baltan, sa Barangay San Miguel.
12: Serbisyong katropa!
26: Briefing. Medyo ano kasi pagka baril, di ba? Siyempre, transaksyon. Hawak niya baril, baka mamaya putok yan sa'yo.
12: Serbisyong katropa!
26: Hindi, yun na. Transaksyon na ng Alpha. Tapos kami, naka-standby kami sa Barangay Hall. Punta ho kami doon sa lugar kung saan magaganap yung transaksyon, bilihan ng baril. Bypass ba? Hindi drugs, baril.
12: Serbisyong katropa!
26: Pero ito, kinento niya sa akin, na-involve din to. Nakulong din to, 6 na taon sa illegal na droga.
12: Serbisyong katropa!
26: Pero sa pagkakataong ito, nung nahuli siya, walang nakita na illegal na droga sa kanya. Baril lang talaga kasi yun ang talagang transaksyon nila.
12: Serbisyong katropa!
26: Grabe! Yung mga ganito, di ba? Sabagay, isip-isip ka, kung bihasa ka na sa ganitong gawain, pag nanakaw, kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. Secret nga, di ba, nahuli, mayroong baril. Eto, ganun din. Mayroon ding baril. At ibinibenta niya, 3,500. Napakamura.
13: Serbisyong Katropa.
26: Madilim pa naman kung saan sila mag-transact. Maruroon din talaga. Oh, may street light naman pero madilim eh. Magubat kasi papunta doon sa Princesa Garden. Yan, di ba? Doon naganap.
13: Serbisyong Katropa.
26: Di, nahuli na siya. Kinausap ko. Ma-jokes din talaga. Kumbaga siya yung nahuli na nakangiti. Ngiti lang ng ngiti. Tingnan nyo, ito yung pag-uusap namin. Pakinggan ninyo, panoorin ninyo yung pong interview ko sa kanya.
13: Serbisyong Katropa.
15: Jose, taga saan ka?
16: Taga Barangay San Miguel.
15: Ito, Barangay San Miguel. Saan sa San Miguel? Ha? Saan San Miguel?
16: Sa San Miguel po, dun sa Meluban, sir. Sa kuya ko po.
15: Ah, okay. Saan galing itong baril na ito? Ha?
16: Sir.
15: Saan galing itong baril na ito?
16: Yun na lang po, sir. Sa tatlong inalat na tao, sir.
15: Yung tatlo na yun, ano yun, grupo o kaibigan, nagkakilala mo?
16: Bali yun po yung nanat namin, sir.
15: Pero kilala mo yun?
16: Yes, sir.
15: Sa kanila galing to. Tapos, bakit nandito ka?
16: Sir, bali po, kasama po ako sa pag-ingin pagka, ano namin, sir.
15: Sa bumbaril na ito, matagal nang binibenda ito?
16: Baka yan po yung nanat nila, sir. Baka yan po yung binibenta ngayon, sir, ng tatlo, sir.
15: Ikaw man ang abutan dito.
16: Sir, bali, ako na lang po yung mag-ano, sir. Nilalaban ko na po sa korte.
15: Nilalaban mo na sa korte?
16: At hindi pa nahuli yung tatlo.
15: Gusto mo mahuli rin yung tatlo na yun?
16: Bali, yun po ang nababanggit na pangalan ngayon, sir.
15: Ah, okay. Bali. Pero may idea ka kung saan galing itong baril na ito?
16: Bali, hindi ko po masasabi ngayon sa harapan ni sir.
15: Bakit naman? Kala,
16: ay, nasa ano tayo ngayon, sir?
15: Oh, sige,
16: harapan ka na. Sa ngayon, sir.
15: Ha?
16: Sa evidence sa akin suspect ngayon, sir.
15: Oh. Parang natutuwa ka man.
16: Hindi, sir.
15: Nanahuli ka?
16: Hindi naman po, sir. Masakit ni sir iyak, sir.
15: Ah, sabagay, oh. Dati ka na bang nahuli?
16: Bali, ano naman po, sir. Tuldok na rin po, sir, kasi nakapag-graduate ka rin po, sir, sa pagbabago.
15: Graduate ka na sa pagbabago?
16: Opo, sir. Lahat ng rooster, natanggap ko naman kung lahat.
15: Ang ibig sabihin nun, nakulong ka na dati?
16: Yes, sir.
15: Sinirkos mo ko doon, ha? Nag-graduate ka sa pagbabago?
16: Yes, po.
15: Magaling nga. Ngayon, anong kaso yun?
16: Bali, ano, sir? Yung kay sa involved, sir, sa sandibo niya tayo, sir. Nakaw daw po.
15: Nakaw daw? Bakit hindi totoo yun?
16: Hindi naman ko na, ano, sir, bali. Inamin ko na lang rito sa korte, sir, para gumaan din ang kalooban ko.
15: Para gumaan ang kalooban mo. Yun lang ang kaso mo, may isa pa?
16: Wala na po.
15: Sa nakaw lang? Yung drugs.
16: Ano sir, tapos na rin.
15: Tapos na rin? Ay, di, nahuli ka rin pala sa... Ikaw talaga, niluloko mo ko eh.
16: Hindi, huling kaso ko po yung sinasabi ko.
15: Ay, huli. Pero yung unang kaso mo, sa drugs, ilang beses?
16: Oh,
15: ilang beses ka na nahuli sa drugs?
16: Ako po.
15: Uy, siyempre, dalawa lang tayo nag-usap eh.
16: Hindi po, marami rin po nakakarinig sir.
15: Ah, ibig sabihin, dalawa tayo usap sila, napapakinggan nila. Ngayon, nung nahuli ka sa drugs, ano yun, matagal ka na kulong?
16: Bali, 6 years.
15: Tagal din? Saan niya napunta ka ng Iwahig?
16: Sir, hindi po. Substance po.
15: Ah, okay. Kailan ulit mong gamit?
16: Sir?
15: Gamit, makagamit ka?
16: Wala po.
15: Totoo?
16: Wala po. Trabaho na po, sir.
15: Trabaho na lang. Hindi ka na gumagamit? Ang huli mong gamit dati, kailan? Kailan?
16: Sir?
15: Kailan huli mong gamit?
16: Wala.
15: Dati? Wala na talaga.
16: Wala po.
15: Pwede pa drug test ka?
16: Drug test na po.
15: Negative ang resulta?
16: Okay,
15: no? Di ba rin natanong ko lang? Sige. Jose, no?
13: Okay. Serbisyong Katropa!
26: Oh, yan yung pag-uusap namin. Pambihira, tinanong ko siya eh. Nakulong ko na ba dati? Di, wala. Ano na eh. Graduate na sa pagbabago. Pambihira, umikot yung isip ko doon eh.
13: Serbisyong Katropa!
26: Graduate na sa pagbabago. Ikaw talaga talapia, no? Pwede mo naman sabi na, opo, nakulong na ako dati sa kanya. Hindi, ano na eh. Hanggang sa dulo... graduate na ako sa pagbabago. Talaga naman, na-circus mo yun, ha?
13: Serbisyong Katropa!
26: Smart kausap ito. Oo, si Talapian, magaling kausap. Biroy mo siya, wala ka na ibang kaso? Kasi nasabi niya na yun, nahuli siya dyan, eh, di ba? Wala na kang kaso, wala na. Pero sa drugs, oh, nakulong na ako noon, 6 years, pambira ako. Sabi mo, wala ka ng kaso. Yung pala, nakulong din. Naknamba ka, oo.
13: Serbisyong Katropa!
26: At talagang sabi niya, nagtatrabaho na raw siya. Di ko alam kung anong trabaho niya, ha? Basta sabi niya, hindi na raw siya gumagamit kasi siya ay nagtatrabaho na.
13: Serbisyong Katropa!
26: Ang sabi niya. So, ngayon, ay pinoproseso na. Nahuli na ho yan ng tanod ng Barangay Bangkaw-Bangkaw doon po sa Pardeco. Sa harap ng Marbol. Yan, doon po. Kasi siya po ay pinagbibintangan na kumuha ng TV, pinasok niya yung mga bahay doon. Hindi lang doon eh, may mga lugar pa na napasok din niya, pero lahat tinatanggi niya. Hindi raw siya. Nandoon lang daw siya para sa trabaho. Nandito yung mga video eh. Hindi ko lang makita kasi dami dito eh. Yan. Maraming mga report na naipabot na po sa PNP at nahuhuli naman. Biroy mo, di ba nabalita namin siya noong nakaraan? Siya yung involved doon sa pagnanakaw sa Barangay San Miguel. Ngayon, nagulat na lang yung tropa ng PS1. Siya na ang pumunta doon. Pinaghahanap pero siya na yung pumunta. Siya na yung sumuko. Oo. Matinding trip ni Talapia nung nakaraan eh. To, naalala mo ito, To? Siya yung sumuko. Sarili niya, sinuko niya. Siya ang pumunta doon sa PNP.
14: Servisyo Kakatropa.
26: Galing eh. Adi, pagsuko niya, wala na pa yung nakaso. Oh, hindi kinasuan. Yan talaga, pag walang kasong theft, walang magtyaga sa kanya ng mga biktima na mag-file ng kaso? Wala. Labas na naman siya. Hindi man pa pwedeng ikulong nang walang complainant. Labas na naman. Biktima na naman. Hanggang sa, yun na, ngayon nahuli na. Baril. Ito, ipapile talaga ito. O, papile talaga. Bukas, mamaya, ginagawa na rin po yung apidabi tapos papail na yung kaso dito kay Talapian.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Marami nakakakilala dito sa kanya. Parang kirit din ng style nito eh. Si Kirit kahapon pala, na-update natin doon po yung kaso niya. Kita natin yung pong papel. Tinuluyan na talaga. Kinasuhan na. So tayo, ni-intern natin na makomit siya sa city jail. Kunting hintay lang ha. Wag ho kayo mag-isip. Yung iba nag-iisip eh. Nasabi, wala na naman. Nakawala na naman to si Kirit. Hindi ho, tuloy-tuloy yung komunikasyon namin ng PS1 at nandoon pa rin siya. Yung commitment order ho galing ng court, yun ang inihintay. Yung PNP, gusto na rin talaga siyang ibiyahe papunta doon sa city jail.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Kaya lang dumadaan sa proseso. Pero nandyan po yan, yan papakawalan. Diretso yan doon po sa city jail. Sasamahan natin kasi nagsabi ako eh. PNP.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Pangalawa ito. Kumbaga sa general si Kirit ito, Kernel. Oh.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Yan ha, pinoproseso na rin po ito. Ipapile din talaga yung kaso dito.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Katakot lang kasi may mga hawak na ito, mga baril, mga ganitong klaseng tao.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Kung na po pwede ng mga oras na pagkananlaban at medyo masusukol siya sa mga bahay na halimbawa, ibibiktimahin at papasukin niya at mayroon siyang hawak na baril, delikado. Baka hindi pa huhuli ng buhay ito eh.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Oo, hindi pa huhuli pagkaganyan. So, ito na, pinoproseso na at masasampa na talaga ng kaso.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Kahapon yan. Kahit pa paano, makakahinga na. Makakahinga na ng bahagya yung pong mga kabarangay natin sa Bangkaw-Bangkaw. Matagal din itong tinrabaho. Ano po, nahuli na ng mga nakaraan, nakalabas na naman. Na-dismaya rin tayo nung time na yon. Sabi ko, nandoon na, ihuli na, tapos wala, paggalagala na naman. So ito, talagang pinagtulungan. Hindi lang naman PNP, hindi lang ako, may mga impormante rin na mga kabarangay natin yung nagbibigay ng impormasyon para trabahuin. Ano po, ito pong suspect na ito. Marami pa, meron pang iba. May yung pumasok doon sa tindahan. Dex, konting hintay lang ha. Yung pumasok yung jok-jok ba yun? Nandito yung yung listahan eh. Marami pa yan. Talagang tinatrabaho natin para hindi na dumami at hindi na mangulit pa na mambiktima.
14: Servisyong Kakatropa!
26: Dami pa yan. Hindi ko na maisip yung kaya hindi natin masikaso yung mga barangay election na yan eh. Wala tayong mga COC pa. Yung mga wala. Nandito ako nakatutok eh. Sa paghahanap nitong mga ganitong klaseng tao?
14: Servisyong Kakatropa!
26: Sige. Yun naman eh talaga. Gusto rin natin na huwag nang dumami pa yung mga ganitong klaseng tao.
14: Servisyong Kakatropa!
26: At mapanagot sila sa kanilang ginawang krimen, di ba?
14: Servisyong Kakatropa!
26: pa alas 11 po ng gumaga.
17: Servisyong
26: kakatropa. Wala pa ba? Iniintere namin sa National News kung talaga napirmahan na ng Pangulo.
17: Servisyong
26: kakatropa. Wala, hindi pa talaga napirmahan eh. Yung mga allowance ninyo, kamusta? Mukhang tumaas ang 12% ha. Yung sinasabi na sa 15 million, mukhang nadagdagan ha.
17: Servisyong
26: kakatropa. Paano gumalaw yun ha? Paano gumalaw yun? Eh, sabi na ni Atty. Pedrosa noong nakaraan, wala nang galawan simula pa noong September 18. At pagkatapos ng September 18, nagbigay ng update. Ang sabi nga, nasa 15 million pa lang, tapos biglang tumaas.
17: Servisyong kakatropa.
26: Ano ba yan? Para gusto natin ipakita na talagang mabilis at talagang naibibigay kaagad? Wala o, yan tagal na dapat. July noong August pa eh. Hanggang ngayon, di pa nakakalahat eh.
17: Servisyong kakatropa.
26: Mga nabigyan, ano? Eh, sabi doon na nagka-problema sa pagproseso. Yan ang sinasabi. Kailangan talaga babaan yan. Yung in-charge, kung sino man yung mga in-charge, babaan ninyo yung per school. Kung po pwede, hawakan ninyo yung cellphone ng magulang, tulungan ninyo na maiproseso yan, yung kanilang account. Hanggang sa maghintay na lang sila ng pera kung kailan i-download yan. Kasi nagkakamali sila sa mga spelling. Yung mga pagsagot nila doon, nagkakamali sila. Di ba nahihirapan tumatagal yung proseso?
17: Servisyo kakatropa!
26: Dami naman mga job order. Ano pwedeng isama pagka naka-schedule sa mga eskwelahan? Sa lahat merong online account para hihintay na lang sila kung kailan man isesend yung pong pera na yan, 3,000 pesos na yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin.
17: Servisyo kakatropa!
26: Okay, paalam mo tayo dahil servisyo, yung oras natin malapit na mag alas 11 ho na umaga.
17: Servisyo kakatropa!
26: Salamat mga katropa sa inyo pong panonood. Thank you sa inyong pakikinig dito ho sa Servisyong Katropa ng XFM Palawan.
17: Servisyong Katropa!
26: Yung mga bata ha, na nanahuli dyan po sa Barangay Tagboros. Mga magulang, pakigabayan ninyo yung mga anak ninyo, mga minor yan. Malilikot na yung kamay, na-involved na sa pagnanakaw ng motor. At ang sabi, na-involved na rin sa pagnanakaw ng manok.
17: Servisyong Katropa!
26: Gabayan ninyo, napakabata niyan. Pwede pang magbagong buhay yan. Kung hindi nyo kaya, yung gobyerno tutulong sa inyo. Nandiyan ang bahay pag-asa.
17: Servisyong Katropa!
26: Si Hans tutulong na kasi tutuluyan niya na talaga. Papaila niya ng kaso. Bahay pag-asa naman yan, di ho yan sa city jail. Hindi ho yan na kulungan kundi bahay pag-asa para ho doon sa mga bata na naliligaw ng landas.
17: Servisyong Katropa!
26: Okay! Maraming salamat po si Ken Benzendansin, ang ating pong kasama at kanina si katropang Moises.
17: Sir
26: Salbon, ganun din.
17: Katropa!
26: Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM, sa palatuntunang serbisyong katropa ngayon pong Biyernes, September 25, 2026. At inyo pong nakasama inyong lingkod, Ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM. Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
1: Exciting!
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Blast Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Blast Coffee Mix. Ang Santone Blast Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
12: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka.

0: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
3: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain!
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
4: may symptoms persist, consult your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samphone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphone Gold Coffee na.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa Bob Pilipinas. 7 minuto na makalipas sa alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan, na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigilim natin mga tagapagsubaybay? Ano po ngayon ng Biyernes? Biyernes na? Ang bilis talaga ng panahon, September 25, 2026. Mga katropa, welcome sa isang episode na naman ng ating programang Sentro. Dito lamang po yan, siyempre sa 104.7 SFM, Puerto Princesa City. At siyempre, sabay din pong napapanood sa atin pong Facebook page sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Live na po tayo sa ating Facebook page. Pakishare niyo po yung ating programa para marami po kayong makuhang mga impormasyon. Sa ngalan ni katropang Ken Vincent Dancil sa bahaging teknikal, ako po yung makakasama hanggang alas 12 ng tanghali, kagawad Mike Escote. At siyempre ang ating pong programa atin po sa inyo yan ng Visionix Plus Capsule. Kapag nanalabo na po inyo pong paningin, ito ang ating kailangan para maibalik muli ang paningin. Ang linaw ng ating paningin, Visionix Plus Capsule na merong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin mga katropa. Lalo na yung mga lolo natin, mga lola, mga 40 years old pataas, medyo malabo na yung mata niyan eh. Kailangan na natin ng ano, ng Visionix Plus Capsule. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic natin at sa lahat ng mga kapartner natin ng mga butika. Siyempre, ang programa natin hatid din po sa inyo ng Santon Plus Gold. Santon Gold Herbal Tea. Yan ha. Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Pagka masama naman yung pakiramdam ng inyong tiyan, mayroon po itong turmeric. Masarap po ito sa pakiramdam para maibalik ang masayang pakiramdam ng inyong tiyan. Pag pakiramdam mo, bloated. Pagka paminsan, parang may hangin ba? Sir Bog, parang may hangin, di ba? So, kailangan po ng Santon Gold Herbal Tea para maibsan yung bloated na tiyan. Mga katropa, Christmas countdown muna tayo. 91 days na lang, Christmas na. Kami na po ang nauna buwabati sa inyo ng Merry Christmas. Advance Merry Christmas po ha. Ayan, good morning muna sa mga taga Puerto Princesa City Jail. Pagka Christmas na pinag-usapan, ay naaalala ko yan sila palagi. Kasi yung mga parol, maraming parol na ginagawa dyan sa City Jail, yung ating mga persons deprived of liberty. Yung mga malalaking parol, dyan yan sa kanila eh. Naalala ko yung aking best friend si Tolmar Ansa, pumunta pa ng Pampanga yun. Nandun pa ako din during that time, nasa Pampanga ako eh. Nagharap ng materialis para doon sa malaking parol. Pagkatapos kami magharap ng materialis, huwag nyo na itanong kung saan kami pumunta. Doon siyempre sa mga parol naman ang maliliit. Pati mo na natin si Tolmar ha, na dyan sa Brooks Point, sa BGMP Brooks Point. So, pag mag-order kayo ng parol dyan sa City Jail, pwede yan. 91 days before Christmas, mga katropa.

0: Batiin muna natin yung may mga birthday. Happy birthday muna kay Edel Marlon Pineda. Yan na, kay Daddy Blue. Kasama natin sa DYER dati. Pagka gusto nyo magpakabit ng CCTV, aba, si Daddy Blue ang kailangan ninyo, ha? Daddy Blue, happy birthday! Kay Brian Lawrence Ivan Gabilaga. Yan na. Kay Sir Ivan, happy birthday! Ito presidente ng ano ngayon, ng Peace Palawan. Kay Ma'am Evelyn Arsaga Abalia Castro dyan sa Siksikan Elementary School, happy birthday. Kay Parin Joseph Abrina, happy birthday. Si Jordan Malompo, happy birthday. Sa lahat mo naman nagbe-birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Sana'y lumigaya kayo sa inyong birthday. Bahala na kayo kung hanggang kailan nyo gustong mag-birthday, ha? Padalhan nyo lang kami ng pansit. Labing tatlong minuto makalipas po ang alas 11 ng tanghali. Tuloy-tuloy na tayo sa ating programa. Meron po tayong bisita ngayon. Banggit ko na nga yung City Jail. Bisita natin ngayon yun pong bagong-bagong warden ng City Jail. Mga katropa. Ito ay mas lamang ito ng... Mas gwapo ito kay Tolmar. Anse. Ha? Pabatiin muna natin si Jail Chief Inspector Gilbert B. Ansa. Yan, ha? Kung tawagin namin, Kuya Bong. Yan. Nasanay na ako, Kuya Bong, eh. So, pabatiin muna natin si Warden Gilbert Ansa. Sir, magandang umaga po. Welcome sa ating programang sentro sa XFM Palawan.
1: Yes, kasamang Mike, good morning po sa lahat. Ganon din po sa manager kay Kaloy.
0: Ayan, oo.
1: Siyempre po sa mga kasama natin sa Bureau of Jail Management and Penology sa City Jail ng Puerto Princesa. Ganon din po sa lahat ng ating mga visitors, mga dalaw, at ganon din po sa lahat-lahat po ng abot ng himpilan po natin. Magandang umaga po sa inyo.
0: Ayun, sinilang natin yung mic mo, Sir Bong, para makita yung kagwapuhan mo ni Ma'am. Para alam ni Ma'am na nandito ka. Ayan. Kasama rin natin dito si G1 Reynald Baldonado. Ayun, dito ba sa kabila, Sir? Para mas maganda. Oh. Ha? A picture ka lang. Sige. Mamaya, ha, kasama natin ang CRS officer. Alam ko dati parang si Bar ang CRS officer dati, di ba? Oh. Yan. Ha. So mamaya makakasama natin si G1 Reynald Baldonado. Sir Bong, ito na nga. Una, congratulations. Medyo nasundan ko yung ano mo, yung career diyan sa City Jail. talagang hanggang ngayon ay ikaw na ang warden diyan. So sa kumusta naman po ang inyong pagiging bagong warden? Kailan ho kayo na ito talaga?
1: Maraming salamat kasamang Mike. Dumating po ako diyan ng July 29. Mm-hmm. So supposed to be ang order po dapat ay July 1. Mm-hmm. So inantay pa po namin yung confirmation ng National Headquarters. And then bumaba po, nagkaroon ng turnover po noong July 29.
0: Ayun, so July 29 po kayo formal umupo.
1: Opo.
0: Saan po kayo galing, Sir?
1: Galing po ako ng nag-guardian din po ng Taytay District Jail sa northern part ng ating lalawigan.
0: Mm-hmm.
1: Bago ako nag-Taytay, galing po ako, pinai-schooling po ako ng ating region. And then after schooling, yun po, inilagay ako sa Taytay. Mabutin po tayo ng tatlo't kalating taon sa Taytay District Jail bago po tayo na-assign po dito sa Puerto Princesa. Naibalik pala. Dahil dati naman po tayo dyan sa City Jail.
0: Oo, noon pa sa City Jail na kayo, eh. Dyan pa kami nakatira sa may harap niyan, eh. So galing kayo ng Taytay, tapos nag-schooling, tapos kayo na po yung tilaga dyan. Pero yun pong Taytay, maghiwalay na pala sila na ano, o branch lang ng ibang jail na rin talaga, o under po ng city.
1: Bali, ano po yan, yung Taytay District Jail is under ng BJMB pa rin. Mm-mm. Pero siya po ay tinatawag na Taytay District Jail.
0: Mm-mm.
1: So nagkaroon po tayo ng jail sa Taytay. Yan po ay meron po tayong RTC doon, Regional Transport.
0: So hiwalay rin talaga?
1: Opo, opo. Hiwalay din po itong sa City Jail. In a way, dito sa Palawan po ay apat lang ang ating mga jail dito. So, meron tayo sa Brooks Point, meron tayo sa Nara, and dito sa Puerto, and sa Taytay.
0: Yung sa Nara, kung hindi mo maitatanong, Sir Bong, ay kami ang gumawa noon, nung construction worker pa ako. Kaya kami ang bumuo niyan nung high school pa ako noon eh. Yung uncle ko yung purma noon eh. Kaya alam ko yung lusutan doon. Sir, itong pong apat-apat do. So pero ano to, pantay-pantay lang o walang parang katulad sa ibang opisina, parang may provincial ano, walang ganon. Oh, meron ganun.
1: Pantay-pantay lang po para sa aming jail. Pero mayroon pong mas nakakataas sa amin. Yun pong aming jail provincial administrator. Si Chief Inspector Santiago Bumulyad. Kasalo ko yan po siya, ang warden ng Brooks Point.
0: Ngayon. Oh, okay. So kahit iba-ibang ano pala, iba-ibang ano kayo, warden, so meron pa rin parang provincial director.
1: Opo, yan po. Siya pang tumatayo na pinaka-provincial director dito sa lalawigan ng Palawan.
0: Ayan, okay. So, sige, pag-usapan natin itong dito sa City Jail. Kasi alam ko, gamay mo na yun. Kasi simula nung ano eh, parang ano kay Rose from the Rank eh.
1: Opo.
0: So, simula nung ano, nandyan ka na eh. Oo. Ngayon po, ilan po yung ano natin, yung mga PDL natin diyan po sa ano sa City Jail?
1: Sa ngayon po, mayroon tayong 160 to na male. Mm-hmm. Separate naman kasi yung management ng female dormitory. Mm-hmm. 160 to. And then sa mga personnel naman natin, mm-hmm, 55 po kami lahat.
0: Mm-hmm. So sakto lang po ba itong ratio na ito?
1: Opo, ang totoo niyan po, nagkaroon na po tayo ng negative 33 congested. Ibig sabihin, napakaluwag na po ng ating City Jail. Hindi halintulad nung mga nakarang taon na umabot po tayo ng nasa 500, 600, talagang sikipan po.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, dahil po sa ating mga paralegal activities, natutulungan yung ating mga PDL na either mapadali ang paglaya or kung mapadali rin matapos yung kanilang kaso. And then yung iba naman, siyempre, ay yung mga nakakapag-avail ng piyansa.
0: Mm-mm.
1: So, ngayon po ay 160 to.
0: Okay.
1: Compared po doon sa mga nakaraan na inabot ng 500, mahigit. So, napakaluwag na po ng ating piitan ngayon.
0: Yung capacity niya po, Sir Bong, ilan po yung capacity niya?
1: Dapat yan ay nasa ano lang, nasa 200 dapat.
0: Okay.
1: Bumaba na po tayo na 162 na lang.
0: Oo, so kung ang capacity ng jail natin ay 200, tapos meron tayong PDL 162, talagang maluwag pa.
1: Maluwag na po. May mga dorms naman tayong na hindi na nagagamit dahil nga po kakaunti na po silang nakakulong sa ating piitan.
0: Mayroon bang gusto dyan sa inyo? Sa maluwag pa sa City Jail eh. Yung staff natin, maluwag pa na doon. May dormitoryo doon. Sir Pong, pagka sinabi mo kasi City Jail, no? Parang pag napunta ka doon, parang ayaw mo talaga mapunta doon eh. Tapos parang natatakot, nakatakot. Ano ba yung, bigyan mo kami ng picture ng City Jail na kailangan bang katakutan yung City Jail? Kasi sabi nila, pagka napunta ka doon, meron daw ano eh, meron papaupuin ka doon sa upuan na ano eh, butas yung tumbong mo daw eh. Ano ba yung totoo dyan?
1: Kasamang Mike, hindi naman totoo yan siguro. Baka mga biro-biroan lang naman sa salamas. Noong una, ang dami nating programa sa BJMP, no? Mm-hmm. Yung ating welfare and development. Paano natin sila ma-rehab, paano natin ma-develop ang mga behavior o mga pag-uugali ng ating mga PDL. Mm-hmm. And marami tayong mga activities na ginagawa para yung sabihin ko na yung pagkaburyong ay ma-divert doon sa mga activity na lang nila.
0: Mm-hmm. Katulad po ng ano po? Ano po mga activities?
1: Sa mga activity, una-una, sa mga physical fitness nila.
0: Mm-hmm.
1: And then, mayroon din silang ginagawa. Katulad ngayon, yun, sakto naman na ngayon ay palapit na yung Kapaskuhan.
0: Mm-hmm.
1: Abalang-abala sila sa paggawa ng kanilang mga lantern, yung mga pambinta nila.
0: Mm-hmm.
1: Parang mayroon din, pagka ganun, mayroon silang pambigay dun sa kanilang mga dalaw, sa kanilang mga pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Pati sa kanilang pangsarili na din mga panggastos doon sa loob ng ating piitan.
0: Mm-hmm. Sir, pong yung yan po, pag-usapan natin yung ano, yung paggawa nila ng ano nga, kasi nga magpapapasko. Paano ba yung ano dyan? Yung sino nagpo-provide ng materialis?
1: Mayroong ano yan, may budget yung ating welfare and development, and then ipoprovide muna ng ating welfare and development officer ng mga materials.
0: Mm-hmm.
1: And then pagka naibinta na lahat yung mga products nila, ay doon iaawas na lang yung ano, yung mga kinakapunan nila. So yung sobra doon, ayun yung kanilang paghahati-hatian.
0: Ayun, okay. Halimbawa, ibig sabihin yung jail management mo na bibili ng materials tapos ibibigay sa kanila kung kung ilan sila, kung sino nagtatakda ng price
1: Sa ano na yun, sa yung personnel na rin
0: yung natin. Personnel din depende sa ano niya, siyempre kukuwentahin niya kung may kikitain siya.
1: Opo.
0: So meron bang halimbawa yun pong isang agency, pwedeng mag-order doon na, bigyan nyo kami ng, order kami ng 100.
1: Opo, mayroon po. Katunayan nyo po yan ay mayroon ng mga pumupunta sa ating piitan na nakipag-coordinate sa ating naka-assign na personnel para po sa mga orders nila. So, doon natin malalaman kung ilan yung ano, binibigyan ng... kung ilang araw matatapos, doon po may period naman. Depende po sa pag-uusap ng ating welfare and development officer. Kung ilan yung mga orders nila para mabigyan ng budget din ng pinakapunan ng kanilang gagawin.
0: Ngayon po, tumatanggap na kayo ng orders?
1: Opo, opo. Tumatanggap na po tayo ng mga orders.
0: Ayun, kasi para... pagdating ng mga ano, kailangan isabit na yan. Actually, ganyan pa lang, mayroon na mga nagsasabit eh.
1: Opo. Mayroon din po tayo dyan sa harap ng ating jail na display area.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kababayan natin na gustong bumili, maaari lang silang pumunta sa ating piitan.
0: Mga magkakano po kaya yung, ano, yung price dyan? Yung pinakamababa at saka pinakamataas?
1: Pagkaalam ko, pinakamababa is 50 pesos, 70 pesos, and then pataas na po. Depende na
0: sa laki.
1: Sa laki ng nagagawa nila.
0: Oo, yan o. May yung mga malalaking parol dyan, inspired yan sa ano sa parol ng Pampanga eh. Nabanggit ko kanina eh. Parang 2016. O, pumunta doon si Sir Mar Ansat, nagtingin ng mga parol sa Pampanga. Yun pong kanina sinasabi niyo po, pag naawas na yung gastos, merong hati-hati na doon sa gubawa. Doon po ba sa management, meron ding percentage na napupunta?
1: Wala po. Wala pong napupunta sa management. Kundi yan po ay naka-impon lang yung budget nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi lang sa mga parol, kung may mga kailangan silang gawing mga ibang yung livelihood, livelihood products na ano, doon din kukunin.
0: Mm-hmm.
1: Pag na-dispose naman natin, ibabalik naman din yung puhunan noon.
0: Okay. So nabanggit yun na rin yung livelihood kasi yun talaga yung gusto kong alamin din.
1: Opo.
0: Kasi pag dyan sa nasa jail ka, di ba, siyempre, yung may naboboryong sa mga nababalita natin sa ibang jail. Pero dito sa city jail, parang ang daming mga activities. Doon sa Facebook page ninyo, meron ako nakikita ng mga livelihood programs. Tapos may mga nag-offer pa ng mga courses. As of now po, ano yung mga livelihood projects natin tsaka yung mga courses na in-offer sa City Jail?
1: Sa ngayon po ay meron po silang, yung naabutan ko po, ay meron silang mga ginagawang basahan.
0: Mm-hmm.
1: And then yung, nakalimutan ko yung tawag doon, parang mga bahay-bahay na made in wood.
0: Mm-hmm.
1: Wood and made na mga...
0: Pang-display.
1: Pang-display.
0: Mm-hmm.
1: And then... yung ibang mga programs naman sa mayroon tayong ALS, Mm-hmm. Yung alternative learning system. And then mayroon din naman tayong sa kasalukuyan nga po, mayroon tayong yung DICT program.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga hindi nakapag-aral, unti-unti silang tinuturuan about sa ano naman, sa pag-typing ng ano,
0: encoding sa, computer. Yeah. Meron tayong pinapakita ito, yung gulayan.
1: Opo, yan sa rooftop po natin yan.
0: Aba, talagang daming gulay, oh.
1: Mm.
0: So, yung mga PDL din po nagtanim yan.
1: Opo, mga PDL po yan.
0: Maganda, may pechay, ano pa ba mga gulay dyan? Sa rooftop, kangkong, oh. Yung,
1: opo.
0: Oo. So, ibig sabihin, nakakalibre na sila ng, ano, ng gulay o binibenta po yan?
1: Pag mayroong mga kapwa PDL na gustong bumili, binibenta nila. And then, naipon din naman yan. Iwalay naman yung budget dyan sa gardening.
0: Sa gardening. So, hindi ka talaga mabuburyong pala. Mayroong pwede kang gumawa ng parol, pwede kang gumawa ng mga artifact, mga pan-display.
1: Opo.
0: Tapos pwede kang mag-gulayan, tapos pwede ka rin mag-aral. Maganda po yung binabanggit nyo kanina, yung computer, pinag-aaral ng computer natin, ang DICT.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yun? Nagsimula ba yun?
1: Itong last month lang nung nakipag-coordinate po tayo sa DICT.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, nagpapasalamat din tayo sa kanila sa DICT.
0: Mm-hmm.
1: Dahil binigyang pansin din yung ating kahilingan.
0: Mm-hmm.
1: Na matulungan natin yung mga PDL natin na mga hindi nakapag-aral, na mga kahit nasa loob sila ng piitan, hindi nasasayang yung kanilang oras.
0: Ayun, ito, nagsimula na. May picture pala. Yan. Yan. Maganda. Yung mga teacher dyan, mga nagtuturo, mga taga DICT po.
1: Opo.
0: Okay. So, nakaano pa yan? Laptop yan, ha? Yan ang maganda. Paano po pinili yung mga PDL na mag-aral dyan?
1: Kung sino po yung gusto. Kasi mm-hmm. mayroon naman tayong level ng elementary, mayroon tayong junior high school, mayroon din.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon din tayong senior high school.
0: Mm-hmm.
1: And din sa BLP, yung basic literacy program natin, mayroon din.
0: Mm-hmm.
1: So, level by level, and then naiwalay na lang mga teacher natin yung sa senior high school.
0: Mm-hmm.
1: Medyo mataas na level po yun.
0: Mm-hmm. So, itong training na ito, basic typing in ICT training. So ito po yung parang first project niyo po ito bilang warden?
1: Parang
0: first project niyo.
1: Pero yung ALS natin na matagal na po yan.
0: Matagal na.
1: Mm. Itong DICT ngayon lang po.
0: Nung umupo kayo?
1: Opo.
0: So maganda po itong. Ilan po yung beneficiary din natin, Sir Bong?
1: Nasa 21 students.
0: 21. Oh, so mga bata-bata pa ito kasi ano pa.
1: Oh.
0: Pero maganda itong ano na ito, ha, dahil paglabas nila meron na silang pwedeng pang maging hanap buhay.
1: Opo, magagamit na gamit po nila pag lalo't lalo kung paglaya nila sa pamilya nila, sa mga anak nila, maituturo nila 'yon. Mabanggit ko na nga rin yung mga nakaraan na sabi nga niya kung hindi raw siya nakapag-aral sa City Jail. Mahirap kasi ang nagtatanong yung kanyang apo, wala siya may turo. Nung gumraduate siya, laging pasalamat niya kasi pag-uwi niya sa bahay, paglaya niya, mayroon na siyang may tuturo sa mga apo niya.
0: Yun.
1: Si tatay ay nasa 60 years.
0: 60 na.
1: 50 to 55 yata.
0: Ito basic typing.
1: Opo, pero mga nakaraan pa yun na experience na napag-graduate natin nung dyan pa ako dati.
0: So ngayon, meron na namang 21 na gagraduate ng basic typing. Maganda ito, paglabas nila, pwede silang mag-paskill lang sa bahay nila. Ito, sinong gusto magpa-encode? Kahit bili sila ng second hand lang na computer, so kikita na sila.
1: Opo, pwede.
0: Kasi yan ang nagiging problema natin kasi paglabas minsan, walang hanap buhay.
1: Mm.
0: So, babalik na naman sa dating sitwasyon. O, makakaisip na naman ang hindi maganda. So, ito maganda ito sa inyo. Merong binibigay na hanap buhay.
1: Opo.
0: Mm. So, ito po, tapos na po sila itong basic typing. Dire-diretso pa.
1: Tuloy-tuloy pa po ito. Actually, ipakasimula pa lang.
0: Okay.
1: Four sessions pa lang yata sila.
0: Mm.
1: Kada Martes po yun.
0: Oh, tuwing Martes hindi pala araw-araw.
1: Hindi po.
0: Ayun, okay. So, at least itong 21 na ito ay matututo ito ng husto at mga taga DICT. So, nag-provide ho ba ng DICT ng ano, ng mga laptop meron silang ano eh, ilang piraso.
1: Sa ngayon po, wala pa po, bali yung sa mga lectures nila.
0: Lectures pa lang.
1: Laptop pa lang ng instructor yung gamit nila.
0: Mm-mm. So wala pang actual?
1: Nag-actual na rin sila, palit-palit pa lang. Pero ilan pa lang yung laptop na mga nagagamit natin doon, is dadalawa lang.
0: Mm-mm. So baka may nakikinig sa atin, may magusto mag-donate ng laptop doon para yung lahat ng 21 na PDL natin, lahat sila naka-laptop. O diba? Isa-isa. Para paglabas nila, dala-dala na rin yung laptop. or pwede rin siguro budget na BGM.
1: Medyo malaki.
0: Malaki na, malaki na. Baka meron lang ano, may pwede tayong gumawa ng sulat sa ano, sa City Council, no? Kaya sa City Government para mabigyan ng laptop yung mga trainees natin para may maganda pag may magamit sila isa-isa. Eh. Yeah, so 'yun ang unang project na ibigay niyo po sa kanila, napakagandang project. Ano pa po ang ano niyo, ang gusto niyo gawin? Ngayon kayo po ay jail warden na po. Ano po ang gusto niyo pong gawin diyan sa City Jail?
1: Kasamang Mike, ano muna, nasimulan ko na po yung pinapansin ko talaga diyan yung facility natin.
0: Mm-hmm.
1: Maraming dapat maayusin. Unti-unti lang siguro.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko nga, hindi naman lahat na piling biglaan. Unti-unti na lang na ma-improve natin. Kung may mga sira-sira dyan sa ating facility, pwede natin ipa-repair.
0: Mm-hmm.
1: Nasimula na rin naman natin na yung ibang mga atip, kasi pag nag-ulan talaga tumutulo. Ang iba dyan napalitan na rin natin.
0: Mm-hmm.
1: So hindi naman natin lahat-lahat mabigla.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, ang kagandaan doon, naabutan ko kasi dyan, sira yung ating isang sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Napaayos na rin natin.
0: Napaayos na yun, very good.
1: Medyo napabayan lang siguro. Kasi siguro sa sobrang abalan na rin ng mga trabaho. Pero ngayon tututukan ko yung mga bagay na yan kasi ayoko. Yan ay pag-aari ng gobyerno. Dapat maano natin, maayos natin, mapangalagaan natin.
0: Tsaka importante po yung sasakyan.
1: Opo, oh,
0: importante 'yun pag maghahatid ka ng ano sa korte.
1: Opo.
0: Kung may kailangan hindi mo pa pwedeng i-multicab 'yan. So ngayon ayos na po, ilan na po yung functional po natin ano na sasakyan?
1: Bali dalawang BTV po, yung BJMP transport vehicle natin. Dalawa na po yung tumatakbo kasi dati isa lang.
0: Mm-mm.
1: Medyo hirap din yung ating escorting.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon po, dalawa na, tumatakbo na yung dalawang ating sasakyan.
0: Ayun, so ano na, medyo, ano na, bastante na.
1: Opo.
0: Kasi mahirap talaga pa mag-escort pag mag-isa lang. Isa lang yung sasakyan. Tapos yung ano ginagamit pong pang-escort nila nung nakaraan?
1: Opo.
0: Baka personal na lang na ano, sasakyan.
1: Mga dating panahon siguro na nangyayari yun. Pero ngayon dahil okay na rin yung ating isang sasakyan, maano na yung mga ibang activity natin. Pati yung ibang mga pinupuntahan nating mga personnel na activity, may mga gagamit na silang sasakyan.
0: Yun pong ano, dati napabalitaan ko dyan, yung meron tayong mga training para sa electrical.
1: Opo, under ng TISDA po yun.
0: O, TISDA. Meron pa rin po ba ganun?
1: Nakapagtapos na po sila kasamang Mike.
0: Mm-hmm.
1: Yung last month,
0: mm-hmm.
1: Hindi ako naabutan ng taga TISDA. Pero nagbigay sila ng mga tools. Yung ibang mga nag-training kasi natin,
0: mm-hmm.
1: ay nai-transfer na natin sa Iwahig Prison. So, yun po ay hahatid po natin doon yung kanilang mga tools.
0: Ay, yung mga tools.
1: Ito turnover din po natin doon sa Iwahig.
0: Ayun, okay. So, at least, ano na sila, nakagraduate na.
1: Opo.
0: Nagamit
1: po nila yan. Hindi lang po sa paglaya, pati sa hanap buhay. Paglaya nila. Hanap buhay po talagang marangal yun.
0: Actually, yun nga nga, minsan may mga ini-integrate na sa barangay. Maganda rin talaga na paglaya nila, paglabas nila ng kulungan, meron silang trabaho, tapos kung po pwedeng ang bago lumabas, ay mayroon ng makakausap na, alam mo, may isang construction firm na pag-electrician siya, i-ano na kagad natin. Kasi minsan ang nangyayari, kahit na mayroon tayong training, parang nahirapan silang maghanap ng trabaho, Sir Bong.
1: Oo nga po. Yun po ang pananaw din ng ating mga kababayan. Porque nanggaling sa loob ng pitan, eh parang medyo iba na ang pagtingin nila. So sana, dahil dumaan naman sa mga rehab, mga trainings din sa loob ng ating pitan, hindi naman siguro lahat. Sana yung tinatawag nating reintegration sa community, matanggap din sila ng community natin. Hindi naman lahat siguro na ganun ang pananaw ng ating mga kababayan. Pero sana may mga kababayan din tayong naawa sa mga galing sa pitan na dinibigyan din ng trabaho. Pero yung iba din naman, hindi natin kasi hawak yung kailangang mga kaisipan.
0: Kaya nga. Oh, yun nga. Yun din ang ano natin. Lalo na pagka nakakita ng tato yung mga ibang ano natin na balita. Isang galing yan. Medyo mayroon pa rin ganun. Hindi pa rin naiiwasan. No?
1: Opo. Oh. Pero bawal na po yan sa atin sa pitan. Binabawal na po.
0: Ay, yung ano?
1: Yung pagtatato.
0: Pagtatato.
1: Matagal na po yan binabawal sa loob ng pitan.
0: Okay. Kasi akala ko si Sir Ken magpatato ng agila eh. May uso pa yung tapos pagkagaling ka sa loob, may tato ka ng malaking agila eh. So bawal na pala. So maganda yun. Oo. Mamaya po sa ating pagbabalik, magbabalik lang tayo ng konti, pag-usapan natin yung yun pong sitwasyon ng kanilang mga kaso. Nabanggit nyo kanina, may mga paralegal. Kasi minsan, nababalitaan natin, tapos na yung ano eh, tapos na yung pag nahatulan sila, mas matagal pa yung tinagal nila sa city jail kaysa doon sa parusa. Ayan. Pag-usapan po natin yan at mamaya join na rin natin si Sir Maldonado. Sa atin pong pagbabalik, maghaharap po hilama po tayo mga katropa. 11:38 na po ng tanghali. Magbabalik po kami sa galit po lamang.
2: XFM. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may vitamin.
2: BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
12: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mapibili sa mga butika.
25: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
26: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
25: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
26: Salamat, Han.
23: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan?
18: Mag
14: Santon Plus Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
23: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat matigop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: XFM.
1: XFM.
3: Balik tayo sa atin pong programa. 11:46 na po mga katropa. Sa pagkakataong ito ay kasama na natin si Sir G1 Reynald Baldonado, yung Community Relations ano ba yung S? Services, yan. Community Relations Services Officer natin, ha. Papatiin muna natin ito pa, mic 3 ba? Mic 3? Mic 3, tama? Yan, sir. Bati ka muna, sir.
4: Ayun, oh, magandang...
3: Wala, ah. Saan ba to? Mic 4? Mic 1? Ayun, pala. Ang daming mic dito, sir. Eh. Ayan, sir. Bati na pa kayo, sir.
4: Sir, salamat po. Yun, sir. Magandang umaga po sa lahat pong naikinig ng ating programa. Binabati po namin kayo ng magandang umaga po. Thank you, sir.
3: Ano naman po itong, ano, bago ko puntaan ulit si Warden, ano pong ginagawa ng, ano, ng inyo pong tanggapan, sir?
4: So sa ating Community Relations Service section, sir, tayo ay nakafocus po more on sa community. So basically, sir, lahat po ng mga invitation sa atin ng national or ng LGUs, katulad nung nakaraan po, nag-join tayo, sir, ng International Coastal Cleanup, yung Save the Bay po, yan. Tayo po yung kinocommunicate at yun, tayo rin po yung nag-spearhead po na mag-join sa mga ganong programa po. And also, nagpupunta rin tayo sa mga schools or barangay. Nagkakandak tayo ng mga community outreaches. Minsan nagpe-feeding program po tayo, like may tinatawag kaming Sopas on Wheels. Tapos nag-tree planting din po tayo. And ayun, sir, most of the time talaga, sir, more on sa community, sir. And para na rin to mabigyan ng daan, sir, na makilala din si BGMP. Since kung tatanungin siguro, sir, ang 10 tao, siguro nakakilala sa amin siguro dalawa lang sa 10. So hindi kami katulad ng yan, kasama nating PNP or yung mga bombero na kilala na ngayon sa community, unlike us na nasa loob lang kasi kami kalimitan ng piitan. So hindi kami nakikita sa labas. So yun na rin yung way namin, sir, para makilala din po kami ng community po.
3: Ayun, kasi ang alam lang nila si TGL, hindi nila alam yung BGMP. Pag si TGL, alam na yun. Pero pag BGMP, ano yun?
4: Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, ang BGMP po ay kasama po ng PNP at BFP na tinatawag kaming Tri-Bureau under po ng DILG.
3: Ganda ng ano nyo, ha? Changing lives, building a safer nation.
4: Yan, sir. Ayun, BGMP mantra po natin. Yung, yan,
3: yung inyong mantra. Oo, diba? At ito yung maganda, pagka-guided ka ng ano, eh, ng meron kayong mantra, yung mga ginagawa nyo sa CRS ay maganda din talaga, nakakatulong sa community.
4: Yes, sir. Actually, sir, ang trabaho natin, hindi lang tayo sa loob ng piitan. Bagkos pag may nakalaya po, mayroon tayong tinatawag na aftercare, which is pinupuntahan natin yung pamilya ng PDL or mismo yung PDL. Kung nakalaya man, pupunta natin sa kanilang mga tahanan, kakamustahin, or kung mayroon tayong pwedeng maibigay katulad ng konting grocery. Ayun, sir. Yun sa mga ano, aftercare din natin, sir, na hindi lang tayo nakatuon sa kanila habang sila ay nakapiit. Bagkos, paglabas nila, nandun pa rin tayo. Existing pa rin tayo sa buhay nila, sir.
3: Yun, pagkalalaya na sila, kayo ba yung naghahatid?
4: Sa ngayon, sir, ano po eh?
6: Pag lumaya na, parang monitoring na lang.
4: More on monitoring tayo, sir.
6: Kung baga yung ginagawa naming program sa loob ng piitan is nag-epektibo ba sa kanila.
3: Ayun. At least, hindi katulad dun sa ano pala, sa Iwahig, talagang hinahatid kung saan.
4: Ibang lugar, sir.
3: Sa ibang lugar, oo.
6: Dito naman kasi sa City Jail, pag lalaya, inayos pa lang yung mga dokumento niya. Nandiyan na yung pamilya.
3: Yung pamilya. Kasi within the city lang eh. Okay. So, invitahin na kita, sir, sa October, sir, sa Huwa din namin.
4: Yes, sir.
3: Sa Siksikan. May mangrove tree planting tayo eh.
4: Opo, sir. Approved na yun, sir.
3: Ayan. Thank you. Balikan ko lang yung naiwan kong question kay Warden. Sir, yun pong lumaluwag na yung pita natin, no? Meron hong mga iba, may mga nababalitaan tayo noon, ayaw ko lang kung meron pa ngayon na bago pag lumaya sila na dismiss yung kaso, acquitted sila, kaya lang mas matagal yung nakulong sila sa city jail kumpara doon sa sentensya. I mean, hindi pala na dismiss, kumbaga na sentensyahan, no? Yung kaso nila ganito lang, tapos yung parusa after how many years ay na sitisyan, pero yung parusa, ilang buwan lang. Tapos taon na sa sitisyan. Mayroon pa humang ganyan?
6: Kasamang mic sa ngayon, wala na. Yun po ang mga pag-aaral ng ating bureau. Na yun nga po, totoo yung sinasabi nyo, na mayroon nakakulong sa atin yan, 6 years. And then, nasintensyahan siya, 30 days, physical injury. Yan po yung 6 years na yun, na on trial siya.
3: Mm-hmm.
6: So, bandang huli, nagkaroon siya ng final judgment is, ano lang, month lang.
3: Month lang yung parusa.
6: So, yung pag-aaral ng bureau, yung mga reporting kasi ng field na nakakarating sa taas, eh, ganun katagal, na ang ganun din ang sentensya, kung baba lang.
3: Mm-hmm.
6: And then yun nga po, nag-create ng paralegal office.
3: Yun.
6: Yun ang tinatawag natin. Yung mga paralegal officers natin, yun po ang trabaho talaga nila is coordination sa court, pagpapaloap ng kanilang mga court hearings, at saka kung may mga kailangan makausap yung kanilang mga lawyers, no, para mas lalong mapadali din yung kanilang hearing. Yun po ay trabaho ng paralegal.
3: Yun.
6: Pag-coordinate po sa ating mga hukom para sa kanilang mga schedule ng hearing.
3: Para mabilis ma-follow up. Nako. So pagka si Kagawa Jonathan Soto pala ay napunta dyan, eh saglit lang sa magiging mayor. Kagawa Jonathan, dyan sa Nara, may shooting competition sa Mayor Danao eh. So ano na pala, maganda na yung sistema ngayon.
6: Opo.
3: Kasi kawawa naman kasi yung mga matatagal, tapos yung sentensya mo, 30 days lang.
6: Opo nga.
3: So hindi na po nangyayari ngayon.
6: Hindi na po. Tuloy-tuloy na po ang kanilang mga hearing. Mas madali na po ngayon kisa kumpara noong mga 1996-1997, mm-hmm, kasi naabutan ko na yan. Ganun po talaga. Pero ngayon talaga napakaganda na ang takbo ng kanilang mga court hearings. Lalo't-lalo dito sa Palawan, observe ko talaga, napakaganda ng takbo ng mga hearings natin ng BDL.
3: Mm-hmm.
6: Kaya lalong napapadali, either kung lalaya man, ma-quit or ma-dismiss, or kung mapatunayan man na totoong nagkamali, nagkasala sa batas, masisintensya naman.
3: Mm-hmm. Or, yung tamang ano din, yung tamang panahon lang din.
6: Apo, apo, yun.
3: Sir Pong, ito, sa mga dalaw naman, paano yung ginagawa natin ngayon sa mga dalaw? Kasi alam naman natin, yung iba, may mga cases dyan, mga drugs, no? So, yung iba, dati mayroon pang lumuluso talaga eh, may nagpapabilit eh. Ano po ginagawa natin sa mga dalaw ngayon?
6: Ganun din po yung pag-searching sa kanila. Mayroon po tayong naka-assign na mga jail officers dito sa may response team area. Yun po ang trabaho nila is mag-search, magtanggap ng mga dalaw natin, inspeksyon ng kanilang mga dinadalang mga pasalubong doon sa ating mga PDL. And then, sa lahat yan, inaalungkat at saka ultimo nga, yung mga cake na yan, inahati pa po yan para makita yung laman ng loob talaga kasamang may.
3: Ibig sabihin, maikting talaga yung pagbabantay natin, yung search natin sa mga dalaw.
6: Opo. Yan nga po, isa rin sa mga panawagan din natin sa mga dalaw natin. Sumunod lang sa mga rules and regulations ng ating jail para mapayos din ang ating pagbibigay sa kanila ng pag-i-entertain. Kasi kung magkaroon sila ng mga paglabag sa ating rules, either ma-ban sila, hindi sila makadalaw na sa ating pitan, or magkakaroon pa sila ng fine, multa, doon sa city ordinance sa pagpapasok ng kontrabando.
3: Ayun. Oo, hindi na rin po pinapaano pa rin ho ba dati? Dati pinapahubad talaga. Ngayon ganoon pa rin.
6: Meron pa rin.
3: Oo. Pero pagka babae, babae naman, pag lalaki na po. Okay. Medyo naubusan na tayo ng time siguro. Si Sir, panahin ko muna, Sir, parting words, Sir, kung baka mayroon ka pang announcement o mga naisabihin, Sir.
4: Ayun po, bago po tayo matapos sa programa na ito, gusto lang po namin batiin ang aming mga kasamahan po sa Puerto Princesa City Jail Male Dormitory at sa female na rin po. So ngayon sir, i-

0: Wala na eh. Sir Pong, any words po?
1: Maraming salamat kasamang Mike. Ganun po sa impilan ninyo, nagkaluwi sa lahat-lahat po ng kasamaan dito. Maraming salamat sa mga kababayan po nating sumubaybay sa palatuntunan at sa mga kasamang DJMP personnel. Hindi lang po sa City Jail, kundi sa buong Palawan. Mag-ingat po tayong lagi sa ating mga kababayan, lalo't lalo ang madalas ang aksidente ngayon sa mga drivers po natin. Ingat po tayo sa pamilya ko rin, kay Mrs. Imelda Ansa sa bahay namin. Magandang umaga. Sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po.
0: Kay Nanay Rot.
1: Nanay
0: namin sa nanay. So, pagka mayroon pong mga activities doon, sabihan nyo lang po kami para kami po mabalitaan natin po.
1: Opo, kasamang Mike.
0: Sige po, salamat po Sir Pong. Salamat po Sir Renald sa inyo pong pagdalaw.
1: Maraming salamat po. Magandang umaga po sa akin lahat.
0: Andal lang ha. Okay, saan ba yung ano ko dito? Naibaba pa ata tong... Ayun, naibaba nga. Okay, mga katropa. Salamat kay Jail Chief Inspector Gilbert Ansa at ating City Jail Warden at kay Juan Reynald Baldonado, ang ating CRS Officer. Sige, habol natin si Attorney Julius.

0: Kaya pa ba? Ha? Subukan natin, ha? Hindi na? Hindi na kaya? Hindi sumasagot, ha? Nagre-ring lang. Oo. Napirmahan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos yung batas na nagpapalawig ng termino ng mga barangay officials at siyempre ang effect niyan ay postpone yung ating eleksyon. Ayan po mga katropa. Mary Ann Espanyola, good morning. Lady Crown, good morning. Hannah Diaz, good morning. Wala na, negative na? Ha? Nagre-ring lang? Sige, mamaya na lang. Mga katropa, maraming salamat po sa inyo pong pagkantabay sa atin pong programang sentro. Salamat din po sa mga bisita natin. 2 minuto na lang. Alas 12 na, susunod na kagad ng atin pong nationwide newscast. Wala pa dyan sa XFM Manila. Sa ngalan ni Katropang Ken Vincent Dancel, ako po yung lingkod, Katropang Mike Scott, ipabuhay po ang sabay na Pilipino.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Manila. Exciting time, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines sa titsatin ng Santon Gold, Copimix,

0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinumpirmang pinirmahan na ang absolute pardon ni Mary Jane Belloso.
1: PBBM nilagdaan na ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa 2026.
0: Headlines. Karamihan ng Pilipino na niniwalang wala silang magagawa laban sa korupsyon ayon sa SWS survey.
1: Headlines. Sara Duterte, Robby Padilla, hypothetical tandem lamang sa Robredo Aquino tandem ayon sa Okta survey.
0: Alos 20 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Mga katropa, malaki pong epekto sa serbisyo sa mamamayan ayon sa isang ekonomista.
1: Headlines. Access sa family planning hindi pantay sa mga kabataan at mahihirap na babae ayon sa Commission on Population and Development.
0: Headlines. Balitang regional NGCP, nangangailangan ng kalagdagang 150 megawatt power plant para may mapatatag pa ang supply po ng kuryente dyan sa Panay, Iloilo.
1: Headlines. Sa balitang international, tensyon sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ramdam sa nagarap na state visit.
0: Headlines. Showbiz, love at the first spike nominee sa 2026 International Emmy Award.
1: Headlines. Sa balitang sports, Filipina skateboarder Mazel Paris Aligado nakasungkit ng 5th place sa Women's Park Final sa Asian Games.
0: At sa sports, isa pa, Alex Ayala, bigo naman makapasok po sa quarterfinals matapos matalo sa round of 16 in Singapore Tennis Open.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, pananghalian na po ng Biyernes, September 25, 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo napapakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at XFM Davao sa 89.1, habang live din sa pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Good news, kinumpirma na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nilagdaan na niya ang absolute pardon para po kay Mary Jane Belloso.
3: Pinirmahan ko na yung pardon niya kahapon.
0: Ang pardon ay nagbibigay kay Belloso ng ganap na kapatawaran mula sa kanyang hatol. Si Belloso, mga katropa, isang Pilipina na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Ang kanyang death sentence ay bumaba na sa life imprisonment noong 2024 matapos ang diplomatic efforts ng Philippine government.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilagdaan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE hanggang 2028. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw. Ayon kay Castro, mahalaga ang papel ng mga barangay officials sa crime prevention dahil sila ang unang makakapag-monitor at makakapag-coordinate sa kanilang mga nasasakupan upang maiwasan ang krimen. Mahalaga rin anya ang kanilang papel sa flood control prevention, partikular sa pagkapatupad ng maayos na pagtatapon at pamamahala ng basura sa mga komunidad.
4: Pinirmahan na po ng Pangulo. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
1: Sa ilalim ng Republic Act number 12326, itinakda na sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Nakasaad din sa panukala na ililipat ang susunod na BSKE sa 2nd Lunes ng November 2028.
0: Breaking news. Mga katropa, mga breaking news na atin pong napahinggan para sa inyo ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, karamihan naman ng adult Filipinos ang naniniwalang wala po silang magagawa para mabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Ayon sa bagong survey ng social weather stations, noong June 20 hanggang 29, 52% ang sumang-ayon sa pahayag na wala silang magagawa laban sa korupsyon, habang 30% lamang ang hindi sumang-ayon. At 17 naman na porsyento ang hindi po makapagpasya. Nagtala ang survey ng net disagreement na negative 22 na ayon sa SWS ay nasa kategoryang moderately weak o mahina ang pakiramdam ng mga Pilipino na kaya nilang magkaroon na epekto sa paglaban sa korupsyon. Halos wala namang naging pagbabago ang resulta kumpara sa negative 23 na naitala noong March 2026. Pinakamataas ang personal confidence laban sa korupsyon sa Visayas, habang pinakamababa dito sa Metro Manila. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa sa pamamagitan po ng face-to-face interview na may tig-tatlong daang respondents mula sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao.
2: XFM News Nationwide.
1: Lamang ng 12% ang hypothetical tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla laban kina dating Vice President Lenny Robredo at Senator Bam Aquino ayon sa Okta Research. Sa July 4 hanggang 11, 2026, tugo ng Masa Survey, nakakuha ng 48% ang Duterte-Padilla tandem, habang 36% naman ang Robredo-Aquino tandem, habang 16% ng mga respondent ang hindi pa nakakapagpasya. Ayon sa Okta, hindi ito o ito ang pinakamaliit na agwat na naitala sa pagitan ng dalawang tandem sa kanilang mga nakaraang survey. Isinagawa ang survey sa 1,200 Filipino adult respondents sa buong bansa na may plus or minus 3% points na margin of error sa national results.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, anim na flood control projects dyan sa Davao City ang tinukoy ng National Bureau of Investigation bilang posibleng ghost projects. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 51 sa 100 flood control projects na sinuri ng Bureau ang na-red flag dahil sa posibleng irregularidad. Nakita rin ng NBI ang isang lokasyon na 5 beses umanong pinunduhan sa isang budget year gamit ang magkakaibang project titles. Dalawang proyekto rito ay tig 21 million pesos, habang tatlo naman ay tig 22 million pesos ang pondo. Samantala, sinabi ng NBI na nasa 7 bilyong pisong halaga ng flood control projects mula 2018 hanggang 2024 ang nakuha umano ng contractor na Genesis 88. Sinabi ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon at maaaring iakyat pa sa Department of Justice o Office of the Ombudsman ang mga kaso kung makakakita ng sapat pang ebidensya sa sinasabing krimen. Samantala, unang hinikayat ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang NBI na imbestigahan din ang mga flood control projects sa iba pang lugar sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson na nawagan ang mas malaking bahagi ng kita para sa mga ahensya ng DOJ. Narito ang report. Tinutulak ni Senator Ping Lacson ang mas malaking bahagi ng self-generated revenues o sariling kita ng Department of Justice at mga attached agency nito. Ayon kay Lacson, nakapag-remit ang mga ahensya ng DOJ ng 18.715 billion pesos sa National Treasury noong 2025, ngunit 262.778 million pesos lamang ang nailabas sa ilalim ng special account. Binanggit din niya ang LRA na nakapag-remit ng 11.444 billion pesos, ngunit 15% lamang ang inilaan sa 2027 National Expenditure Program sa halip na 20%. Nakapag-remit naman ang NBI ng 855 million pesos mula sa processing fees noong 2025. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa halos 20 trillion pesos ang utang po ng Pilipinas at mayigit 1 trilyong piso kada taon ang nilalaan para sa pagbabayad nito ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na malaking bahagi po ng pambansang budget ang napupunta sa debt servicing na maaari sana magamit para po sa healthcare, education at infrastructure. Binigyan din pa ni Prof. Leko na malaking hamon din sa pamahalaan ang pagtiyak na napupunta talaga sa tamang proyekto ang mga hiniram na pondo, lalo na sa gitna po ng mga alegasyon ng maling paggamit o paglustay ng pondo.
5: Paggamit ng hindi tama sa ating mga pondo ay dapat pong managot. Pero mahirap po yun kasi kung sasabihin nila nangyari na, makarga ng bigat ng hindi tamang paggastos natin, paggamit ng pondo, ay ang mga mamamayan.
0: Si Professor Manuel Leko, isa ring ekonomista.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iginiit ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leko na malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkawala ng tiwala ng publiko sa pamahalaan at mga institusyon nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Leko na maaaring mag-atubili ang mga mamamayan at investors na gumastos o maumuhunan kapag may pagdududa sa kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno.
5: Masadsad tayo. Napakabagal ng ating paglago. Tayo ang pinakamabagal dito sa Rio na to. Mahirap. Bagamat sinabi na sa atin ng World Bank na tayo ay upper middle income class na. Pero hindi nila ramdam yung upper middle income. Ang pakiramdam natin, ito rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan.
1: Binigyan din ni Leko na may malaking kakayahan ang pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para pasiglahin ang ekonomiya at mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na alinsunod sa GAA o GAA, General Appropriations Act, mga katropa, ang pagpapatupad ng Local Government Support Fund o yung LGSF. Ayon kay Garcia, bahagi po ng budget na ipinasan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang LGSF, kaya pinatutupad lamang ito ng executive branch. Sinabi rin niya na pinamamahagi po ng Department of Budget and Management ang pondo sa mga tinakdang guidelines habang maaaring mag-apply ang mga local government unit sa pamamagitan ng online portal. Iginit din ni Garcia na kinilala rin ang Korte Suprema na konstitusyonal o naayon po sa saligang batas ang LGSF. Ginagamit ang pondo, mga katropa, sa mga programa gaya po na ayuda sa bigas, educational assistance, suporta sa agrikultura, health facilities, at mga proyektong pang-komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Excise tax sa gasolina at diesel pinasususpindi sa gitna ng pagtaas ng presyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Hinimok ng ilang mababatas ang Department of Trade Industry o DTI na pag-aralan ng posibilidad ng pagsuspindi sa excise tax ng gasolina at diesel kasunod ng sunod-sunod ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa budget deliberation ng DTI, iminungkahi ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago na magsagawa ng pag-aaral ng ahensya at magrekomenda ng Department of Finance o DOF ng suspension sa pangongolekta ng excise tax sa fuel products. Ayon kay Ilago, maaaring makatulong ang naturang hakbang upang mabawasan ang epekto ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga consumer. Kapareho ito ng hakbang na isinagawa para sa LPG at kerosene na layong maibsan ang dagdag ng gastusin ng publiko. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Suportado ni Information and Communications Secretary Henry Aguda, mga katropa, ang panukalang batas na mag-aatas po sa malaking social media platform na kumuha ng congressional franchise bago mapag-operate sa Pilipinas. Ang House Bill 4786 na inihain ni Quezon 2nd District Representative David Suarez ay naglalayong isailalim ang mga school media platform o social media platform sa Public Service Act bilang mga serbisyong may malaking epekto sa publiko. Ayon kay Aguda, dapat sumunod ang social media platforms sa mga pamantayang pinatutupad sa traditional broadcasters. Kabilang po ang mga requirement sa franchises, buwis at regulasyon. Samantala, sinabi ng digital advocates na kailangan munang masusing pag-aralan ang panukala dahil maaaring maging mahirap ang proseso ng pagkuha ng congressional franchise. Samantala, inalis na ng DICT ang ban sa Discord matapos pong magbigay ang platform ng mga commitment para makipagtulungan sa Philippine authorities sa usapin ng cybercrime, cybersecurity at online safety.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ng Commission on Population and Development o CPD na nananatiling hindi pantay ang access sa family planning lalo na para sa mahihirap hindi gaanong nakapag-aral at mga babaeng nasa rural areas. Ayon sa CPD, bumaba sa record low na 1.7 children per woman and fertility rate ng bansa noong 2025. Gayunman, malaki ang pagkakaiba nito depende sa lugar, mula 1.7 children per woman sa Calabar Zone hanggang 1.7 children per woman sa Barm. Tumaas naman sa 44.5% noong 2025, mula 41.8% noong 2022 ang paggamit ng modernong contraceptives ng mga babaeng may asawa. Patuloy pa rin ang hamon sa access sa modern family planning, lalo na sa mga mahihirap, hindi gaanong nakapag-aral at nakatira sa mga liblib na lugar. Binigyan din ng CPD ang pangangailangan ng mas maisama ang mga lalaki sa mga desisyon tungkol sa family planning at reproductive health. Isa pang concern ang pagbubuntis ng mga batang babae dahil nasa 12,000 live births ang naitala sa mga ina na edad 15 pababa. Kabilang ang mga edad 10 hanggang 14. Dahil dito, hinikayat ng CPD ang pamahalaan na palakasin ang mga programang tutugon sa hindi pantay na access sa family planning at protektahan ang mga batang nasa panganib ng maagang pagbubuntis.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kaming sumasa niyo sa iba pang XFM stations nationwide. Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin ang balita sa Palawan. Lalaking nasa ilalim po ng punong bakawan, patay matapos tamaan ng kidlat. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
7: Ang isang lalaking nagpapahinga lang sa kanyang kubo sa ilalim ng punong bakawan sa barangay Sumboso, Proño Española, Palawan. Matapos kidlatan, September 24, pasado alas 3 ng hapon kahapon, kinilala ang biktima na si Riken Duyok, 33 taong gulang, binata na residente rin sa nasabing barangay. Ayon kay Teddy Morales, kaibigan ni Riken, nakausap niya ang tsuhin ng biktima. Nasa bakawan si Riken sumisilong dahil maulan, kukuha sana ito ng shells ng biglang kumidlat, tinamaan ng mga puno at bigla raw itong bumagsak at nawala ng malay. Paglapit ng tsuhin, wala ng buhay si Riken. Tinamaan din pala ng kidlat habang siya ay nasa 3 di pa lang ang layo na maswerte namang buhay. Dahil katutubo si Riken, ililibing na ito ngayong araw na ayon sa kanilang paniniwala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: NGCP nangangailangan ng karagdagang 150 megawatt power plant upang mapatatag ang supply ng kuryente sa Panay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Dagdag na 150 megawatts power plant ang Panay Island upang ma-stabilize ang supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Inamin ni Engineer Niel Martin Modina, ang Assistant Vice President at Head ng Visayas System Operations, na sobrang kulang ng supply ng kuryente sa Visayas Grid at ito ang rason kung bakit malimit na ma-experyensyahan ang power outages sa Panay Island. Isa sa mga rason ng kulang na supply ng kuryente ang patuloy na forced outage status ng Panay Energy Development Corporation Station o PEDC Unit 3. Kung magiging normal na ang operasyon ng PEDC Unit 3, posibleng babalik na rin sa normal ang supply ng kuryente. Sa data ng NGCP, as of September 7, 2026, 611 megawatts capacity ng power plants ang unavailable sa grid dahil sa forest outage. Samantala, 229 megawatts capacity ng power plants ang derated o mga o operate sa maximum capacity. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Samantala, ang grupo ng kabataan pinaghanap matapos sumunong bugbugin ang dalawang teenager dyan sa Pardo, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Na ngayon ng mga otoridad ang grupo ng mga kabataan na umano'y ng bugbog sa 17-anyos na binata na bumisita sa nobya ng isa sa kanila sa sityo Mayana, Barangay Cugon, Pardo, Cebu noong Linggo na madaling araw. Batay sa CCTV footage na ipinost sa social media, makikita ang nakaupo ang dalawang biktima sa gilid ng kalsada habang hinihintay ang nobya ng isa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo at nilapitan ang dalawa. Tinanong umano ang isa sa mga biktima kung bakit matalim itong tumingin. Ilang sandali lamang sinuntok at sinipan na ng grupo ang dalawang biktima. Batay sa impormasyon, pinaniniwala ang mga miyembro ng Crips Gang ang grupo. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu, sinabi ni alias Inday, ina ng nobya na isa sa mga biktima, na taga-sityo Laray, Barangay Inayawan, Cebu, ang dalawang 17-anyos. Ayon sa kanya, kasama ng kanyang anak ang dalawang biktima matapos ang kanilang pamamasyal. Pumasok umano sa bahay ang kanyang anak habang naiwan sa labas ang dalawang biktima. Nagulat na lamang siya na makarinig ng kaguluhan at makita ang dalawang bisita na pinagtutulungan at binugbog. Dagdag ni Inday, formal na nagsumbong sa barangay ang mga magulang ng mga biktima, kabilang siya at ang kanyang anak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone o Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Negosyante sa Santa Maria Isabela natagpo ang patay. Pulisya hinihina lang sa ibang lugar, pinasalang ang biktima. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
10: Carlos Lunos ang sinapit ay isang 43-anyos na negosyante mula sa bayan ng Santa Maria Isabela matapos matagpuan na wala ng buhay sa madaling araw sa Sityo Andarayan, Barangay Santo Rizal, Kalinga. Natagpuan ang katawan ng biktima dagong alas 4 na madaling araw. Sa paunang pagsusuri, may nakitang mga saksak sa tagilira rito na hinihinalang dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad namang rumesponde mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station at humingi ng assistance sa Scene of the Crimes Operatives or SOCO para sa matsusing pagsusuri sa pinangyarihan. Sa ngayon, hindi pa isinapubliko ang pangalan ng biktima habang patuloy pa rin ang mas malalim na investigasyon ng motoridad. Isa sa binibigang pansin ng pulisya ang kawalan ng dugo sa paligid ng katawan ng ito ay matagpuan. Dahil dito, hindi inaalis ng mga investigador ang posibilidad na sa ibang lugar mapinatay ang biktima at doon na lamang iniwan ang kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang follow-up investigation ng pulisya upang madukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli, mainit ang pagtatalo katropa na uwi sa pananaksak naman sa may Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
11: Live report. Sugatan ng isang 37-anyos na driver matapos saksakin ng kanyang kapitbahay sa Barangay Victory Norte dito sa Santiago City. Kinilala ang biktimang si MJ habang ang suspect naman ay si alias John, 39-anyos, walang trabaho at parehong residente ng lungsod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang insidente nang lapitan ng suspect ang biktima na nag-iinuman sa isang karinderya at komprontahin kung bakit hinahanap ng biktima ang kanyang ama. Sinundan ng biktima ang suspect sa bahay bahay nito na humantong sa mainitang pagtatalo. Dito na pinagsasaksak ng suspek ang biktima na nagtamo ng dalawang saksak sa likod at isa sa tiyan. Agad namang isinugod ang biktima sa Southern Isabela Medical Center upang malapatan ng lunas. Voluntaryo namang sumuko ang suspek sa mga responding police at isinuko ang ginamit na 21 sentimetrong bread knife. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang suspek habang patuloy pa ang investigasyon sa naturang insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Weather Update. Tropang Brian, buminis ang Tropical Storm Queenie habang kumikilos pangaluran, hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng Queenie, 860 kilometers ilangan ng extreme northern Luzon, alas 10 ng umaga kanina. Tagalin niya ang lakas ng hangin nasa 75 kph malapit sa sentro at bugso naman nasa 90 kada oras.
1: Tropang Buddy, walang tropical cyclone wind signal na nakataas sa alimang bahagi ng bansa. Hindi rin naman inaasahang direkta makakaapekto sa bansa ang bagyong Queenie.
0: Sumikat po ang araw, 5:45 this morning, katropa. At panoorin nyo mamaya kung maganda ang panahon, 5:50 ng gabi ang lubog.
2: Balitang international.
0: Atid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold Capsule. Nananatiling kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China sa kabila po ng magarbong pagtanggap ni US President Donald Trump kay Chinese President Xi Jinping dyan sa White House. Nag-host si Trump ng state dinner para kay Xi matapos ang isang araw ng seremonya at pag-uusap ng dalawang leader. Sa kanilang pagpupulong, lumutang ang magkakaibang posisyon ng dalawang bansa sa mga sensitibong usapin tulad ng Taiwan, artificial intelligence at digmaan sa Iran. Nanawagan din si Xi na panatilihin ang mapayapang relasyon ng dalawang bansa at hinimok si Trump na maging maingat sa usapin ng Taiwan.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay tinatag sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nominado sa 2026 International Emmy Awards, ang original series ng ABS-CBN Studios at I Want na Love at First Spike, kasama ang serya sa Kids Live Action category ng prestigious International Television Awards. Pinagbibidahan ito ni na Emilio Daez, Shian Tristan at Rain Parani at umiikot sa buhay, pagkakaibigan at pag-iibigan ng mga kabataang manlalaro ng volleyball. May 64 nominees mula sa 22 bansa sa 16 na kategory para sa 2026 International Emmy Awards. Iaanunsyo ang mga mananalo sa 54th International Emmy Awards sa November 23 sa New York City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang Sports.
0: Hatid sa atin to ng Premium D3. Tropa, lakas sa bawat kapsula. Nabigo si Filipina tennis star Alex Ayala na makapasok po sa quarterfinals dyan sa Singapore Tennis Open matapos matalo kay Russian Tatiana Prozorova sa round of 16. Matapos makuha ang unang set, 6-4, natalo si Ayala sa sumunod na dalawang set, 7-5 at 6-3. Samantala, ang susunod na torneo ni Ayala ay ang 2026 Asian Games kung saan inasaan siyang kakatawanin o kakatawan sa Pilipinas. Nagtapos naman po katropa sa ikalamang pwesto ang 12-year-old na Philippine skateboarder si Maisel Paris Aligado dyan sa Women's Park Final ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Nakuha ni Aligado ang pinakamataas niyang score, 80.65 points sa kanyang huling run tapos magtala ng 70.81. Nasa ikapat na pwesto sana si Aligado pero nalagpasan siya. At sa edad na 12, kabilang si Aligado sa mga pinakabatang kalahok sa kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: 91 days na lang, Tropang Brian. Christmas na, oh. Mabilis ng panahon.
1: Mabilis ng panahon.
0: Mabilis. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide today, katropa, September 25, Friday.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila na YouTube at Instagram at TikTok.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ng halian. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
0: At katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health, mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Huwag pala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. At sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga kapartner po natin dito sa ating pong programa. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hines, makasabi po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, mga kasama rin po natin, mga kapanyam natin, ang isa sa ating pong mga certified naturopath, isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-wellness po natin na walang sawang sumusubaybay sa ating pagkisasahing papawid sa palatuntunang The Secret of Health. Marami ho tayong pag-uusapan at sana ho ay maging kapakipakinabang ang ating episode ngayong pong hapon pong ito.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May pong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At syempre tayo po ay napapakinggan sa ating pong mga XFM stations and partner stations nationwide. Ha? At ganoon din, napapanood po tayo ng live at napapakinggan ng live sa ating pong Facebook page. I-search nyo po, i-follow ang ating pong mga FB page like Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para update kayo lagi sa ating pong mga announcements, mga promos po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, o yung mga hindi pa nakasubok ng mga nutraceutical grade ng produkto ng Yes to Health, eh pwede nyo mabili yan sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at yun na rin sa St. Joseph Drug Store, as well as sa ating pong mga local pharmacies na ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ay pwede po mabili yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. Yan. At ang lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo i-add to cart yan, mga ka-wellness, sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo na po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, may good news kami.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede nyo rin mabili ang Yes to Health product sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano?
0: Ayun, no.
1: At ang maganda niyan, dahil merong discount sa mga senior citizen. Siyempre, masarap yung discount, di ba? At saka kung kayo ay papasyal doon at kayo magpapakonsulta sa ating mga consultant po, ay meron ding mga discounts. Mm-hmm. Okay? Na marireceive po kayo doon. Kaya kung kayo ay papasyal sa Yes to Health, pwede maka-discount sa produkto natin, pwede magpa-consulta. Kasi meron tayo mga services partner sa Yes to Health. Eh. Meron tayong cleansing and detoxification, meron tayong mga nutritional therapy at marami pang ibang modalities ano, sa naturopathic medicine. Kasi pag naturopathy, ito bukod sa preventive na yung modality natin, pagaling kayo, nakakatulong din sa pag-enhance ng healing ng ating katawan. So, yun po, puntahan po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic.
0: Yun, so mga kababayan natin, na gusto mong makabisita sa ating po mga wellness center. At announcement pala ha, baga natin makalimutan daw, sa mga ka-wellness natin, itong darating po na linggo, ang ating pong Yes to Health Seminar ay gaganapin po kauna-unahan dyan sa ating pong bagong location na mga ka-wellness. Ha?
1: Mm.
0: Dyan po sa may Guadalupe Commercial Center or Commercial Complex. Ha? Dyan po sa Makati City. Sa ano yan? Dyan mismo, Doc, sa ating pong XFM stations. So, ano yan? Nasa fourth floor, mga kaibigan. Ano? So, pag baba nyo ng ano, MRT station ng Guadalupe, lakad sila, Doc, papunta dun sa commercial center ng Guadalupe.
1: Tapos tanong nyo lang sa guard, saan po ba dito yung XFM? Nasa fourth floor yun eh.
0: Oo.
1: So, sasakay kayo ng elevator, paglabas yun ng elevator, yun na. Yung pintuan
0: na mismo.
1: Ng XFM. At I think dun sa isang side doon na malawak, dun yung ating seminar.
0: Dun tayo. sa Linggo ha. Kita-kita po tayo doon mga ka-wellness. Nandiyan po kami nila Doc Algie and Doc Ron sa atin pong wellness seminar. At yung ano naman natin, yung atin pong wellness center doc ay dyan na rin sa Guadalupe Commercial Complex. Yes. Sa baba, ground floor tayo mga kaibigan. Oh,
1: starting Monday, I think. Fully operational na sila doon. No?
0: Oh, yun.
1: Oh, sa Makati branch. Wala na tayong Quezon City branch.
0: Wala na. Okay.
1: Nilipat na natin sa Makati. So, tabi ho ng Pag-ibig office. Ground floor po lamang yan, ng building na ano MP Pass building. Yan. At same contact number naman ang pwede nyong i-contact doon sa ating pong bagong location.
0: Oo, same number pa rin. Sa mga kababayan natin, ha? Kaya sa mga gusto pong dumalo ha? Sa ating pong wellness seminar, huwag nyo pong palumpasin yung mga pagkakataon na ito na makabisita po sa ating pong mga seminars na ginagawa, mga kaibigan. Okay? At sa iyo pa mga Yes to Health Wellness Center natin, ay bisitahan po mga ka-wellness. Narito ang ating pong mga locations.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablat.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng ating pong Ultimate Trio, ating Santhone Gold Herbal Capsule, Premium D3, and Santhone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin itong isang napakahalagang proseso na ginagampanan ng atin pong pangangatawan. Ayan, at itong proseso na ito, Doc, lagi itong nangyayari. Nagpapahinga tayo, natutulog tayo, nakaupo tayo, nagtatrabaho, o tayo ay nag-ehersisyo, gumagawa or nangyayari. Ito pong proseso na ito ng atin pong pangangatawan. Ito po ay yung tinatawag na metabolismo or metabolism ng pangangatawan natin. Madalas natin naririnig ang mga katagang bilis yata ang metabolismo ng katawan katawan ko kaya mapayat ako or slim ako. Iba naman sinasabi, uy, mabagal yata yung metabolism mo ha? Kaya lumalapad o tumataba ka ano. Pero ano nga ba Doc? Itong metabolismo na ito ng atin pong pangangatawan.
1: O tama ka dyan. Yung marami hindi nila masyado naintindihan at yung tungkol sa metabolism ano. Alam mo hindi lang yung how the body handles yung pagsusunod ng enerhiya ang maiko-connect natin sa metabolism. So yung metabolism po isang napakalawak na sistema ng or chemical process ng ating katawan na tumutulong po ito una-una na gamitin natin yung mga nutrients na kinakain natin. Siyempre, pag kumain tayo ng pagkain, may sustansya, walang kwenta yan pag hindi dadaan sa metabolism. Hindi rin natin mapapakinabangan. Ano? So, isa ring part ng metabolism yung pagbuo at pag-repair ng ating pong mga tissues. Part yan. Para mapanatiling normal yung function ng ating katawan. So, ayon nga po sa isang nilabas na statement, ng NIDDK or National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease na isang sangay ng NIH, ang energy metabolism ay may kinalaman sa paggawa ng energy. Yan, siyempre. Mula doon sa mga nutrients, kasi nutrients, raw materials yan. Kumbaga, dadaan yan sa metabolism so the body can use it and utilize it for fuel as energy. So, mahahalagang gawain na kailangan natin nitong nitong energy hindi lang yung mga pagtatrabaho natin. So involved din yung metabolism na normal syempre sa ating pong paghinga, circulation, yung ating pong pagpapanatili ng normal body temperature at marami pang biological process sa loob ng ating katawan. Kumbaga, kapag ang metabolism, ang magka-problema, hindi lang yung panghihina ang mararamdaman mo. Dahil sa kawalan ng sapat na enerhiya, marami pang makokompromise na biological function ng ating katawan.
0: Kung yung katawan natin, Doc, ihahambing natin sa planta o malaking factory, paano natin maiko-compare yung process ng metabolism doon sa process ng isang factory na yan?
1: Ayan. Yung nga, isipin natin yung katawan natin, planta o factory. Manufacturing facility. Yung mga pagkain, yun yung nagsisilbing raw materials. Ayan. So, yung digestive system, tumutulong yun para ma-breakdown yung mga pagkain. Isa sa pinakang mahalagang unang proseso na kinakailangang normal sa ating katawan. Pagkatapos na breakdown yung pagkain, yung nutrients, katulad halimbawa ng carbohydrates, yung mga macronutrients, carbohydrates, yung fats, yung protein, yung mga vitamins and minerals, gagamitin ng katawan yan para sa iba't ibang trabaho. So, yung metabolism, ang kabuuan ng process na nagko-convert at gumagamit ng mga, kumbaga, naka-imbak na mga nutrients at energy na nanggagaling doon mula sa proseso ng digestion natin.
0: Ibig sabihin, hindi lamang, Doc, patungkol sa pagtaba ng katawan mo, patungkol sa pagpayat mo, yung proseso ng metabolismo ng iyong pangangatawan.
1: Tama, hindi ganon. Kasama po sa metabolism, syempre, how you use your glucose to convert it into energy, paggamit ng fats. So, yung lahat ng mga materials, how the body handles that, yun yung involved sa metabolism. Ngayon, maraming chemical reaction na kailangan para mabuhay ang tao at yun din yung sinasakop ng tinatawag na metabolic functions. Kaya maraming sakit ang dahilan sa problema sa metabolic function. Hindi lang yung iniisip ng iba, mababaw lang eh. Masyado na akong mataba. Ako'y may problema na sa metabolism. Pero hindi niya alam, mas malalim pa doon.
0: Kapag pinag-uusapan naman natin, Doc, yung about sa energy production ng pangangatawan natin, kasi ito yung isa sa, ito yung isa sa mga after products ng metabolism ng ating pangangatawan, yung energy na ginagamit ng ating pangangatawan. Ano yung mga pangunahing components o yung mga processes ng energy na ito?
1: Karaniwang pinag-usapan niyan yung tatlo. Una, yung resting energy expenditure. Ano yun? Yun yung energy na ginagamit ng katawan kahit na nagpapahinga tayo. Siyempre, ang katawan, kahit hindi ka nag-exert ng effort, nagpapahinga ka lang,
0: May proseso pa
1: may rin proseso kasi may mga nangyayari inside our body. Kahit nga yung pag-blink lang ng mata
0: tama,
1: mo eh. It uses energy, no? So yun yung una. Pangalawa, yung thermic effect ng mga pagkain. Ano? So yung energy na ginagamit sa digestion, absorption, at processing ng ating mga pagkain, eh, yung isa yun, yung isang concept, yung thermic effect ng ating food. Ikatlo, kaya itong thermic effect na to, mapapansin mo, di ba yung, ano, yung sili? Kung kumain ka ng sili, ano mangyayari sa katawan mo?
0: Papawisan
1: ka, init ang katawan mo. Bahagi 'yon ng ng pag-utilize ng katawan ng na nanggagaling sa ating mga pagkain. Ikatlo, physical activity energy expenditure. 'Yun yung actual na energy na ginagamit natin pag naglalakad tayo, naglilinis tayo ng bahay, or whatever we are doing physically, kahit pag-akit lang sa hagdan, we are using that physical energy expenditure. So, mayroon ding non-exercise movement o tinatawag na NEAT. Na mga simpleng kilos lang. Kaya di ba yung mga exercise na binibigay sa mga elderlies tulad ng Tai Chi, hindi ka masyado mag-exert ng effort pero bakit nagbe-burn din yun ng fat, gumagamit din ng reserve energy ng katawan. Kasi nga, it doesn't mean na drastic yung movement mo sakalang mag-workout yung ganitong process. Kahit anong movement, it can contribute to using energy of the body. Yan namang NIDDK, naglalarawan sa resting energy expenditure, sabi niya, yung thermic effect ng food at physical activity bilang pangunahing component ng energy expenditure. Kaya nga, makikita mo din na sa metabolism, hindi lang yung nutrients ang involved, pati yung thermic effect ng food and yung paggamit mismo natin. So yun yung mga bagay that can utilize the body's metabolic function.
0: Sa isa sa importanteng mahalaga malaman ng mga ka-wellness natin, Doc, yung distinction ng anabolism and catabolism. Kasi ito yung dalawang sangay din ng metabolism ng pangangatawan natin. So nahahati siya dun sa dalawa na yan. Ano ba, Dok, itong dalawang klase na ito?
1: Linawin natin, hindi cannibalism.
0: Catabolism.
1: Catabolism and anabolism. Yan, simple lang po. Ang catabolism po, process yan kung saan bine-breakdown ng ating katawan yung molecules para makalabas o magamit yung energy. Okay? Kumbaga parang imagine mo na lang parang i-break mo. So energy can be used and utilized. Halimbawa, yung stored fat para magamit po natin bilang source, kailangan anuhin yun, i-breakdown yun.
0: Yes, so.
1: Into a molecular level. Samantalang yung anabolism naman, process yun naman ng pagbuo, kabaliktaran. Ano? Halimbawa, kapag gumagamit ng katawan ng nutrients at amino acid, gagamitin niya yun para mabuo yung tissues na nasira o ma-repair yung mga cells natin. So, yun yung anabolism and catabolism. In fact, sa katawan, meron din tayong parang process ng cannibalism. Pero hindi na per se na alam natin kakainin kami. The body can also recycle and use parts of the body that are actually weak. Katulad minatag na yung autophagy.
0: Autophagy,
1: ano? Isa yon. Pero ibang usapin naman yun.
0: Parabang ano yan, yung anabolism and catabolism, Doc, parang demolition tsaka construction.
1: Tama, parang ganun yung pinakang madaling intindihin na ano na analogy. Tama. Yung catabolism, demolition, pagkuha ng raw materials mula dun sa mga pinapasok nating mga malalaking molecules. Then, yung anabolism naman, construction. So, gagamitin mo yung raw materials na na-breakdown mo mula doon sa mga malalaking tipak ng mga sustansya na nutrients to establish yung better structure, repair na ating katawan. So, kailangan ng katawan yung balance na prosesong ito. Hindi lang puro breakdown ng nutrients from the food we eat, tapos hindi naman nagagamit sa repair and other thing, kaya sabi nga natin kanina malawak yung konsepto ng metabolism.
0: Oo, yeah. So mga ka-wellness natin dyan, mahalaga na maintindihan natin how your body breaks down those food you eat into its more potent and absorbable form niya, mga kaibigan, para magamit sa ibang process ng pangatawan mo to build more muscles, repair tissues, build strong bones. Yung kahalagahan, Doc, ng mga materials na ginagamit doon.
1: Kaya nga makikita mo minsan, 'di ba, sa proseso na 'yan, hindi porke meron kang calcium, magagamit na ng katawan.
0: Tama.
1: It happens pala na kailangan mo pa ng magnesium sa vitamin C. 'Di ba? Para magamit mo 'yun.
0: Para bang sa ano, Doc? Para sa construction din. kinakailangan may mixture eh. For example, yung semento, meron dapat buhangin.
1: Oo.
0: Tapos meron pang graba para mas matibay.
1: So, hindi pa pwedeng buhangin lang at saka graba.
0: Mm.
1: Kung wala semento,
0: wala pandikit.
1: Wala yun.
0: So, yun yung kahalagahan mga ka-wellness. Ano? Nung, kumbaga yung complete materials na kinakailangan ng katawan mo to build something or to make something strong doon sa iyong pangangatawan.
1: Kaya napaka... lawak din ang benepisyo ng mga sustansya mula sa pagkain, mga food supplement kasi doon tayo muhugot ng raw materials eh.
0: Tama daw.
1: Without those raw materials from the food we eat,
0: hindi
1: talaga magkakaroon ng magandang takbo yung mekanismo ng katawan through metabolism.
0: Yes, oo. Kaya mahalaga yan na malaman ng mga ka-wellness natin gaano kahalaga yung mga raw mats kung tawagin at gaano kahalaga kung paano nagagamit ng maayos ng katawan natin yung mga ipinapasok natin na yun ng mga materyales.
1: Correct.
0: How about Doc, dun sa ano, pag-usapan naman natin yung Santon Gold Herbal Capsule natin, paano ito nakakatulong para sa normal na metabolismo ng ating pong pangangatawan?
1: Actually, napakarami in terms of benefit sa metabolism. Yan nga ang nakakatuwa sa Santon Plus Gold, no? Kasi yung Santon Plus Gold, okay? Tinatawag natin Santon Gold Herbal Capsule. Meron siyang mga bioactive compound na known ano, katulad nung alpha at gamma mangosteen ano. Ito ay ilan lang sa mga santons na makikita natin doon sa nature ano na nato sa Santon Plus Gold.
0: Yes, oh.
1: So ang ginagawa po nung mga santon na to una meron siyang antioxidant. Alam naman natin ang antioxidant, ang purpose niya, nilalabanan nito yung oxidative stress. Kumbaga yung mga manarinig yung word na free radicals. So yung free radicals nasa katawan natin yan eh. Kumbaga yun yung reason bakit maraming mga cell ang madaling namamatay, because yung free radical hindi complete yung kanilang molecular structure. So nagnanakaw siya sa mga healthy cell ng molecules. So ang ginagawa naman ng antioxidant, instead na ikaw free radical, magnakaw ka diyan, bibigyan kita ng kailangan mo.
0: No, mag-donate na lang ako sa iyo.
1: Mag-donate na lang ako sa iyo. Yun ang yung trabaho ng antioxidant ano. So ang mangyayari noon, yung mga free radical sa katawan natin, bababa ng bababa yung bilang kasi hindi na sila nangangailangan magnakaw pa sa ibang healthy cell. So yun ang unang work ng mga santon. Mataas yung kanya antioxidant na nakakatulong para pababain yung oxidative stress at saka yung mga inflammatory response ng katawan natin. Ano? Kasi alam mo, yung inflammation, malalim po yan na nangyayari. Hindi lang yan yung nakikita nyo in surface na may pain, namamaga. Hindi po, malalim yan na nangyayari sa katawan natin. Yung talamak na inflammation sa ating sistema po ang pangunahing sanhi ng pagkasira ho ng metabolic process ng katawan. Kaya nagkakaroon ng tendency to develop metabolic syndrome. Yun na maririnig nyo yun, yung word na metabolic syndrome. So sa pamamagitan po ng pag-regulate ng lipid, ng glucose, metabolism, na nakakatulong yung mga phytochemical mula sa ating Santon Plus Gold. Gaya po ng alpha, gamma, beta, mangosteen, nagiging mas efficient yung ability ng katawan. Kasi sinusupply mo mga phytochemicals that can give us more

0: metabolic syndrome, itong diabetes.
1: Yeah, oh. So, anong nangyayari, kapag meron ang enough na charantin, polypeptide P, yung mga phytochemicals na yon, ang katawan, mas nagiging epektibo yung paggamit niya ng insulin. Kasi ang type 2 diabetes, known to be insulin resistant.
0: Tama,
1: diabetes. Ano, type 2 diabetes. So, yan, ibig sabihin, meron kang enough insulin, hindi naman nagagamit ng katawan mo kasi nagre-resist yung cell receptor sa insulin. So, hindi nagagamit. So, anong nangyayari, tumataas yung insulin sa dugo mo, that causes in, yung tinatawag na syndrome X. Actually, yan yung pinakang culprit yan, yung high insulin in the blood. So, using bioactive compound na nandun sa Santon Plus Gold, if everyday mong pinapasok sa katawan mo, ang laki ng benepisyo noon doon sa balance ng ating glucose sa ating katawan. Ano? Isama mo pa dyan yung bioactive compound na allicin. Di ba? Na based on study, ang allicin is highly beneficial sa ating puso, sa pag-balance ng cholesterol level sa ating dugo, and also helping the body to have a much better circulation. Siyempre, pag maganda yung circulation mo, maiiwasan mo yung hypertension, which is the most common reason bakit marami ang nagkakaroon ng heart attack. So, allicin is also nandun sa ating Santon Plus Gold, na isa sa pinakamagandang sangkap that can really help us balance our metabolism. So, ito mga to partner, Dr. Michelle, ang mga halimbawa ng mga sangkap at phytochemical that are studied to help balance our metabolism.
0: Mm-hmm. Yung mga nabanggit mo, Doc, na mga bioactive compounds na yan, dagdagan pa natin, ha? Mula sa Santon Gold pa rin natin, mga kaibigan, ay masusumpungan dyan yung mga well-known at saka mga unique na mga bioactive compounds tulad ng isothiocyanate. So, kung napapakinggan nyo po yan, mga kaibigan, plus yung quercetin at saka yung sikat na sikat, Doc, chlorogenic acid. Eh, itong mga bioactive compounds din na ito, mga ka-wellness, tumutulong din ito na malaki para maging maganda yung metabolismo ng atin pong pangangatawan. They work both ways, Doc, for the anabolism and catabolism ng atin pong pangangatawan. Since they supply partial raw mats ng katawan natin, at kinakailangan din yun sila, kumbaga parang mga co-enzyme sila na nagsisilbing spark plug ng ating pangangatawan na magamit ng maayos yung mga raw mats na yun, or yung mga fuel, kung tawagin, to produce energy. Kumbaga sa isang sasakyan, dapat maganda yung ano mo, yung spark plug mo. Kasi yan yung susunog ng ano, susunog ng fuel para maging maganda yung takbo ng iyong sasakyan. So yun yung gampanin ng mga ano na to, mga bioactive compounds na ito, na nagsisilbi silang ano, kumbaga ano sila, nag-uudyok sila ng mas mabilis na pag-convert ng mga materials na yun into energy.
1: Kasi trabaho ng spark plug is, kaya nga, siya yung mag-i-ignite.
0: Yan, oo.
1: Pag yung engine mo, pag nag- inano mo, di ba, yung engine, yung susi, pipitik yung spark plug, so mag-umpisa na, mag-sunog ng
0: sunog,
1: fuel. So, parang yung mga vitamins like B-complex, at iba pang mga phytochemicals, saka yung binabanggit mo kanina na mga quercetin,
0: yes,
1: isothiocyanates, yan mga ano yan, mga precursor ng metabolic process ng katawan.
0: Oo, at pagka hindi, or pagka kulang yon sa katawan natin, talagang mahina ang ano, production ng energy ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Isa pa, Doc, na napakaganda at napakayaman sa Santon Gold Herbal Capsule natin, yung picocyanin. At saka itong GLA or gamma linolenic acid. Alam niyo ba ito, mga kaibigan, ito yung isa sa pinakamagandang sources ng macronutrients na protina. O yung protein sa ating pangangatawan. At ito sila ay tumutulong din, ano? Kumbaga, tinataguriin yun sila, Doc, ng mga ano, superfood ng atin pong pangangatawan. Dahil ito ay mayaman sa mga antioxidants tulad na banggit mo kanina. Ano? At mayaman din sila sa mga enzymes. Yung mga enzymes sa mga si Doc, tumutulong din sa katawan po natin na ma-breakdown ng maayos yung atin pong mga kinakain.
1: Actually, sila yung mga workman. Kumbaga, kung titingnan mo, yung raw materials, yung mga pagkain, macro, micronutrients. Pero yung mga construction worker, sila yung mga enzymes.
0: Enzymes,
1: Kaya kung kulang
0: dapat
1: din
0: malakas
1: sila.
0: Malakas yung ano, malakas yung taga-trabaho.
1: Kasi kung may raw materials ka, wala ka namang sapat na worker.
0: Kulang yung labor mo.
1: And that's the role of enzymes.
0: So mahalaga yun, mga kaibigan. katulad ng SOD at saka yung catalase na tumutulong yan sila mga kaibigan para mas mapabuti yung lipid metabolism ng atin pong pangangatawan. Kasi pag kulang ito sila, Doc, yung mga ano, mga

0: enzymes na ito, hindi nagiging maganda yung breakdown ng carbohydrates or yung fats or proteins ang pangatawan po natin. Kasi pagka hindi rin maganda yung ano, yung breakdown ng mga ano na yon, ng mga macronutrients na yon, hindi rin magagamit, Doc, ng katawan natin. Eh.
1: Tama.
0: Kumbaga parang tatambak lang na tatambak dun sa atin pong sistema.
1: Yes.
0: At yun, hindi nga ano, hindi mapapakinabangan ng maayos ng atin pong pangatawan. Sa halip na sana mapagkukunan nyo na enerhiya, eh pagka hindi yun na breakdown o na tunaw, mga kaibigan, ng maayos, eh magiging pabigat pa yun sa atin pong pangatawan at pinagmumulan ng mga karamdaman.
1: Ayan. At syempre, alam nyo, sumatotal, kapag uminom tayo, for example, Santon Plus Gold, Santon Gold Herbal Capsule, araw-araw, nagiging mataas yung tendency or benepisyo na una, mabalance natin yung glucose natin. Kasi pag balance yung glucose mo, mas mabilis na maayos yung ating kumbaga pagagamitan ng mga sugar. Kasi pag diabetic ka, plus type 2, kumakain ka ng sugar, hindi mo naman nagagamit yung sugar.
0: Oo.
1: Nagiging pampalapot lang ng dugo yun. So, isa yan, magiging efficient yung cellular function kasi nga nababawasan yung oxidative damage.
0: Yes.
1: And also, nako-convert na maayos yung nutrients.
0: Mm-hmm.
1: Yung nga sabi mo, pag hindi maayos na na nakuha yun, na breakdown yun, hindi rin magagamit yun ng katawan. So, isa yun sa nagagamit na ating katawan dahil naaayos yung conversion ng nutrients na mas siksik at mas highly absorbable para magamit doon sa pagagamitan using those workman o mga enzymes natin sa ating katawan. Saka, nagiging mas balanse yung takbo ng katawan kapag ikaw kumbaga, gumagamit ng Santon Plus Gold. Kasi, nandun yung mga kinakailangan ng, ng katawan natin na ilang mga sangkap na parang sa makina. Pag makina, walang sa oil, di ba? Engine oil.
0: Tama daw ko.
1: Tumatakbo yun, pero matagtag. Kasi hirap na hirap yung makina. So, yun. Hindi sapat ang isa na sustansya. Kailangan talaga yung lahat ng kailangan ng katawan.
0: Balance eh.
1: Provided in a balance. Hindi sobra, hindi kulang. So, sa Santon Gold Herbal Capsule, marami siyang maiko-contribute sa katawan natin. Hindi bilang gamot, kundi bilang sustenance ng mga kailangan ng katawan natin to balance its own metabolism.
0: Ayan, ha? Kaya mga ka-wellness, ha? Ngayon, alam niyo na kung paano po nangyayari yung metabolismo ng atin pong pangangatawan. Mamaya, dadagdagan pa natin ang mga kaalaman na yan kung ano pa ang kinakailangan po natin masigit na maintindihan patungkol po sa proseso nito ng atin pong pangangatawan. Kaya manatili po nakikinig at nakatutok dito sa atin pong programa dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zanfone Plus Coffee Mix.
2: Zanfone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Zanfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Zanfone Gold Coffee Mix.
2: Zanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pag-iisang gamot ka. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga po pala si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko sure eyes lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Next Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision Next Plus, effective talaga.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, dako tayo sa pangalawang yugto ng atin pong talakayan. At pinag-usapan pa rin natin dito yung normal metabolism o yung normal na metabolismo ng atin pong pangatawan. Now Doc, ano po yung mga senyales na dapat bantayan ng mga kababayan natin sa metabolismo o kung nagkakaroon na ba ng problema sa metabolismo ang kanila pong pangangatawan.
1: Actually, madaling malaman. Ano, physically, yung nararamdaman natin, madaling magkaroon ng clue kung tayo ay meron ng metabolic problem. Una, physically, nagkakaroon ng paglaki ng tiyan, pag unusual na pagtaba kahit na nagda-diet ka na pero tumataba ka pa rin, may mga ganun eh. So may there's something wrong sa metabolism, ano. Hindi yan simple. Kasi kung magda-diet ka lang papayat ka na, baka ang dahilan lang masyadong marami kang kinakain. Pero may mga tao kasi na hindi nangyayari yun eh. So ibig sabihin may problema sa kanilang metabolism. Yung mas mabilis mag-imbak ng taba ang katawan kumpara mo sa pagsusunog ng mga calories. Ano? Isa pa, yung madali tayong mapagod kasi pakiramdam natin, kulang tayo sa energy. Kasi nga, dun sa metabolism, yung energy production, isa yung sa crucial na function ng metabolic process ng katawan. So, pag kulang tayo sa energy, meaning, hindi natin masyadong na-utilize yung source of energy natin. Oo. Yung iba naman, palaging giniginaw kasi... Diba, sa metabolism, kasama dyan yung pag-regulate ng temperatura. Kasi, kaya nga, sa mga Chinese, pag panahon ng winter, meron silang mga pagkain na kinakain na ang kanilang sinasabi pampainit ng katawan. O katulad ng sinabi kanina, yung sili. Isa yun. So, pag hindi maganda metabolism mo, ginawin ka. O, kasi nga, hindi nababalansin ng katawan yung temperatura natin na kailangan natin. Automatic kasi pag malamig, yung katawan natin mapapansin mo
0: parang mag-a-adjust yun.
1: Yung katawan natin.
0: Pag mainit tayo naman, normal yun. Papawisan ka para mag-cool down yung katawan
1: yes,
0: mo.
1: Yes, matindi pa sa AI yan. Tapos yung ano natin, balat, tuyo at saka yung ating buhok. Kadalasan, nagkakaproblema. Nagiging mas marupok, mas less. Hindi healthy yung ating buhok. Kasi may mga apektadong hormone na pag hindi maganda yung metabolism mo, may mga hormonal function na apektado rin. Na alam naman natin na yung buhok natin, kaya nga diba may bansa kasi na ang mga lalaki parang napapanot sila mula dito. So ano daw yun, hormonal. May sabi sila ganun. Kaya madaling malaman if meron kayong suspetsa na may metabolic problem kayo, you can still consult a doctor to advise you kung ano yung kinakailangan yung gawin.
0: At kapag hindi healthy, Doc, yung metabolic state ng isang tao, ano yung kadalasang nangyayari? Ano yung mga komplikasyon na pwedeng mangyari sa kanyang katawan?
1: Marami. Most of the killer diseases na makikita natin ngayon, nag-ugas sa metabolic function. Okay, una, pwede ka mag-develop ng type 2 diabetes. Pwede ka magkaroon ng sakit sa puso. Kasi alam mo, ang puso naman natin, matibay yan. Kaya lang, pag laging malapot yung dugo, hirap na hirap siya, maraming pagbabara, so pwedeng magkaroon ng problem sa puso. Hypertension, isa yan. Tapos yung cholesterol mo, hindi mo na mabalance. Lagi kang bagsak sa lipid profile mo. Di ba? Nagkakaroon ka ng fatty liver. Marami pang ibang complication na pwedeng mararamdaman. Yung iba, bloated lagi. Di ba? Yung iba, parang... may mga body pains pa nga na hindi mo na maintindihan. Eh. Kumbaga, itong mga to pwede mangyari kapag hindi normal yung ating metabolic function. Kaya, pag nagsususpet sana kayo, ang good news kasi, pag metabolism ang problema, hindi siya mahirap i-correct. Actually, karamihan ng doktor nagsasabi, change your lifestyle. You need to move. You need to eat foods na hindi dapat sobra, dapat balance lang. Actually, it's completely reversible kapag meron kang problema sa metabolic function.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Huwag nyo nang hintayin na humantong pa dun sa mga komplikasyon ng metabolic syndrome yung kondisyon po ninyo, mga kaibigan. Kung napapansin mo na yung mga first onset, Doc, ano, ng metabolic problem sa inyo pong pangangatawan, gumawa ka na agad ng hakbang para yun po ay mapigilan o yun ay makontrol. Ano? For example, ang problema sa'yo, dapat kasi tinan nila, Doc, kung ano yung nagkakaroon ng problema. Ano? Kumbaga nga, sa isang planta, tinan mo saan ba nagkukulang, ano ba yung sumusobra, ano ba yung kinakailangan mong yung kinakailangan mong i-provide, o baka naman sobra na yung raw mats, kulang naman yung trabahante, so kinakailangan ibabalance mo.
1: Huwag pumunta sa mga planta na mga highly commercialized na manufacturing. Di ba lahat ng makina nila synchronized?
0: Mm, tama daw.
1: Pag may isa lang doon na sumablay,
0: kumalpak.
1: Lahat na yun asablay. Ganon din ang katawan na ang metabolism natin mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. So kailangan tingnan natin kung saan ba nagkakaroon ng problema. Doon ba sa raw mats ng katawan mo? Mm-hmm. Doon ba sa nagpuproseso ng katawan na ng ano ng mga raw mats na yun? O baka doon naman sa ano? Baka doon naman sa mga helper. O doon baka doon yung kulang, baka hindi sapat yung ano. Mga helper ng pangangatawa natin. Tulad din nabanggit natin kanina yung mga enzymes na iyan, yes. Ano, na kailangan ng katawan. So, dapat pansinin nyo yung mga ano na yun, mga punto na yun para ma-correct, Doc, yung problema ng metabolism sa atin pong pangangatawan. At maliban, Doc, sa pag-take ng Santon Gold Herbal Capsule, ano, at pagkain ng maayos, ano, Doc, yung maiwapayo mo sa mga ka-wellness natin para maisaayos yung normal na metabolismo ng kanilang pangangatawan?
1: Sabi ko nga kanina, hindi naman sobrang mahirap. Mm-hmm. Una, kailangan ng physical activity.
0: Yan.
1: Kasi hindi naman mo kailangan magbuhat ka ng mabibigat eh. Basta kailangan mo lang talaga ng physical activity na routine. Gagawin mo siyang routine. Kasi the body will burn anything na excess kapag gumagalaw tayo. Yes. Hindi kailangan ng matinding workout. Yes. Regular movement lang. And next thing is, kailangan nating bigyan pansin yung nutrients na kinakain natin dahil napakalaki po ng ano no, napakalaking doon pa lang. Madidetermine mo na bakit ka nagkakaproblema kasi mahilig ka sa mga mamantika. Diba? Hindi ka kumakain ng gulay. Na siyang source talaga ng balance sa ating katawan.
0: So, yan ha. Mahalaga yung consistent, pagiging consistent sa pag-ehersisyo, mga kaibigan. Ano? Hindi mo kinakailangan biglain yung katawan mo na dahil kinakailangan mag-exercise, buhat ka agad na may bigat na mga...
1: May ganun eh. Ay, naku, ano ko na, dibo ko na. Kailangan kong magkasya yung gown.
0: So, wag na wag niyong bibiglain yung mga pangangatawan po ninyo. Ano? Kasi bukod sa prone yan sa injury, baka sa halip na maging healthy yung katawan mo, nako, mas lalo tuloy ano, bumagsak ang ating pangangatawan. Pero alam niyo, napakahalaga ng ano, ng muscle mass sa pagkakaroon ng magandang metabolismo ng ating pong pangangatawan. Dahil sa mga pag-aaral, yung muscle mass po natin, mga kaibigan, ano, ay o yung muscle natin, metabolically active tissue yan siya, mga kaibigan. Kumbaga, the more na mas maraming muscle ang katawan mo, the more na mas maraming nai-imbak doon na pwedeng gawing energy ng iyo pong pangatawan.
1: Pwede ba lagi natin sinasabi, predetermining factor yan ng mahabang buhay.
0: Yes.
1: Kaya habang tumatanda kayo, the more na tumatanda kayo, tapos yung muscle ninyo, lalong nagiging matibay. May mga ganun eh.
0: Tama, Doc.
1: Masahaba ang buhay nyo.
0: Yes.
1: O, kasi yun ang base sa pag-aaral. Enough muscle can help us. Pero yung mga nagkakaroon na ng muscle, nag-wasting ng muscle, di ba? Yung mga sarcopenia.
0: Yes,
1: nagkakaroon ng ano yan. Medyo nagiging mababa, babagal ang katawan.
0: Kaya kung ano pa kayo, medyo bata-bata pa kayo, or meron pa kayong panahon to build muscle, kasi wala naman sa edad yan eh.
1: Wala
0: talaga. Okay, kinakailangan lang ng ano. Iba rin kasi yung ano, Doc. For example, nasa 60 years old ka na and then halos wala ka na build na muscle, mag-uumpisa ka pa lang.
1: Uh-oh.
0: Iba yung ano mo, iba yung approach mo to build muscle. For example, nasa 30s ka pa lang or 20s ka pa lang. Diyan mas ano yun, mas mabilis yung ano yan, muscle building diyan sa mga edad po
1: kasi
0: na yan.
1: Kasi pwede mo pampersahin yung muscle mo sa mga intense eh. Pero pag mga 60 plus na, ang kailangan na lang doon is maintaining yung muscle mo na hindi sa lumiit ng lumiit.
0: Kaya nga habang mas maaga, Doc, makabuild ka ng pundasyon ng iyo pong pangangatawan, mas mainam po iyon, mga kaibigan. Compared sa medyo maedad ka na, tsaka doon ka palang mag-uumpisa. Ano na yun? Kumbaga, out of ano na, kumbaga, wala na sa lugar kung tawagin. Ano? Pero pwede pa naman, mga kaibigan. Huwag yun lang bibiglain. Yun nga yung sinasabi natin na pagka nasa ano ka na, medyo late ka na mag-uumpisa, na mag-build ka ng muscle mo, kinakailangan ano talaga, alalay na alalay lang talaga. Seek professional approach, ano, pwede kayong mag-hire ng mga coaches nyo para mas maganda ma-explain sa inyo kung saan kayo mag-umpisa, ano yung mga proper ways na gagawin po ninyo, mga kaibigan, ano. Kaya kung kayo ay bata-bata pa at napakinggan nyo itong mga programa natin na ito patungkol dito, ngayon pa lang umpisahan nyo na, ano, to build your muscle, mga kaibigan. Kasi pagtanda mo,
1: mahirap na.
0: Mahirap na. At pagtanda natin, yung na-build natin ngayon na muscle, pagtanda natin, ano yan, mawabawasan pa yan, mga kaibigan. Ano? Eh lalo na kung wala kang mabuild na muscle, eh mas lalo mahirap yung sitwasyon natin.
1: Kung nabuild mo puro fats.
0: Nako.
1: Eh mahalaga na habang tumatanda tayo, doon mas lalong balanse yung pagkain.
0: Yes,
1: kasi iba sabi, nako matanda na ako kaya konti na lang kain ko. Mali concept. Kailangan habang tumatanda tayo, dapat doon mas lalong balanse. Kasi umaasa ang katawan natin sa pag-maintain na nung structure ng katawan na hindi babagsak. So, kaya we advise whole foods. Ibig sabihin, mga whole foods, yung the more na pwede mo siyang kainin ng walang mga prosesong iba, maliban sa pagluluto, pwede mong isalad. Yun po yung focus natin, mga ka-wellness.
0: Sa mga kababayan natin, wala namang kumbaga, isang pagkain fits all.
1: Wala.
0: Kinakailangan balance yan. Depende sa condition ng pangangatawan mo, sitwasyon ng iyong kalusugan. At syempre, nandun ay given na doc in general yung mga whole foods na pwede natin pagkunan ng mga rich in nutrients or mga macro and micronutrients na mapapakinabangan ng ating pangangatawan.
1: Bilib ako doon sa mayroon akong nakilala kasi na at 60 years old parang ano lang siya 40. Talagang ang ganda ng muscle. Sabi niya ang katwiran niya, ang principle daw siya para si Cesar Montano. Ang principle is if nature did not make it, I will not eat it. Ibig sabihin, kung
0: hindi gawa ng kalikasan yun.
1: Yung kamote, gawa ng natural yan. Yeah. Diba? Yung ano. So, yun yung principle nila para at their age, talagang age gracefully. Hindi yung 60 ka pa lang, lagi ka nang hirap na hirap ka nang lumakad because mahilig ka sa mga prinoseso na mga pagkain. Kaya nga, we emphasize more ang supplementation as we age. Ang laking bagay ng Santon Gold capsule pag tayo ay nasa edad ng mula 40 pataas. Kasi dyan yung mga punto partner na hindi na ganun kabilis yung katawan sa pag-absorb.
0: Tama, Doc.
1: Kaya kahit kumakain tayo, parang napapansin natin, parang nanghihina ako. So, supplementing your daily nutrition, kumbaga, with Santon Gold Herbal Capsule, malaking bagay po yan na nakikita natin sa mga user natin na happy sila. Na hindi gaya ng dati na sila ay ang dami nararamdaman. Ngayon, masasabi nilang okay ang katawan nila as they age.
0: Isa pa, Doc, sa mahalagang aspeto para maging maganda yung metabolismo ng ating pangangatawan. At dito, nakakatulong din ng malaki ang Santon Gold Herbal Capsule natin ay yung tulog natin, yung pahinga.
1: Daming
0: kasi iba, nagfo-focus lang sa pagkain. Yung iba, nakafocus lang sa pagkain or nakafocus lang sa physical activity nila. And then yung tulog, na-taken for granted. Kumbaga, parang nababaliwala nila. Kaya ang pagtulog po, mga kaibigan, napakahalaga po niyan sa atin pong pangangatawan.
1: At saka yung metabolism natin, entirely dependent sa tinatawag nating ating biological clock. Di ba? Paggabi, natutulog tayo, yan yung point kung saan the body can restore and repair.
0: Yes,
1: and at the day, the body can break down and use the energy. Kaya nga, makikita mo, ang isa sa mabilis magpataba, mabilis magpataas ng mga sugar kapag laging puyat.
0: Tama doon.
1: Napapansin natin yun.
0: Mahirap pag laging, ang gumagana lang sa katawan natin, yung katabolism, wala nang anabolism. Lagi na lang, destroy lagi, Kumbaga, lagi na lang nasisira, walang pag-rebuild, walang pag-repair. Mahirap po yun, mga kaibigan.
1: Tsaka iwasan natin yung chronic stress.
0: Kung
1: if we can do something to manage our stress. Dalawang klaseng stress at pareho naman may nai-contribute sa katawan na mabuti yan. Halimbawa, yung good stressor, yung happiness. Diba? Then another stressor naman, yung isang punto na kailangan natin for survival. Pero kailangan balance lang.
0: Yes.
1: Okay? Kumbaga, sabi nila lagi, always be positive. Pero iba, kahit may problema, tumatawa.
0: Iba na yun, ha? Or ano?
1: Nasobra na. Ganun po, always be balanced at positivity kasi ibig sabihin nun, yun yung ating mental setting. Na hindi tayo, kahit may problema, at sa Bible din naman nakalagay, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sa Bible po yan.
0: Yeah, mahalaga na, handle your stress. Control your stress. Kasi given na yan sa buhay natin. Pero mahalaga, nakokontrol natin ito. mga kaibigan, okay? So, yan yung mga aspeto na dapat natin pong malaman, dapat natin gawin para maging maayos po, ha, ang metabolismo ng atin pong pangangatawan, okay? Sana po, marami kayong natutunan dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness. So, may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po namin, ito ating tutugunan ng live ang inyong mga inquiries. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na, batiin ko lang, Doc, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong mga himpilan. O, ito, mga masugid nating watchers sa atin pong live stream. Kay BJ Pastor Haya. Ayan, lagi itong nakikinig, Doc, pagka lunch time nila, break time nila. Together with his colleagues.
1: Mabibigyan ko na ng award dyan. Wala absent yan.
0: Complete attendance.
1: Complete attendance, si sir.
0: At ganoon din kay Rico Bagisi na laging nagka-countdown Pasko. Parang malaki ang Christmas bonus. Sir Rico Bagisi, yan. Ganoon din kay Sir Angelo Fernandez. Ayan. Happy watching po sa inyo.
1: Sa mga nasa Yes to Health Wellness Clinic dyan sa Santa Rosa, sabi ni Doc Ron, papagreet niya energy camera na laging nakasubaybay dito sa Centennial 1 Townhouse, Cabuyao, Laguna. Shout out din ako kina Nanay Edith at Nanay Lita sa Phase 2. Ayan, oy, Nanay Edith, Nanay Lita. Shout out po sa inyo. Kumusta na po kayo? Ayan, sa lahat ng ating mga taga-pakinig sa radyo, welcome po at salamat sa inyong laging pagtutok sa ating palatuntunan. Even do sa mga nasa nasa live natin, i-share niyo lang po Sabi nga caring is sharing. Sharing is caring pala.
0: Ganun din kay kay Auntie Rowena Andres, ayan, nanonood din. Kay Lorenzo Kaiban Pablo. Nanonood din. Diyan po sila sa Santiago Isabela. Uy, happy watching po.
1: Happy watching
0: sa mga
1: ka-Elian
0: dyan. At sa lahat ng mga viewers natin at listeners sa atin pong programa. Ay malusog na pakikinig sa inyo po lahat. Doc, ito, mayroon nagtanong dito sa atin. Doc, ma-address po ba ang glaucoma ko kung mag-take ako ng mga products nyo? Mamula-mula kasi ang aking mata kung mag-eye drops pang glaucoma.
1: Ayan, alam niyo yung glaucoma, actually isa yan sa common na nagiging problema sa mata kapag may problema ka sa daloy ng dugo. Kasi tumataas yung pressure sa mata. So yung ating mga produkto naman, ang purpose nun is to help good circulation, mabigyan tayo ng mga nutrients that can stabilize yung integrity ng bawat parte ng ating katawan. So ang tanong is kung makakatulong, makakabuti. Yes, makabubuti sa inyo ang mga ganitong produkto kasi ito ay for general health kasi ang target na ating pong suplemento.
0: Yes,
1: so kung kayo ay may glaucoma, ang pinakamainam kasing gawin dyan para ma-prevent yung pagkabulag kasi number one yan na reason kung bakit maraming lumalabo ang mata hanggang sa mabulag. Kinakailangan una maayos natin yung ating, kung high blood kayo, dapat ma-normalize yung blood pressure ninyo. And meron din tayong isa pang product katulad ng Vision X na ang purpose naman noon is direkta sa mata. Kaya try nyo po yung mga product ng Yes to Health, particularly Santone Gold Herbal Capsule, Vision X at saka yung ating Premium D3 para makatulong sa, kasi ang glaucoma hindi naman yan yung direct naging glaucoma na kaagad yun. Meron yang mga underlying reason katulad nga ng sinasabi kanina, hypertension, diabetes that can contribute sa mataas na pressure sa ating pong mata.
0: Ayan. Okay, ito, Doc, another inquiry. Doc, nakaupo, biglang nag-seizure, nahimatay ng few minutes, first time daw niya. Ano po kaya ang possible causes nun? Nasa ER pa po ngayon.
1: Hindi natin sure. So, maraming dahilan ng seizure, either kasi pag may seizure, ang problema yung electrical conductivity sa brain. Even yung mga doctors, pag nag-seizure ang isang tao, they need a thorough diagnosis para malaman anong dahilan. Kasi marami pong pwedeng
0: dami kasing
1: dahilan.
0: Pwedeng pagmulan nun.
1: Pwedeng toxin, mga neurotoxin, pwedeng epilepsy, pwedeng tumor sa utak. wag naman kayo nervyusin. Mm-hmm. Eh, minsan kasi may mga reason na hindi naman kalaliman, may mga reason na mga malalim din.
0: Uh-oh.
1: So ang pinaka the best nasa ER siya, no?
0: Oo. So, hintayin niyo yung mga result.
1: At ang doktor nila naman i-handle yan to check ano yung reason bakit nagkaka-seizure po tayo.
0: Yung iba, pagka ano, Dok, nalilipasan ng ano, ng gutom. Yung iba, pagka may ano, epilepsy.
1: Yung nahihimatay, karaniwan lang yun.
0: Oo.
1: Pero yung may pag tinawag na seizure kasi iba na yun eh. Ibig sabihin nun, naninigas yung tao. Yung nahihimatay kasi parang nawalan ka lang ng kudirat. Nangyayari yan, kahit nga yung sobrang takot, nangyayari yan, di ba? Kumbaga parang ano rin yan, ang pagkahimatay kasi, parang defensive mechanism din pala ng ating katawan yan. So, yun yung...
0: Kumbaga parang bigla nag...
1: Nagsishutdown yung brain mo para maiwasan yung further damage. May mga ganong explanation with that. Pero sa mga seizure, tama, kailangan mo ng mas malalim na diagnosis.
0: So antayin nyo po yung results ng mga lab tests po ninyo.
1: Kasi minsan may mga ano eh, meron akong, exams. May karanasan ako na yung isang ano, yung isang pasyente, nung bata pa siya, nalaglag siya sa hagdan, pagulong-gulong sa hagdan. So, nag-manifest yung symptom na parang epilepsy nung teenage na siya.
0: Grabe, ano?
1: Tapos na na-trace ng doktor. May nangyari bang aksidente nung bata pa kayo? So, hindi kasi madaling malaman kung anong reason. Pero, may mga paraan sila para alamin naman yan. No?
0: Meron din mga late, ano, Dok, eh? Late na nagpapakita. Katulad nung isa sa mga, ano natin, breedren natin. Nung, kabataan pa niya, napalo daw ng boti sa ulo. Tapos, nag-manifest yung symptoms nung ano na, may edad na, 60 years old na. Doon pa lang nakita na meron pa lang nag-umpisa na ano, na tumor doon sa brain area dahil doon sa pagkakapalo. So yun. Kung meron kayong mga history before ng mga ano, ng mga trauma, ano, na untog or kung ano pa man, maganda makapagpatingin, makapagpa-check po
1: kayo. Kaya nga ako fully aware diyan kasi nung maliit pa ako, tumalon ako sa ano eh. Tapos para akong lasing sa loob ng 5 days.
0: Oh, grabe.
1: Pero naman nagbago sa akin nun. Mabilis ako mag-memorize.
0: Aba. Para yung, good effect ka.
1: Naranasan ko yun. Parang ang bilis ko mag-memorize ng isang bagay. Nung afternoon.
0: So iba-iba.
1: Buti na, hindi ako naging superhero.
0: Dok, another inquiry. Okay. Dok, ano pong food ang hindi pwedeng kainin ng taong may TB? Thanks po. Dinlin o ng Nara.
1: Ayan. Ako, sa naturopathy, lagi namin sinasabi, iwasan yung high sugar, especially sugar and milk combination.
0: Yan, ako.
1: Hindi yan the best, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kain kayo ng mas maraming plant-based na mga pagkain. Mga dahong gulay, rich in antioxidant. Kasi pag may tuberculosis ka, infection kasi yan.
0: Tama po.
1: So, kailangan mo pala kasi yung immune system mo. Tapos, kumain ka ng mga pagkain, magpo-protect doon sa baga mo. Kasi pag may tuberculosis ka, ina-atake ng bakterya. Kaya makikita mo, di ba, yung mga spot. Pero ang good news naman kasi, ang TB is treatable.
0: Yes.
1: Kaya lang, after mo ng tuberculosis, hindi pa tapos yung laban. Kasi yung iba, wala na silang ano, hindi na positive. Nasira naman yung baga nila. So, may mga long-term effect pa rin pag hindi na address yung tuberculosis. Kaya nga, pag may medication kayo, tapusin nyo. May TB meds. Pag sinabi ng doktor, 6 months, 3 months, tapusin nyo. Huwag yung, okay na pag po okay ako eh, malakas na ako eh, wala stop lang. Tapos sinihinto na, mali po yun. Kasi bacteria ho yung kalaban sa tuberculosis. So, lahat ng pagkain na plant-based, maganda po sa inyo, iwasan nyo na talaga. High sugar, especially, ang milk kasi pampaplema yan kapag kinumbay mo sa asukal.
0: Mucus forming.
1: Saka more on ano kayo, more on fruits din. Okay na okay po.
0: Tapos iwas kayo sa mga ano, pro-inflammatory na mga pagkain, mga prito na mga pagkain, mga minantikaan. Bawas-bawas kayo.
1: Saka pag Santon Plus Gold. Yan. Santon Plus Gold, yung ating Santon Bitsy, yung Premium D3. Naku, napakagandang kumbin. Kaya nga yung Ultimate Trio natin, yung tatlo na yan, sa mga pasyenteng merong ano, tuberculosis or any lung problem, magandang benepisyo niyan sa inyo kung iyong iinumin po everyday.
0: Ayun, sa mga kababayan natin, ha, yung mga ano, yung mga non-reactive tsaka yung mga reactive na TB, try po ninyong mag-take ng Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha, para sa mas malakas at mas efficient na immune system at pampatibay din yan ng inyong lungs area. Kasi meron yung ano, Dok, mga effect, mga lung tonic effects sa pangatawan natin, ano, na makakatulong para makasurvive yung lungs area natin doon sa mga microbe na yun na pumapasok sa ating pangatawan. Okay, yan. Sa mga kahabayan natin, ha, na mga tagapakinig, nakodok, napakabilis ang oras natin. Paumanhin sa mga hindi po na sagot ng mga katanungan sa mga susunod po na episode natin, eh, itutugon na yung po mga inquiries. Pag natin makalimutan, Dok, yung atin pong ano, ha, seminar this Sunday.
1: Sa Sunday na yan.
0: Sa Sunday na po yan, mga kaibigan. Kita-kita po tayo dyan sa atin pong XFM station sa Manila, sa Guadalupe. Mm-hmm. Ano, matagpuan po yan sa Guadalupe Commercial Complex, o Commercial Center, mga kaibigan. Fourth floor po tayo sa Linggo. Okay. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
1: Well, thank you very much, mga ka-wellness. At sana po nakapagbigay tayo ng makabulang talakayan sa hapon pong ito. And see you again sa ating susunod na mga programa sa The Secret of Health. Same time, same station.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, ha? Laging nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dok Remilito, at sa ngalan po ni Dok Ron, ito po yung likod, Dok Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siya tutulong na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang tubig.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sample Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
16: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.
5: Something plus gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
4: Naomi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Visionix, marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pero nung rin, wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Santon Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
11: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: XFM.

po si Imelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-pacheck dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santone Coffee Mix.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
12: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumis.
0: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: XFM.
9: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
5: XFM.

0: Brooklyn boy.
1: XFM.
2: XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
9: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Pabili
11: sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo.

0: si Jeronimo D.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Sanzone Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Mga katropa, exa!

Ate mga kabay, mga katropa, ganap na pong alas 4:02 na po ng hapon. Oras naman na ito mga kabay, mga katropa, handog naman sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

isa pong mag... Ano ba ito? Malinsangan. Malinsangan pero mamasamasang hapon mga kabayan, mga katropa. Ngayon pong hapon na po ng Biyernes. Oy, thanks God, it's Friday.

0: Friday. Po, Biyernes na, ika-25 sa buwan ng Setyembre. Taong 2026. Maalinsangan, katatapos lang po ng pagbuhos ng sandali lang naman na ulan. Oo, mga kabayan, makatrawa, pero maalinsangan. Singaw yung init. Yung init mula kaya ng umaga hanggang bago magtanghali. Bumuhos lang ng saglit na ulan. Aba, singaw, maalinsangan. Ganun pa man ako, mga kabayan, mga katropa, biyaya pa rin yan, pagbuhos ng ulan, ha? Para doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ang mga magsasaka, bagamat saglit lang, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kalat-kalat, hindi po pantay. Ilang bahagi, binuhusan ng malakas na ulan, ang ilang bahagi naman ay ambon lang. Ganun talaga, sabi nga ng pag-asa, kalat-kalat, ang mga pag-ulan. Party cloudy to cloudy skies. Bagay ang maulap hanggang sa maulap na papauri na paminsan-minsan pagbuhos ang ulan, pagkulog at pagkidlat. Mga kabayan, mga katropa, speaking of kidlat, kahapon meron pong tinamaan ng kidlat sa Espanyola, ha? Ingat doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, pag may mga thunderstorms, sabay po kasi ng kulog, may mga kidlat-kidlat, ha? Iwas-iwas lang po tayo sa mga open area. O, ganun pa man, mga kabayan, mga katropa. Oo, sabi nga natin, umulan o uminit man. Umulan o umaraw man. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pagbibigay ng mga impormasyon, mga balita, para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, dito lang yan sa ating pong palatuntunang asintado. Ang alam po ng ating mga kasama sa bagay technical engineer Ken Vincent Dancilla. Ang alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman, ang inyong mga kasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nag-aanyaya na rin po sa inyong lahat, lalo-lalo po sa mga naka-rest day sa mga sa araw na ito ng Biyernes. Especially doon po sa mga empleyado ng ating pong gobyerno, na nasa 4-day work week pa rin. Pero yung Pangulo, hindi po nagpatalo, ha? Ngayong araw na ito, makasaysayan, mga kabayan, mga katropa. Ito na yung hinihintay na kasagutan na anong ating po, mga kabayan, mga katropa, lalo po yung sa mga nagnanay. na maglingkod sa kanya-kanya mga barabarangay. Magmula sa Sanggunay ang Kabataan hanggang barangay official. Formal na po, pinirmahan na. Anong Pangulong Ferdinand Marcos, mga kabayan, mga katropa, yung pong Republic Act. Republic Act na sabi nga rito, ito na po yung magtatakda ng 5 taon na termino ng mga barangay official. Ito pa yung Republic Act number 12326, series of 2026. An act fixing the term of office of the barangay officials and members of the Sanggunian Kabataan for 5 years. Opo, 5 years na. Ito ay bilang pag-amenda sa Republic Act 12232. An act setting the term of offices of barangay officials and members of the Sanggunian Kabataan and for other purposes. Mga kabayan, mga katropa. Kanina umaga ito, pirmahan na. So ilalathala ito 15 days bago magiging effective. Pero sagot na ito yung mga katanungan ng karamihan. Lalo na po yung mga hindi malaman kung maghahanda ba o hindi. Magpa-file ba sila o hindi? COC. Kasi after mapirmahan ito, ipopost na lang ito for publication. Pero ito na yung kabuuan yan. Mga kabayan, mga katropa. An act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sanggunian Kabataan to 5 years, amending ang Republic Act 12232. 5-year term all barangay and SK official. Base do sa official Facebook Facebook naman ng Commission on Election, mga kabayan, makatropa, yung pong magiging barangay at sangguniang kabataan election ay sa taong 2028 na, Nobyembre at 13. Fix na yan, mga kabayan, makatropa. Dahil dito, ang sabi po ng ating COMELEC, ang barangay sangguniang kabataan election sa November 2 ay hindi na po itutuloy. Kinansela na rin po ng COMELEC yun daw pong kanilang calendar of activities. Kasama na rin po ang filing of Certificate of Candidacy o Candidacy mula September 28 hanggang October 5. Pati na rin daw yung mga kaugnay na provisions o prohibitions o pagbabawal, katulad po ng disbursement of public funds, transfer, appointment, promotion, suspension at iba pa. At ang nakatakdang election period mula October 3, 2026 ay kansilado na, mga kabayan, mga tropa. Isa lang po ibig sabihin nito, mga sir, mga ma'am, lalong-lalo na doon sa mga naghihintay ng 3,000. Kung ito po ay sinasabi ng COMELEC, yung pong mga yung prohibition, ito po yung sa election ban, mga pagbabawal sa disbursement ng public funds, lifted na yan. So, anong pang ina-expect? Anong ating pong mga taga Lunsod ng Puerto Princesa, mga magulang, mga estudyante na sa mga pampublikong paaralan na hindi pa nakakatanggap ng 3K? Sabi niya, tuloy-tuloy na yan. Mga kabayan, mga tropa, pero antayin natin yung pronouncement ng city government. Huwag natin yung pangunahan. Mga kabayan, mga tropa, ito, nagbase lang naman tayo doon sa inilabas ng Commission on Election, mga kabayan, mga tropa, yung important announcement na kanila pong inilathala sa kanila pong official Facebook page, Republic of the Philippines Commission on Election Intramuros, Manila. Important announcement. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326. Ina nga po yung pagtatakda ng 5 taong termino ng mga barangay, officials at sangguniang kabataan members. Mga kabayan, mga katropa, 5 taon na yung kanila pong termino. So yung mga nakaupo ngayon, hanggang 2018 sila. Iyan na yan. Pitch na yan. Mga kababayan, mga tropa, ginawa daw ito para, sabi ng ilan, para nga hindi rin pumatuloy itong eleksyon na nakatakda sa November 2. Pero kung ating pong titignan yung ating pong saligang batas, marami rin po ang nagko-question. Bakit daw nilagdaan? Yung ito po ay labag sa ating konstitusyon. Kayo na maging presidente. Marami ang nanghina. Mga aspirants to be na mga barangay opisyal, lingkod barangay pala. Mga kabayan, mga tropa, iba nakapaghanda na, nag-umpisa na nga raw silang pamigay ng tanglad. Mag-ngiti-ngiti dyan sa mga dumaraan sa kanila. Mga kabayan, mga tropa, yung mga pabiro na nga lumalabas ngayon sa mga, alam nyo na, social media. Nako, hindi naman mamimigay ng tanglad si ano. Nako, hindi naman makikipagkamayan. Hindi naman ngingiti yan. Nako naman, wag naman. Pinangungunahan naman ninyo, ha? Anyway, tinatry din po natin makipag-ugnayan sa ating pong city COMELEC, especially yung ating pong election officer dito sa Lunsod ng Puerto Princesa, kay Attorney Jules Cuevas. Pero since na ngayon po ay 4-day work week, kasama po kasi sila doon sa mga nasa 4-day work week din, or maaaring busy, mga kabayan, mga katropa, hindi po natin malaman kasi kanat out of coverage yung pong numero. Tama ba, Engineer Ken? ba? Out of coverage. Para sana makahingi pa tayo ng karagdagang mga information regarding dito nga sa paglagda sa Republic Act 12326. Itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda na po sa 5 taon na magiging termino ng mga barangay opisyal at sangguni ang kabataan, including ang mga incumbent mga kabay mga katropa. Yun lang hinihintay eh. Yun naman talaga hinihintay mga kabay mga katropa. Although masyado na pong obvious na yung mga nakaraan pa, yung mga sinusulong ng magkabila, yung Senado at ng House of Representatives. Panay-aprobado nila eh. Ngayong araw na ito, kumpirmado na, pirmado na po yan, mga kabayan, mga katropa. Kaya, good luck doon sa mga nakahanda na pa naman yung iba. May iba, may mga form na. Para sa araw na Lunes, sasubmit na lang sa mga COMELEC offices sa mga munisipyo. Kaya lang, ayan na. Naudlot. Yung kanila pong mga hangaring maglingkod sa kanila pong mga barabarangay. Huwag na kayong malungkot, mga sir, mga ma'am. Saglit lang naman yung 2 taon na yan. Given na yan para po makapag ikot-ikot pa kayo sa inyong mga kabarangay. Ha? Mas makapagpakilala pa kayo. At mas makaipon pa ng pundo. Hindi po basta-basta yung pag kahit barangay election lang, baka kinakailangan mo rin ng pondo dyan. Mga kabayan, mga katropa. Ngayon, nabigyan kayo ng pagkakataon para madagdagan pa kung may mga budget na kayo. Sa naudlot na election sana ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ako, shout out po, katropang Ali. Shout out kami dito sa El Nido. Si Mama si Lionel Quinto. At yun din kay Ma'am Lina Ribo. Yan, magandang hapon po sa inyo. O, bayan ng El Nido, magandang hapon din ha. Ating pong mga kabayan, mga katropang, mga eager na sana pong maglingkod sa kanila pong mga kabarangay. Kaya maaga na nga nag-iikot, naglilibot. Medyo matamlay ngayon ha. Huwag na kayong maging matamlay mga kabayan, mga katropa ha. Magkape na lang tayo. Opo, kape na lang tayo. Marilax tayo ngayong hapon na ito ng Biyernes, mga sir, mga mama. Dahil weekend, huling Biyernes na po sa buwan ng Setyembre. Huwag nyo na pong masanong dibdibin nyo. At least isipin na lang po ninyo ang good side. Yung good side yan ay mas makakaikot pa kayo uli. Nang mas mahaba-habang panahon sa inyong mga kabarangay. At makapag-iipon pa kayo ng mga budget. Para sa darating na eleksyon sa 2028, ready na kayo. Di ba? Yun na lang po yung good side nyan. Sa ngayon po, ikapin na lang po natin yan. Ha? Ito, kapin natin mga kabayan, mga katropa, doon sa ating mga katropa dyan na meron pong hyperacidity o yung agad-agad nangangasim yung sikmura kapag nagkakape. Lalo na po sa mga non-healthy coffee, mga nakasanayan ninyong kape na bibili dyan sa mga tindahan, mga nakasasay. O mga kabayan, mga katropa, panahon na para po magpalit na kayo ng kape. Dito na po kayo sa Healthy Coffee, yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Nagawa po sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Healthy coffee dahil non-caffeinated. Kahit bata, pwede pong uminom nito. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix ha. Bukod dyan mga kabayan, mga katropa, yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Sabi nga natin ito yung nababagay sa ating pong mga kabayan, mga katropa na meron pong hyperacidity. Dahil nga po non-caffeinated, siya po ay tinatawag na mild coffee. Mild lang po siya. Ito po ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA, mga kabayan, mga katropa. Kaya makakasiguro po kayong ito po ay safe at effective. Marami na po sa ating pong mga katropa yung pong nakasubok. Anang sarap at bisa, anang Santon Plaza Coffee Mix. Sabi nga nila, totoo. na talagang hindi nahahapdi o hindi na humahapdi yung aming sikmura kapag ito yung aming kinakape. Kahit makailang tasa ka pa sa loob ng magapon, walang problema. Dahil nga po non-caffeinated at gawa sa mga purong sangkap o natural na sangkap, wala kang dapat ikapangamba ka, tropa, ha? Hindi ka magpapalpitate, hindi sasakit ang sikmura mo. Ito ang sinasabing nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Yan ang ating Santon Plaza Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minuto sa po, makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Narito muna mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Yun daw pong mga insidente ng nakawan ng metrohan ng tubig sa Quezon, Palawan. Patuloy daw pong ginagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Municipal Engineering Office naman. Sa bayan ng El Nido, nagatid naman ng infrastructure services sa pamamagitan daw po ng Lakbay Barangay 2026. Third platoon ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company rumusponde naman daw po sa isang aksidente na nangyari sa Batara sa Palawan. Puerto Princesa City tumanggap naman ng dalawang pagkilala sa The Manila Times Model Cities and Municipalities Awards 2026. At Manny Pacquiao bumisita sa Pag-asa Island ngayong araw. Food Redemption Month inilunsad naman sa dalawang barangay. Andyan sa bahay naman ng Sopronio Espanyola. Ibig sabihin ng Food Redemption. Samantala, slow protection sa Barangay Maoyon dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. O particular sa Maoyon Access Road, natapos na ng mas maaga sa itinakdang schedule nito. Number one most wanted person sa bayan ng Batara sa arestado po ng mga otoridad. At bayan ng San Vicente nagsagawa naman ng tree planting bilang bahagi ng buwan ng turismo. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Handog naman po sa ngayon ng Santon Plus Herbal Oil. Ito naman sa ating po mga kabayan, mga katropa, yung mga ordinaryong mga manggagawang palaway nyo na hindi po nakasama sa mga 4-day work week at hindi rin pwede yung work from home. O yung mga karpentero, pwede ba mag-work from home yan? Hindi. Yung mga nag-ahakot ng mga basura, hindi rin po pwedeng mag-work from home yan. Yung pong mga nasa opisina, makalimitan, yan lang po yung mga pwedeng mag-work from home. Pero yung pong mga tinatawag nating blue-collar collar job, yun po yung kinakailangan ng presensya sa kanilang pong mga trabaho. Tulad nga po ng sinasabi natin mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Ngayong araw ng Biyernes, may isang araw pa sila, hanggang bukas pa nga, Sabado, ha? Pero yung iba, talagang ano lang, Lunes hanggang Biyernes. Ano sa mga pribadong mga opisina? Ayan, ako naman, medyo nakakaramdam ka na ba ng pamamanhid? Ang pananakit ng iyong kasukasuan? Nangangalay na ba ang iyong leeg, pati baywang? Dahil sa iyong maghapong pagkayod? Huwag mo nang pagtiisan yan, katropa, ha? Haplasan mo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ha, mga kabay, mga katropa. Opo, Santon Plus Herbal Oil. Gawa rin po yan sa mga tinatawag nating natural herbs. Ha, na mayroon pong soothing effect. Yung mararamdaman mo agad yung ginhawang dulot-dulot nito. Tatanggalin yung pangangalay, pamamanhid, ng ating pong mga binti, mga daliri sa kamay. Yung pong mga sumasakit yung leeg, sobrang nakatutok sa kanila pong trabaho. Ayan, pahiran nyo lang po ng Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am. At ako sigurado, makakaramdam ka kaagad ng ginhawa. O yung pong manunoot agad, yung pong saktong init at lamig, opo, sa inyo pong mga katawan. Hindi po sobrang mainit, hindi rin sobrang lamig. Sakto lang. Na siya pong magpapakalma sa mga namamaga nating mga muscle sa katawan. Ha? Santon Plus Herbal Oil, hindi lang po ginawa ang dulot niya. Na. Meron din pong proteksyong dulot o hatid-hatid yan. Proteksyon laban naman sa kagat na lamok. Dahil po sa iba pong mga natural nitong ingredients, mga natural herbs, na meron pong anti-insect repellent property. Tinataboy niya po, especially lamok. Ha? Mga kabayan makatropa, ngayong panahon na ito, ulan-init. Hindi maiiwasang meron pong mga na-stock na mga tubig sa ating pong paligid na pwedeng pamahayan ng lamok. Delikado lang kapag yung lamok ay magkaroon po ng dengue virus. Bako maging carrier yan. Ako, delikado ha? Kaya ma-protection lang ka pa rin, mga kabayan makatropa, at yung buong pamilya mo. Plasan mo lang ng Santon Plus Herbal Oil ang kanyang pong mga katawan. Ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe at effective. Safe yung mga balat nyo dyan, sir, mga mama. Dahil po sa bukod sa mga natural herbs na sangkap niya, meron din po yung vitamin E. Meron po yan dyan, virgin coconut oil. Na siya naman po magpoprotekta sa ating pong mga balat. Ha? Santon Plus Herbal Oil, available na rin po yan. Mabibili na rin po niya, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. At sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. 26 minutos makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan para tunghayan yung mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, ay mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo.
1: XFM. XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
14: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sistapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
16: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain!
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Sansone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
21: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal. Ang
22: pagbibili sa mga butika.
23: Sample Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
25: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
28: Sansone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sansone Plus Gold Herbal Capsule.
29: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sansone Coffee Mix, may Sansones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sansone Coffee Mix.
30: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
31: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
30: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
31: Salamat, Han.
27: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: XFM.
27: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Sansone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Sansone Coffee Mix.
34: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sansone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
27: Sansone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
35: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sansone Vitamin C.
36: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball, hindi may pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sa alam.
4: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Pabili
6: sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uli ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
22: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
32: Santon Plus Herbal Oil.
33: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
32: Santon Plus Herbal Oil.
36: Maaasahan
32: sa sakit ng katawan.
36: Santon Plus Herbal Oil.
37: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
38: Premium D3 Coffee Mix.
39: Santon Gold Coffee Mix.
40: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
39: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
41: Mabibili sa mga butika.
42: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
43: XFM.
44: Oras natin mga kabay, mga katropa. Garap na po nga 37 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng malinsang ang baring hapon. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Okay, sige. Engineer Ken, si pa-prepare mo rin si news director, ha? Mamaya-maya, o. Oh. Pero bago yung ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, handang, oh, magandang hapon muna. Okay, Ma'am Maribel Gasita, Santa Monica, kay Ate Bel, tsaka kay Tay Galo, ha? Mayad nga po kanino dyan. Billy Dacula Sommer. Wala, kami po, wala pa rin. Yung wala pa rin binabanggit kanina, kaya na binabanggit natin kanina, yun sa 3K. Wait lang po kayo. Sabi naman po ng ating city government, huwag kayong mag-alala dahil yung pondo, intact naman yan. At hindi rin po yan pinatutubuan, ha? At yung pong election ba ng isa sa mga dahilan na maring nabalam nga, yung pong proseso ng pag-release niya, malaman natin yan kung pronouncement ang city government, ha? Tapos nga mapirmahan itong nagpo-postpone sa nakatakdang barangay at sangguni ang kabataan election ngayong Nobyembre, ha? Kasi pag na-postpone na yan, afirma na ni Pangulo at na may publish na po yung batas na yan, within 15 days, effective na yan. Pag naging effective yan, tanggal na yung pong mga prohibition ng Commission on Election. Kasama na po yung pag-disburse ng mga public funds. Ha? Mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, shout out naman po sa mga taga El Nido yan, kay Sir Lionel Quinto. Mamilyon Bilyones, mainit na po, ha? Katropang Ali. Kapi tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkapi ka na, ginagamot ka pa. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, ha? Mga katropa. Ayan po si Ma'am Merlin Bilyones. Ayan pong isa sa mga magpapatunay kung gaano ko ka-epektibo yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, ha? Pa-shoutout na rin daw sa kanya pong mga kabarangay. Sa barangay Nicanor Sabala. Diyan sa bayan ng Rojas na nagdiriwang po ng 39th na founding anniversary. Ay, yung barangay Nicanor Sabala. Meron silang 19th Maninyog Festival. Ay, ganun ba? Happy Foundation Day sa barangay Nicanor Sabala. 19th Maninyog Festival. Special po sa mga barangay officials, lalong-lalo na kay Kagawad Rudy Bundang. Ayan, sina-shoutout kayo ni Ma'am Merlin Bilyones, ha? Larry Alcantara, watching pro from Cuyo, Palawan. Maraming salamat sa ating kasimanwa dyan sa Cuyo, ha? Mayad nga po kanino dyan. Ay, pasalamatan ko lang, mga kabayan, mga katropa, yung pong San Isidro Bus Express. Meron po kasi tayo isang katropa mula sa bayan ng Rojas na naghanap po ng trabaho dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya lang, medyo sumablay. Opo, pagdating po rito ng ating kababayan dyan mula sa Rojas, mag-apply sana ng pintor, may nakuha na pala yung kanyang ina-applyan. Ang problema siya na wala siyang pamasahe pa uwi. Sa pamamagitan po ng San Isidro Bus Express at kay katropang Ed Agarap ng Rojas, na ipasasakay na po siya ngayon. Si Sir Albi. Albi. Ano ba yun, ha? Sir Abel pala, Abel. Sir Abel de Guzman ng Magara. Thank you very much sa San Isidro Bus Express. Yung mga konting mga maliliit na bagay ito, pero malaking tulong na po sa ating pumakabayan, especially. Isa lang walang-wala, ha? Na ipakiusap lang po natin. Thank you very much po, San Isidro Bus Express, ha? Ang biyahing Rojas. 5:30 ra yung alis nila, eh. Thank you very much. Doon sa dispatcher sa terminal dyan sa Irawan. Sabi niya, sige lang, walang problema. Servisyo naman po para sa bayan niya. Naku naman talaga, ha? Thank you very much sa mga taga San Isidro, ha? Hindi na po natin na, kasi kaninang umaga dapat nakaset yon sa programa po ni katropang Gerald. Kaya naman medyo na busy, ha? Doon naman sa ating pong kabayan na pauwi na ng Rojas. Ingat lang po. Sana sa susunod, sisiguro din lang po ninyo na pagdating nyo rito, may dadat ng kayong trabaho, ha? Paalala lang sa mga susunod, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, ha? Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Unahin na natin si News Director. Okay na ba? Hindi pa rin. Sige, unahin na natin sila katropang Dennis. Okay, katropang Ray muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Okay, katropang Bellamucha muna tayo. Municipal Engineering Office, nagati daw po ng infrastructure services sa Lakbay Barangay 2026. Saan bang bayan nito? El Nido or Taytay? Alamin nga po natin sa detalye ng balita niyan mula kay katropang Bellamucha.
1: Live report. Nagibahagi ang Municipal Engineering Office sa isinigawang lakbay Barangay 2026 ng lokal na pamahalaan ng El Nido sa Barangay Tinigiban na may temang serbisyong pagkikipag-ugnayan at paglilingkod sa bawat barangay. Bahagi ng aktibidad ang blessing, inauguration and turnover ceremony ng ilang natapos na infrastructure projects sa barangay. Kabilang dito ang Barangay Tinigiban Water System na nagkakalaga ng mahigit 1,400,000 piso. Grandstand ng Barangay Covered Court na nagkakalaga ng mahigit 1,500,000 piso at installation ng solar streetlights na umabot sa mahigit 4,300,000 piso. Ayon sa Municipal Engineering Office, layunin ng mga proyekto na mapabuti ang mga pangunahing pasilidad at infrastruktura na magagamit at mapakinabangan ng mga residente ng Barangay Tinigiban. Naghatid din ng tanggapan ng on-site services kabilang ang assistance sa aplikasyon para sa building permit at occupancy permit. Gayon din ang inspection at assessment sa mga kahilingan para sa repair at maintenance ng mga kalsada. Nakipag-ugnayan din ang Municipal Engineering Office sa mga opisyal ng barangay at residente upang matukoy at matugunan ang kanilang mga infrastructure concerns at iba pang pangangailangan. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na paghatid ng serbisyo ng LGU El Nido ng direkta sa mga barangay sa pamamagitan ng Lakbay Barangay 2026. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
44: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, punta muna natin si katropang Gerald Gales. Oo, abay itong si Kirit. Matandaan niyo pa pa si alias Kirit. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Aba, nako, na-commit na. Mga kabayan, mga katropa. Alamin po natin ang mga detalye ng balitang ito. Laki katropang Gerald Gales.
5: Katropang Ali at sa ating mga taga-pagsubaybay, ganang hapon, nandito nga tayo ngayon sa Puerto Princesa City Jail. At halos katatapos lang din na ma-commit itong si Kirit. O ang pangalan niya ay, ganda na pangalan niya eh, Glendon Ignacio. Yan ang kanyang pangalan. Glendon Ignacio alias Kirit. Nahuli nitong pinakahuli, ah, yung pinakahuling nahuli siya ay noong August 21. Tapos nito ay hindi pa lumabas kagad yung commitment order gawa ng nag-wave pa ito eh. So tumagal pa ng ilang araw sa PS1 at bago lang lumabas yung commitment order. At yun na, natawagan tayo ng PS1. At sabi nga natin, i-cover natin ito para may pakita natin sa publiko na si Kirit ay nasa PS1 pa rin hanggang sa siya ay madala at may hatid na sa City Jail. Kasi hirap, sabi, wala na balita kay Kirit, nasaan na siya, baka nasa labas siya, at baka naman makapambiktima, baka siya na siya sa pasok na mga bahay. So pinapakita natin ngayon at sinusunda natin itong usapin kay Kirit na siya ay na-commit na dito sa Puerto Princesa City Jail sa dalawang usapin na pinakaharap. Una, yung illegal possession of firearms. Dahil nung ito'y mahuli, meron itong dalang barin. Yung revolver. Nakita sa kanya. Tapos yung kasong theft. Gawa nang merong walang laptop, notebook o tablet. Yan yung tinasa kay manager na video na nakita siya sa barangay
44: San Pedro.
5: Corner o ang tawag dito, boundary ito at San Miguel. So merong video ng mga panahon na yon na naisend kay manager kay Kaluwi at nakita nga itong si Kirit na nasa tindahan at nagpapaload, kaya lang hindi niya ibigay yung number kaya hindi napaloodan yun. Ito ang iba yung tindahan na baka naman nakaw yung hawak na laptop o tablet itong Kirit. At binigay ka agad yung video na yun hanggang sa na-operate siya. Nung araw din mismo na yun, na nahuli rin siya sa De Los Reyes Road ng Barangay San Pedro. Pagkatapos nun, ay find na itong kaso sa kanya, dalawang kaso. Yan ang kanyang pinaparap na kaso pa to.
44: Oo. Mukhang mas maaliwalas ng bahagya yung mukha ni Kirit ngayon, ha, katropang Gerald, kesa dun sa panahong nasa labas siya, katropang J.
5: Hindi lang ikaw nakapansin eh. Pati na rin yung
44: Oh, mukhang naputol yung signal. Oo. Medyo naputol ka. Okay, oh, naputol yeah, okay. Naputol yung signal mo kanina. Oh, kasi nga, oh, kita mo. Maliwala sa mas maliwala sa mukha niya ngayon.
5: Tama 'yun, oo. Oh, kasi hindi lang ikaw nakapansin, pati na rin sa taga City Health Office, bilang proseso kanina, nung siya ay pina-medical, pina-check up doon, pina-swab din niya siya, tapos binigyan din ng mga vitamins o mga gamot. May nakapansin din sa kanya, at sabi niya na mas maaliwalas ka, mas pogi ka pala eh.
44: Oo nga, yun.
5: Kahit siya pero siraling, mas maganda yung katawan niya ngayon, mas nag-bulky ng konti, tapos yung mukha niya, may, yung kulay niya medyo ano rin, medyo ng...
44: Bumalik, oo, nagkaroon ng kulay. Nagkaroon ng kulay, yeah. Oo, yung mukha niya. Kesa nung una na, kita mo naman. Di ba? Yung unang appearance niya sa mga, sa operation, kita mo yung itsura, hindi mo maintindihan na kung ano-ano na.
5: Umamin din siya eh, nung manahon na nasa labas siya at pinupayit siya. Sabog talaga siya. Sabog talaga ako nun. Sinang pagkabanggit niya sa akin kanina. Nung time na kita natin napakapayat niya, tapos magulo yung buhok niya, magulo talaga yung buhay niya. Pagdating sa PS1, ay siyempre sa kulungan, sa loob lang siya, papawag na siya pagkakain, munting minis lang, tapos yun ang buhay niya sa loob ng isang buwan habang sa PS1 siya. Tapos hindi rin makapagpuyat, na tulog din na maayos, hiyang doon sa PS1 at maghihiyang kayo lalo pagka nandito na sa loob. Gawa nang wala rin talaga ito siyang magamit ng pinagbabawal na gamot o droga. Kaya saan natin mas gaganda yung katawan nito pag nakita naman natin sa hearing. Doon naman kami nagkikita niyan kasi hindi natatapos si Kaysa palitaan lang. Ang pagkakasin ng hearing doon, nakikita ko talaga yung mga suspect. Nagbabago yung tsura, nagbabago yung katawan at mukha. So, yan ang nangyayari kay Kaysa.
44: Oo. So, habang kausap po siya, nakausap po ba sa kanina katropan Gerald? Ano ba yung masasabi niya? Magbabago na ba siya o ano?
5: Nung kausap natin, okay pa rin.
44: Oo. Okay. Sige.
5: Nung kausap natin siya, nung bumibiyahe tayo, sumakay tayo doon sa mobil ng PS1, humihingi ito ng paumanhin doon sa mga nabiktima niya, na nakawan niya. Humingi siya mapatawad, pala na kayo, buhay niya sa hindi ba? Kasi hindi na nakakagawa. Kasi sabi niya, tayo ng paumanhin. Pag nakalabas siya, sabi niya, magbabagong buhay na siya.
44: Oo nga.
5: Sabi ko, parang hindi naman magkapanipaniwala. Sabi niya, bala na kayo, kung hindi ko maniwala, basta ako yan ang sabi ko. Sabi niya, ilang bisit na namin siya nahuli, di ba? Hindi naman sabi niya, magbabagong buhay, pero pag sa labas, wala man.
44: Yan nga eh. Yan nga ang problema. Well, anyway, baka nga naman, sabi nga natin, bigyan natin ng benefit of the doubt, di ba, katropang Gerald? Makalay mo, paglabas niya sa mga susunod, magbago na siya. Oo. At alam niya, sige, kita mo niya, no? Gumanda yung kanyang katawan. Ha? Naging maaliwalas na. At wala na siyang tinataguan pa, katropang Gerald, di ba?
5: Oo, at saka siya, parang yung responsive niya siya pagkakausap mo, sumasagot na, tsaka nasa ayon na yung ano niya, yung salita niya, yung sagot niya. Hindi katulad ng nahuli siya, parang pangag talaga eh, yung hindi mo malaman kung paano niya sasagutin yung mga tanong natin. Pero ito, maingay. Minsan siya pa yung sasalita abang ano?
44: Bumibiyahe kayo.
5: Abang bumibiyahe kami. O siya, parabang siya yung nag-i-entertain pa sa akin.
44: Baliktad na, no? Well, anyway, ganun pa man. Sabi nga natin, bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka sakali, dyan sa huling, ngayong kanya pong pagkakapiit ngayon sa CityJet, makapag-isip-isip siya ng maayos. Di ba? Katropan Gerald, dahil hindi na rin siya tumatanda. Hindi na siya bumabata, patanda na rin, siyempre. Baka maiisip niya rin yan, Katropan Gerald.
5: Yan, kaya nga ako. So, yun kanina, may huling mensahe siya bago siya pumasok doon sa loob ng City Jail kasi hindi siya pwede makausap doon sa part natin. Ka-video tayo doon. Sabi niya, maraming salamat daw sa lahat ng mga tumulong sa kanya, lalo na sa PS1 kasi wala man ba siyang dalaw. Ang nagbibigay ng pagkain sa kanya, yung PS1 din. Ako, nakita ko rin siya kung paano kumain doon. Malakas talaga siya kumain kaya siguro lumaki rin yung katawan niya. Kahit na sabaw lang, basta maraming kanin talagang
44: lalaki
5: siyang kumain. Nakikita natin sa kanya.
44: Bale, hindi na siya magugutom dyan sa loob, mga katropan Gerald. Kasama na siya sa budget.
5: Oo. Basta ko na umaga, tanghali, hapon, wala na siyang problema. Tsaka mas, ano na, mas komportable na siya na walang naghahanap sa kanya. Yeah. Mas baka kung ano gawin sa kanya. Diba, nung nasa labas siya, aligaga.
0: Aligaga talaga.
5: Di mo malaman kung saan titingin. So, di mo malaman kung saan titingin. Baka naman may atake sa kanya. Pero dito, magiging komportable na siya sa loob. Tapos maraming din siya mga kilala. Si, ano nga eh, si Talapian, yung nahuli kahapon
0: tropa niya
5: ng si Ayun. Magtropa pala yan sila. Nagkaibigan pala itong dalawa na ito.
0: Labas-pasok din.
5: Magka-negosyo ba? sa trabaho.
0: Oo. So, ayun, isa naman, nag-wave din yun.
5: Wala, hindi nag-wave.
0: Ah, wala.
5: Actually, papunta na ko ngayon sa ano sa fiscal's office.
0: Mm.
5: Siya na ang kasunod na papaila ng kaso ngayong paggabi. buti ng gabi talaga bibiliti na ma-file yan yung kay ano yung kay Talapian.
0: Talapian
5: kasi hindi na rin siya mag-wave aminin niya na rin lahat ng ihinaso sa kanya para by Monday siya naman ang i-commit sa dito sa city jail. So dalawa yan ang tinututukan natin. Kasi mas ano to si Talapian, mas ano siya mas matagal ito sa loob, mas maraming kaso, pero mas ikat lang si Kirit, pero pareho talaga ito. Ito yung ano, yung kung saan na lang siya sumusuko nung nakaraan. Hindi na nahirapan yung mga polis, yung PSO. Siya na yung pumunta doon, sumuko.
0: Nag-voluntaryo na.
5: Oo, nag-voluntaryo yung problema. Walang complainant. Nakalabas na naman.
0: Ayun lang.
5: Nakalabas na, ito na. Nag-benta na ng baril at yun na siya nahuli.
0: Ayun lang.
5: Ngayon tinutuluyan na papunta ako doon sa fiscal office para may time ngayon ano, yung kaso. Hindi lang testigo lang naman. Hindi ako yung magpapail ng kaso yung polis.
0: Illegal possession of firearm, may piyansa ba yan?
5: Yung sa kanya, meron.
0: So, ah, okay.
5: Explosive, yun yung wala.
0: Wala.
5: Tapos yung mga long firearm. Pero ito, short firearm lang naman ito.
0: Short mayroon lang, oo, short. Well, anyway, sana pati yan, magbago na rin. Oh, yung kita mo yung tsura niya ngayon, ha? Medyo humpak din yung pisngin nitong si Talapian. Sana magbago rin siya sa loob. Baka trapang,
5: Iba-iba rin yan. Iba-iba rin ang salita yan. May mga ano yan. May mga kakaiba rin mga binabanggit sa atin.
0: Nako.
5: Huwag ka magsalita. Tapos si ano naman, si Secret yan na dyan. May bibig yan na ano na nasa loob ko ninyo sasakyan. Sabi niya paabot na lang daw sa ano sa mga sa tao na hindi siya nang paumanin. Pero ang sabi niya, may paabot siya. Tinanong ko siya kung sa tingin mo mga ilang taong ka dito. Sabi niya mga dalawang taon lang ito. Kasi sabi niya na ito. Sabi niya walang patagal-tagal. Ano yung kulat ito? Para dalawang taon makakalabas na ako.
0: Yan
5: ang sabi niya.
0: Oo.
5: Ingat na lang, pagka nakalabas na, ay hindi, magbabagong buhay na raw siya pagka nakalabas.
0: Sana magbago na nga. Oo, parang pangit naman labas-pasok. Tapos ganun. Nagkakaedad na eh. Ganun lang. Pag na, baka magmuni-muni na yan sa loob. At makaisip na na mag-going street eh. Mas the best. Diba, katropanje?
5: Magbabagong buhay, kaya napangakuan ako niya, ako mismo kaharap niya, wala man nangyari. Pero, sige, ano naman tayo, tiwala pa rin, makapagawa magawa niya.
0: Sige. Sige, Katropan Jay, maraming salamat.
5: Okay. Maraming salamat mula dito sa Puerto Princesa City Jail. Gerald Gales, XFM News.
0: Katropan Gerald Gales, witness niya na nai-commit na sa ating pong City Jail itong si Alias Kirita. Kita nyo naman po, di ba, mga kabay, mga katropa, yung mga naunang picture, video ni Alias Kirita. Noong mga panahong aligaga pa siya. Hindi malaman kung natutulog pa o hindi. Yung mga insidente ng mga nakawan dati, pabagi ng San Pedro. Ayan, medyo umaliwala yung mukha niya. Mga kabay, mga katropa, at nakakausap na rin po na maayos. Sana naman, matapos yung mai-commit yan habang gumugulong yung kanya pong kaso, makapag-isip-isip na. Sabi niya, kung magtatagal siya dyan, sabi niya, mga dalawang taon, longest na yun, ha? Magpapakabait daw siya. O, sana paglabas mo, mabait ka pa rin. Mabait ka na. Mag-going straight na, Kirit, ha? Sige, naku naman talaga. Sa Talapian naman daw ang susunod. Isa rin daw ito, eh. Labas-pasok din daw. Naku naman talaga. Sabi nga natin, bigyan natin ng benefit of the doubt, ha? Mga kabayan, mga tropa. Ay, abay, 3 minuto na lang bago po ang alas 5 ng hapon, bago sa iba pang balitang lokal. Happy listening daw at happy watching from Tagaloan, Misamis Oriental. Yung mga empleyado ng Work Expert, DMPI, si Sir Romano, Ma'am Jean,
44: Sir Franz, Ma'am Rose at si Jupiter. Ang pagbati kay galing kay DJ 195. Regards na lang daw po sa mga taga Palau. Alam ba talaga naman? Para wala ka ng balak bumalik dito katropang Peter, ha? Peter Almorodo. Happy listening sa inyo dyan, ha? Sa Work Experts DMPI, ha? Sa Tagaloan, Misamis Oriental. Samantala, mga kabay, mga katropa, karagdaga mga balitang lokal pa rin. Okay na si Katropang Ray. Punta natin si Katropang Ray. Yun daw pong mga nangyaring nakawan, ha, ng metrohan ng tubig dyan sa bahay ng Quezon. Patuloy daw po yung ginagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Sino ba may kagagawan? Katropa natin dyan, Ray Elgaran.
2: La, la, la, la, la, report. Nagpapatuloy.

0: na sa magkano ang presyo ng metruhan ng tubig na batid na tumatayang na sa 14 na metruhan ang ninakaw. Dahil rito ay labis na naperwisyo ang naidulot sa 14 na mga consumer. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Meats. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Meats. Mula rito sa 93 Concepts sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Trabang Ray!
0: Nagapun, katropang alisod.
1: Oo, kamusta man ang panahon sa Quezon, Palawan? Inulan din ba kayo dyan?
0: Ah, nako, wala. Katropang alisod, maganda ang panahon.
1: Abat talaga naman, no. Ito, balikan natin. So, may mga timbre na sa ating mga otoridad. May mga nagka-canvas na sa mga junk shop. Ha, kung magkano
0: yes, tama-tama. Katropang alisod. Mm-hmm. At masaklap ay napicturan sila.
1: Aron!
0: Katropang alisod. At sa ngayon ay nagpapatuloy ito. Ang nagagawang investigasyon nga nito ay siya ng Quezon Water Works Office.
1: Nako.
0: Para malaman kung kayo-kayino, no? Itong mga anak na ito, katropang alisod.
1: Mga bata?
0: Yes, tama-tama, katropang alisod. Bakit doon sa picture na nakuha dito sa sinasabing mga posibleng salarin, katropang alisod.
1: Nako, yun lang. Yan ang masaklap dyan, picturean. Mga taga dyan din lang pala, katropa ng Ray.
0: Yes, tama-tama. Taga dito rin sa bayan ng Quezon, katropa ng Alisson. Pero hindi patukoy kung saan banda rito sa Quezon o anong barangay o sitio, katropa ng Alisson.
1: Yeah. Pero at least may lead na yung ating motoridad dahil may picture na.
0: Yes, meron na. Tama-tama, katropa ng Alisson.
1: Kung ako doon sa mga bata na yan, ibalik na lang ninyo yung ninakaw ninyo, ha? Ay, ang problema, kung binasag-basag na nila,
0: yun yung problema ay katropang alisod kasi alam mo naman yung metruhan tubig sobrang mahal yan no? Kung bilhin mo talaga yan tapos nagtanong sila sabi nila magkano daw yung kilo ng tanso sa kabakal katropang alisod na ang hindi alam ay nakakunan sila ng ng litrato no? Katropang alisod
1: iniwalay na na yung tanso sa bak naku basag na pala
0: basag na kung gano'n lang nangyari.
1: Kasi babasagin mo yan.
0: Katropang Alisson, maaari na, nabasag na.
1: Kasi babasagin mo yan para makuha mo yung tanso sa loob. Maihwalay mo sa bakal. Nakuyari talaga. 14 pa naman piraso, mahal-mahal ng isa yan. Ha? Katropang Ray.
0: Yes, kung di ako nagkamali, nasa 1 plus yata, 2 plus yung isa yan.
1: Mahal-mahal
0: din yan eh.
1: Sabihin na natin 1 plus, 1,000, 1,500. Mga ganyan.
0: Mga ganyan.
1: Alright. Well, anyway, sige, sana magkaroon ng development katropang Ray at matuko yan. Kung mga kabataan man yan, mai-refer yan sa, sa kinakaukulang ahensya ng gobyerno para ma-intervention o magkaroon ng intervention dyan. Dahil masasanay, mga bata pa lang, ganoon na, tirador na ng metrohan. Eh, paano kung hindi magkaroon ng intervention yan, di lalo na, baka hindi lang metrohan ng tubig yung tangayin yan. Di ba?
0: Tama-tama, katropang Alisson. No? Sana ay mahuli na ito.
1: Yan.
0: Para basta ganun ay may patawag yung mga magulang kung mga maintropitan itong bumira, katropang Alisson.
1: Sige. Ay, kamusta mo na yung mga nag-orient kahapon? Mukhang hindi natuloy. Hindi natuloy yung
0: Marami ang nalungkot. Marami rin ang nagpapasalamat ngayon sa social media.
1: May mga nagparamdam na?
0: Ah?
1: May mga nagparamdam na sa social media?
0: Oo, may nakita ako. Nagpapasalamat doon sila, no? dahil sa tuloy-tuloy yung kailangan gagawin servisyo sa kanilang mga para-barangay.
1: Okay lang kung servisyo. Mainam naman yan. Diwale. Sana nga servisyo ang mangyari, ha, katropang Ray. Sige. Maraming salamat, katropang Ray. Magandang hapon.
0: Thank you, katropang Alisson. Balik sa inyo.
1: Oy, yung mga kawatan, ayan, mga dumali ng water meter dyan sa Quezon, Palawan. Ako mga kabataan pala. Aroy, may mga larawan pala kayo ngayon, hawak ng mga otoridad. Kung ako sa inyo, kung nakikinig kayo, surrender nyo na yan. Bago pa kayo madampot ng mga otoridad, kasama mga magulang nyo, ha? Samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras na 4 na minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Oy, oras natin mga kabayan, mga tropa, handog muna sa inyo ng 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Maraming salamat muna sa Uno Plus, ha? Samantala, tuloy-tuloy sa ating pong mga balita, puntahan na natin si Katropan Dennis Chua. Yun daw pong 3rd Platoon ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Rumuspondera po sa isang aksidente dyan sa bahay ng Batara sa Palawan. Anong uri ng aksidente ito? Alamin po natin sa balita ni Katropang Dennis Achua.
2: Agad na rumispondi ang 3rd Platoon 1st Palawan Provincial Mobile Force Company sa isang vehicular incident na naganap dakong alas 5 ng hapon sa bahay ng Batara sa kahapon na September 24 taong kasalukuyan na. Ayon sa ulat, isang concerned citizen ng personnel ang humingi ng tulong sa kampo ng 3rd Platoon matapos masaksihan ang aksidente ng isang motorsiklo. Batay sa initial information, self-crash ang nangyari. Matapos ang aksidenteng mabangga ng motorsiklo, ang isang aso na bigla ang tumawid sa kalsada. Dahil sa lakas ng impaka, nawala ng balanse ang motorsiklo at bumagsak sa simentadong kalsada ang magkaangkas na isang lalaki at isang babae. Naging katuwang ng 3rd Platoon personnel ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDR Mabatrasa upang magbigay ng paunang panlunas sa mga sugatan. Matapos mabigyan ng first aid, isinugod ang mga biktima sa Batrasa District Hospital para sa karagdagang medikal na pagsusuri at kagamutan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang taping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Samantala mga kabar, mga katropa. Oy, maraming salamat muna kay Katropan Dennis, ha? Puerto Princesa City, tumanggap daw po ng dalawang pagkilala sa The Manila Times Model Cities and Municipalities Award 2026. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote. Itong mga pagkilala na ito. Wala pa? Sige, punta na natin si Katropang IC Pacaldo. Katropong si dating Senador Manny Pacquiao bumisita sa Pag-asa Island. Ha? Ngayong araw na ito. Ano kaya ang naging pakay? Nitong si Ginong Manny Pacquiao doon sa Pag-asa. Ha? Alamin natin ang detalye ng balita kaya mula naman kay Katropang IC Pacaldo.
3: Bumisita ngayong araw sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea si National Anti-Poverty Commission Secretary at Lead Convenor Manny Pacquiao, sakay ng Philippine Air Force aircraft. Bahagi umano ng kanyang pagbisita ang pagbabalik niya sa serbisyo publiko bilang pinuno ng NAPC, kung saan nakatuon ang kanyang tanggapan sa mga programa para sa mga may hirap. Samantala, hindi naman napigilan ni Manny Pacquiao na magparinig sa ilang Pilipino umano na traidor. Inihayag nito na sayang naman ang binuwis na buhay ng ating mga ninuno kung hahayaan lamang at hindi ipaglaban ang sariling teritoryo ng Pilipinas. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat ang katropang IC. Sino kayang pinaringgan ni Anti-Poverty pala o Commissioner Manny Pacquiao? Sino kaya yung mga Pilipino yun? Traidor. Samantala, balikan natin si katropang Mike. Yun daw pong itong lungsod ng Puerto Princesa abay nakatanggap ng dalawang pagkilala bilang Model Cities and Municipalities 2026. Katropa natin dyan, Mike Iscote.
4: Inilala ang Puerto Princesa sa dalawang kategorya, particular na sa eco-friendly at tourism and cultural hub. Sa ginanap na awarding ceremony kahapon sa The Manila Hotel sa Manila. Ang ayon sa City Information Office, ang parangal ay bahagi ng taunang Philippine Model Cities and Municipalities Awards ng The Manila Times na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan para sa kanilang mga programa at inisyatibo sa sa pamahala at pagpapagalagad ng komunidad. Hinigantihin sa pagkilala ang mga programa ng Puerto Princesa para sa pangalaga ng kapaligiran at likas na yaman. Gayon din ang pagpapaunlad ng turismo at pagsulong at pangalaga sa mga likas at kultural na yaman ng lungsod. May tema raw ngayong taon na The More Than Resilience Environmental Communities Cultivating First World Economies na nagbibigay din sa papel ng mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng napapanatiling kapaligiran, oportunidad sa ekonomiya at maayos na kalidad ng buhay. Ayon sa city government, ang dalawang pagkilalang ito raw ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga tanggap ng pamahalaang pangungsod, mga kawani, komunidad, katuwang at iba pang stakeholders sa pagpapaunlad ng mga programa para sa kapaligiran, turismo, kultura at serbisyo publiko. Naging pagkakataon din daw ang Natura Awards para maipakita sa pambansang antas ang mga karanasan at programa ng Puerto Princesa sa environmental management, tourism, culture at public service. Yan ang balita katuwang ang Santon Golden Baltin na tumutulong para maibsan ang floated dating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Michael Scott in XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. And congratulations sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, regards na lang dyan sa mga katropa natin. Aba talaga naman, Sir Peter Almoroto. Sige. Ma'am Isneria o Miss Alpa, magandang hapon din po sa inyo. Ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 12 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Oras at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan, handog naman po sa inyo ng Cesdapain Capsule. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong nararanasang matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, or kaya may trangkaso. Ako, wag na po ninyong pagtiisan ang mga sakit na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Meron po tayong makakaagapay na epektibo at di kalidad na produkto ng Yes 12 Incorporated. Ito po yung Cesdapain Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa, Cesdapain Capsule. Meron po itong paracetamol na siya naman pong tutulong para tanggalin niya mga pananakit na yan, ha? Matinding sakit ng ulo, sakit ng katawan, o dili kaya'y trangkaso. I-Cesdapain mo na yan, katropa. Cesdapain, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pambalatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
5: XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
17: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
21: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
22: If symptoms persist, call the doctor.
21: Mabilis sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
23: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
29: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
15: XFM. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
31: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
32: Hi, bayarin dito, bayarin doon. Tuition pa ni Junior. Paano na to?
31: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
32: Salamat, Han.
26: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibilis
0: sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santhon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santhon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santhon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
22: Vision X Plus! Softgel Capsule!
33: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
22: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
34: Mabibili sa mga butika.
35: 22 minutos mga kabay makatrawa makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Diretso na po tayo sa ating po mga karagdagang mga balita. Balitan lokal pa rin po mga kabay makatropa. Balikan natin si katropang Ray Elgaran. Redemption Month. Inilunsad ang dalawang barangay sa Soproño Española, Palawan. Alamin po natin itong Food Redemption Month na ito. Katropa natin dyan, Ray Elgaran.
36: Inilunsad kamakailan ng DSWT ni Maropa Region ang Food Redemption Month sa Barangay Panitian at Barangay Abo-Abo, Soproño, Española, Palawan. Ayon sa ahensya na ang ginawang hakbang na ito ay sa ilalim ng walang gutong program ng pamahalaan na ang layunin ng manuway upang patuloy na mag-atid ang food assistant sa mga beneficiaryo at mapalakas ang food security ng mga pamilyang nangangailangan. Samantala, iginit rin na tanggapan na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan katulad sa mga ganitong aktibidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Sistapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sistapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, Excepter.
35: Maraming salamat na katropang Ray. Food distribution pala. Ayan. Wala na kasing election ban. Tuloy-tuloy naman yan, ha? Sige, nakapunta mo na natin ulit si katropang Mike Escote. Slow protection sa Maoyon Access Road dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Natapos daw ng mas maaga sa kanyang pong schedule. Pwede good news. Katropa natin sa balita niyan, Mike Escote.
37: Natapos ng maaga sa itinagdang schedule ang proyekto ng snow protection sa Maoyon Access Road sa barangay Maoyon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ugreto, pormalang pinasalayaan ng pamanapalungsod ang proyekto sa pangunguna ni Melocelo Bayron Kamakalawa. Ayon sa Office of the City Engineering, ang construction ng slope protection for Maoyon Access Road ay natapos ng 45.10% bago ay tinakdang completion date. Opisyal na ang sinimula ng proyekto noong April 23, 2026. Nagkakahalaga ang proyekto raw ng 14 million 75,873 pesos. Ayon kay Mayor Byron, mahalagang matapos ng maaga o nasa oras ang mga infrastructure project para agad na mapakinabangan ang mga residente ng Puerto Princesa. Nagpasalamat naman ang Barangay Baoyan sa City Government sa makakatulong ang snow protection sa mas maayos na daloy ng tubig, lalo na tuwing malakas ang pag-ulan sa lugar. Yan ang balita katuwang Vision Express Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
35: Tropang Mike!
37: Yes, na Tropang Ali.
35: Oo, abay, hindi na kayo babahain yung sentrong barangay ng Mauyan kaya?
37: Ay, sana lang. Malaki na rin itong snow protection na ito eh.
35: Oo nga.
37: Kung malawak na ito. Ano kasi natatandaan mo, diba? Binabaha talaga
35: baha,
37: yan.
35: Baha, oo. Yung mismong looban ng barangay Mauyon pag tinding buhos ang ulan. Ito rin yung sinasabi ni Cap Dila, kung hindi ako nakakamali. Oh. Dila ang apelido, diba? Oo, ng Mauyon. Sabi nga, yung pong stop protection na ito, kasi mga nakalipas sa panahon na nag-iinulan, hindi pa tapos. Oh, ito
37: hindi
35: tapos
37: pa,
35: na. Oo, sana nga malaking tulong na hindi na sila abutin ng tubig baha, katropang Mike.
37: Kaya nga, katropang Ali, at umasa tayo na ay pagka may dumating na malakas na onos ay magiging maayos na yan.
35: Yan, oo. Kasi kada bumubuo sa malakas na ulan, o kahit hindi dyan sa mismo sa area, sa bundok, doon lang gagaling yung tubig. Sabi ni Cap Dile, malimit eh.
37: Ah, bumaba. Oo, kasi minsan hindi, wala namang ulan sa iba pang bahagi, pero malakas na ulan doon sa kabundukan. Dire-diretso pa rin naman dyan sa
35: malaking
37: ilog kasi nang mauyon eh.
35: Oo. Ang problema, dumadaan sa kanila doon sa looban. Katropang Mike, at doon nga nagkakaroon ng pag-apaw. Sana nga naman,
37: napuntahan ko yung area na yun eh, right after ng baha. Napuntahan natin.
35: Oo.
37: So, nakita natin yung sitwasyon. So ito, maganda na ito. Natapos na, malawak na yung mayroon na snow protection area. Snow protection, may flood control na tayo at yung safe na yung mga tao.
35: Yan. Sana, susunod naman siguro yung dredging naman.
37: Sana nga.
35: Isa rin yung sa mga...
37: Wala pa rin yung dredging eh.
35: Oo nga. Isa sa mga factor din. Kasi yung ibang resident na nagsasabi, bumabaw nga yung ilog ng Mauyon kasi nga yung sa mga bato,
37: nagraba. Lahat karamihan ka, lahat ng mga ilog natin dito sa lungsod na Puerto Princesa, halos mababaw na.
35: Oh.
37: Kaya nga, yung malawakang bridging sana, yung rekomendasyon ng City,
35: DRRM.
37: Parang wala pa tayong nabalitaan eh.
35: Wala nga eh. Isa rin po sa malalaking factor po sana yun. No? Dredging lang. Huwag po kwari. Hindi naman po kwari.
37: Kaya, ang term ngayon, rehabilitation.
35: Rehabilitation.
37: Para magamit yung graba.
35: Yan. River rehabilitation.
37: Iyon.
35: Talaga naman. No?
37: Parang graba eh.
35: Oh. Oh, diyan sa inyo, sa siksikan, kailangan magkakaroon ng slow protection dyan.
37: Wala pa rin. Wala pa.
35: So, dredging kailangan. River rehabilitation pala.
37: Wala plano yung city government dito.
35: Baka pinag-aaralan na rin, Katropang Mike. Sana naman, di ba?
37: Sana lang.
35: No.
37: Kasi kasama yung Santa Isabel River sa mga major rivers sa Puerto Princesa.
35: Oo nga, oh. Kasama yan sa may minomonitor lagi ng CDRNM pag umuulan na malakas, Katropang Mike. Eh.
37: Correct ka dyan, pero parang wala pa silang plano.
35: Yeah. Anyway, sige, malay mo, baka sunod na, kayo na.
37: Ayan nga, nabatagal na, 2024 pa yung ating permit sa dredging. Ang ngayon, wala pa rin.
35: Bale, extended naman ang inyong servisyo.
37: Ayan nga, so, mayroon ka pa ang pagkakataon para makapag-prepare sa 2023 kagawat, Alison.
35: Malabo talaga yan. Sige, Katropang Mike, maraming salamat.
37: Maraming salamat, balik po na sa'yo.
35: Alas 5:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal. Balikan natin si katropan Dennis Chua sa kanyang pong balitang yun daw pong number one most wanted person sa bayan ng Batara sa Palawan, arestado na rin po ng mga otoridad. Bakit kaya naging number one most wanted sa bayan ng Batara sa ito? Anong kaso? Alamin po natin sa balita ni katropan Dennis Chua. Live report.
0: Arestado ng Palawan Police Provincial Office ay tinuturing na number one most wanted person Santa sa munisipyo sa bayan ng Batransa sa ikinasang manhunt operation kahapon September 24 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alias Tong, 48 years old, na naharap sa kasong violation of Article 248 ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa ulat ng Palawan PPO, ang pagkakaristo kay Alias Tong ay resulta ng pinagsanib ng operasyon ng Batransa MPS, Provincial Intelligence Unit ng Palawan PPO, Mobile Force Unit at upang Law Enforcement Unit. Samantala, matapos ang operasyon, agad din nila ang suspect sa kustodiya ng otoridad para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon bago iharap sa korte. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal Dennis Chua, XFM News.
35: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, San Vicente nagsagawa daw po ng tree planting bilang bahagi daw po ng buwan ng turismo. Katro pa natin sa balitang ito, Bella Mucha.
11: Nagsagawa ng tree planting activity ang mga lingkod bayani ng lokal na pamahalaan ng San Vicente kahapon September 24 sa Sitio Little Baguio, Barangay New Agutaya bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng turismo. Pinangunahan ang aktibidad ni Vice Mayor Maria Carmen Silagan, MPDC Acting Municipal Administrator Jesse Villete, Municipal Tourism Officer Lucelyn Panagsagan, Municipal Agriculture Biosystem Engineer Aldo Rasichin Avira, Municipal Health Officer Mercy Grace Pablico, General Services Officer Alfredo Tan at Human Resource Management Officer Maribel Obadillo, kasama ang mga kinatawan ng national government agencies at iba pang kawani ng pamahalaang bayan. Umabot sa humigit kumulang 1,000 na mga namulaklak na mga punong kahoy ang naitanim sa lugar. Layunin ang aktibidad na makatulong sa pagpapaganda ng kapaligiran, pagpapanatili ng luntiang komunidad at pagsuporta sa pagpapaunlad ng turismo sa bayan ng San Vicente. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusulong ng LGU San Vicente sa pangangalaga sa kalikasan, kasabay ang pagpapalakas ng sektor ng turismo sa bayan. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold mula sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
35: Maraming salamat sa ating po mga kasama mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Ito pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes 12 Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Oras po natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang alas 5:34 na po ng hapon. Ayan ako mga kabayan, mga katropa, ha, doon sa ating pong mga kababayan, kabilang na po yung mga nagbibigay ng komento regarding nga doon po sa pagkakapirma, pagkakalagda ni PBBM doon po sa Republic Act na nagkakansila, nagdaragdag ng termino ng mga barangay opisyalis ngayon, ha? At yan din po naging daan para po masuspinde yung pong nakatakda sana ng barangay at sanggunay ng kabataan election, ha? Ito sana ang darating na Nobyembre. Magkatutuloy pa rin naman, mga kabayan, mga katropa, sa Nobyembre 2028 na. November 13, 2028, mga kabayan, mga katropa. O doon sa mga nagtatanong, natuldo ka na yung tanong ninyo, ha? So, hindi po matutuloy. At yung po mga prohibition sa napapaloob sa election ban, lifted na rin. Yung pa yan sa COMELEC, mga kabayan, mga katropa. So, yung pamamahagi ng 3K, dami sa ating po mga kabayan, mga katropa, ang nagsasabing, baka naman po, city government. Sabi naman diba ng ating pong city government, nung magkaroon po ng committee hearing, diba? na intact naman po yung budget. Huwag kayong mag-alala. At hindi naman daw po yung pinatutubuan, ha? Talaga, oh, mga... tawag dito. Sabi ng iba, nang-iintriga. Wala po ganun. Intact po yan, ha? Nagkakaroon lang daw po ng pagbagal doon sa verification, ha, mga kabayan, mga katropa. At syempre, doon mismo sa bangko. Siyempre, sila po yung nag-upload sa mga piso account na isa sa mga requirement na hiningi nila sa mga binipisyaryo o mga magulang, siyempre, at mga guardian, ha, ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga tropa. Hintay-hintay na lang, mga sir, mga ma'am, ha? May mga nakasalang na rin po sa, sabi nga, on process na, ha? Hintabay na lang tayo. At least wala na po yung election ban. Kasi kung may election ban, after pa ng election, bago uli magkakaroon, di ba? Ngayon, lifted na yan. So, tuloy-tuloy. Yan naman din sinabi ng ating pong city government, di ba? Once na malift yan, tuloy-tuloy naman yan. Ako naman talaga, oh, ha? Si Engineer Ken, naghahintay din to, eh. Si Katropang Mike, naghihintay din. Ako naghihintay din. Kasi may mga estudyante kami sa mga pampublikong paaralan, ha? Huwag na po tayo mainit, mga sir, mga ma'am. Biyernes pa naman ngayon. Huling Biyernes ng Setyembre, ha? Next Friday, ano na? Oktubre na, ha? Naka, mga kabayan, mga katropa, apat na minuto, 40 minutos. Bago po, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Dahil po ngayon po ay araw po ng Biyernes. Enjoy muna kayo sa ilang mga musika, ha? Pagtapos po nito ang ating pong programa. Relax muna doon sa ating pong mga kababayan dyan, mga nag-iikot-ikot. Makapagpapahinga na kayo. At doon sa mga ilang mga barangay opisyalis na medyo kahit paano ay napaiisip sila. Itong mga nakalipas, kinakailangan na bang maghanda uli? Kinakailangan ka ba na bang mag-ikot uli? Ngayon makapagpapahinga na kayo, ha? Yung mga ngiti ninyo na abotay nga, malamang mababawasan na yung iba dyan. Sabi nung ilan nating pong mga kabayan. Baka hindi na rin po mamigay ng malunggay or ng tanglad. At yung pakikipag salamuha sa mga kabarangay nila, baka mabawasan pa. Hindi po yan dapat ganun, ha? May pagkakataon pa kayo mas magpakilala, magpakitang gilas sa inyong mga kabarangay para sa 2028. Hindi kayo manilimutan yan, di ba? Tip na yan sa inyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga aspirant sana na naudlot yung plano ngayong taon na ito, ha? Oh, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dansil. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Sumain nyo na po ang ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Siyempre, live mula dito po sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sabay niyo po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Mayroon po yung napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, happy weekend po sa inyo. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Ali John Salvatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang hapon, Pilipinas.
12: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
13: XFM.
14: XFM.
13: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM
16: Network Philippines.
13: Una sa balita,
16: angat sa musika,
13: angat sa komentaryo,
16: angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
16: Ang katropa mo.
13: Exciting.
17: Exciting.

0: 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM. Speak.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.
1: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting.